0: Tawag sakit ka insomnia, lisod makatulog o uban pa. Mga higala, ang pag-inom o kape, hilabi na gayon sa ato nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, maunay kape nga walay caffeine. Maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous o matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix. Puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kidbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
6: Santon Plus Gold!
7: Ang tinuod niya lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod niya lalaki, nag-Santon Plus Gold!
2: Secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natabangan.
8: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom at adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
6: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Apat, sa dihang, sukan ko namina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba ti pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.
11: Exciting!
9: XFM.
12: XFM.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Bullseye. Okay, mga katrupa, itong orasan at doon na kita just minutos ang nakalapay sa alas 8. Welcome sa itong final round kung tubrata alas 9. Bullseye. By the way, kini atong tulaman na itong subkiris mayong kabubutoon sa Vision X Plus of Gel Capsule. Intended alang sa mata mga katrupa aron mas mapatinaw pang pananaw. Pero kung doon ay problema sa mata, labi pa sa pagkahanap, blurred ang panunaw. Kung mata manggali ang hinungdan mga katrupa, mas maayo nga gamiton kining Vision X Plus of Gel Capsule, no? Vision X Plus of Gel Capsule, maayo ni gamiton kung pananglitan gyud mata gyud ang problema. Anong moingana ko mga katrupa nga kung mata gyud ang problema, na amang gyud rason nga ang mata magblurred o maghanap gumikan sa lain nga sakit mga katrupa. Kining diabetic ta, muhanap gyud ang atong pananaw. Subot masabot, ang hinungdan sa pagkahanap sa mata, ang sakit nga diabetes. Bullseye. Mas maayo nga magpahiling kita sa doktor para paspas o klaro kaayo ang atong paggamit sa Vision X kay mo. Gamit kini tag Vision X, ang imo day hinungdan. Diabetic day ka mga katrupa. Sayang labang ang pagtumaras Vision X. Pero matag yun ang hinungdan mga katrupa, mas maayo yun gamiton ang Vision X. Bullseye. Alright. Panayon ta. Kinsa maning naadari sa tong linya. Matod ni katrupang Doris May. Ingon siya nga sayang ang pagka-expert ang mga tampalasan. Kung bayad ko no, buta o bungol sa tinuod nga panghitabo. Mao na diha katrupang Doris. Diyas katrupang Demer Patagog Senior, good morning. I-shout out ko sa akong duha kaapo, si Shail o Zain. Salamat, sir. Okay, salamat usab ni mo diha katrupang Demer. They may bend the law, but they never bend the justice. Katrupang Ray, atong alas mao ang Supreme Court. Bullseye! Magyot, katrupang Dures. So, last say ang Supreme Court mga katrupa. Bisan pa man tuod og dunay mga attempt sa pagbendalo, pero korte paghihapon mga katrupa ang last nga musulte. Bullseye! Maumalagi ni dapat untana sa itong mga balaod no, no? Nga mamugna mga katrupa, doon na ni konkreto eksakto. Dili na yung madali-dali. Labi pag mga bugat nga mga balaod nun. Sama ni mga panghitabo lagi ka ni karon. Na ano yung mga question mga katrupa? Una, katong niagi nga Butch Gapunto ang naisigutan na na mga previous nga history mga katrupa nga naglalis katong Abilino versus Quinco o Quinca ba to? Maunigod sulbaron sa atong Korte Suprema niadiyan na po ni karon kining nakitaan na po mga katrupa o matod pa kinahanglan gyud nga i-explain og maayo og sabton og i-translate unsa ang pagsabot sa balaod kay matod pa ang balaod nato nining 2/3 votes mga katrupa. Grabe kahalapad. Bullseye. Wala diretsyon nga pagkistorya, wala daw specific mao ni karon ang gi kuan gyud gi debate gyud minaw na lang punta ini kay di man ta apil sa mga eksperto igoro man punta na minaw Pero kamaot na mo balanse. Di ba? Basta ang pinakasayon, sabdon, mga katrupa, ang two-third. Ang basihan sa two-third dinha. Matod pa sa 24 senators.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nga og kana may basihan, mga katrupa, 24 ka mga senators, 16 ka na kabuto.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Other than that, nga og bubaba na mga katrupa ngadto sa 15, subot pa sabot. Aw. Kuan ang kining mamahimo mga katrupa nga acquit ang vice president kung mubaba niya na. Di ba? Sa dagan manggod sa impeachment karon mga katrupa at wala manggod makuha niini. Kaya mga senador may mubutar mga katrupa. Wala makuha gayon ang numbers of 16 votes. Kaysa minority palang daan mga katrupa, unsi ba yan na sila? Ah. Mauna ang nagka-lain-lain na lang palantaw ni atong sitwasyon karon sa panahon na to. Gumikan kay dunay na yung mga panglantaw. Ang katawahan mga katrupa nga dunay pagmaniobra matod pa nga kinahanglan ang mga noted nga kaalyado ng Duterte magukod.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yes, mauna yung mga panglantaw. Kay tanawa, ang napriso, si Marculita, Jinggoy. Pero tanawa mga katrupa nga sa dihang nibal-i si Villanueva o Escudero sa Picas mga katrupa. Wala lang. Nawala ang kaso.
2: Ayaw!
0: Wala. Wala na lang giskot. Diba? Mauna nga, di na to malimod na doon na yung mga panglantaw yun nga di maniobra.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi nga mga kaitano, mga katrupa, di na, niabot na po sa tagig ng kaso-kaso. Niya, si Rubin Padilla. Nana po yung mga panglantaw na po ng kasuhan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero taon mga katrupa, wala na yun matandog. Nga sa dihang si Irwin Tulpo o ang Tulpo mga katrupa. Niyatong panahon sa pag-iskot-iskot sa kanin sa Blue Ribbon Committee nga si Marcolita pa naapil ang pangalan ni Tulpo. Karon wala agad, hapsay lang kayo paminaw. Hayahay!
2: Hayahay!
0: Diba? Mana nga, di itakalikay. Nga ang paglantaw sa mga katawhan, maglain gud ang buot. Karon kay Lunes man mga katropa, maunay lantaw-lantawon karon kung unsa na po'y naa sa pinansyal sa Vice President. Kay mauron ang unang adlaw sa pagbuka sa isgutanan sa bank account sa Carpio o Duterte. Kay ba nag-asawa man eh. Aon niya, joint account ba yan ang duha? Pero gitugutan mga katrupa nga matuki ka na gumikan kay ang presidente sa nasod mga katrupa nag-okay man.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya sa balaod, batod pa, sama na yung impeachment case, na magtay matawag nga kining data privacy ba? Labi pa sa kining account mga katrupa, bank account. Nakalatid guna sa itong balaod mga katrupa nga dunag yung protection niya na in terms of information.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero kaysa ngalan nga ang Vice President Sara Duterte na salang karon sa impeachment case, doon ay mga parties balaod nga pwede matod pa nga maablihan kini luyo sa tanan nga ang balaod nagsulti nga doon ay confidential protection inis balaod nga dili ni basta-basta maablihan ang impormasyon sa account bag at rupa apan sa gahom sa presidente mga katrupa alang-alang matod pa sa isgutanan sa pag tuki sa kaso mauna nga doon ay usay gahom ang presidente nga mo oo pag oo pwede aw minaw na ang punta. Well anyway, lang taon po na to kung unsa pa ginaabod sa kining kwarta nila ni Vice President Sara Duterte og ni Attorney Man Scarpio. Unsa pa ginaa? Tinuod ba ang ilang paglantaw din ha? Well, kung tinuod man nga ang Vice President, doon na tagong yaman mga katrupa. Then, they must have to face it. Ilan niya tubangon? Mga nag-iingon nga, well, ang manubag, manubag. Pero, dapat patas lang ang tana.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay daghay nagkatawa-katawa niya karon daw malinis yung dagway. Pero gusto, hilabihan ka kawatan.
2: Ayaw!
0: Kining politiko mga katropa sa ngalan nga sa panahon sa eleksyon mugasto mangyod musugot kag sarili mugasto mangyod na kay mauman ay nasanayan na din sa atong nasod Pilipinas normal either wala sila nag-sponsor o kagalingon nilang kwarta mga katropa ilagyan ang gastuhon pero wala na nagpasabot nga thank you all kay umudaog na sila mauman lagi na mangitag papaangi aron mabawi ang pinansyal. Pero naananas politiko mga katropa giyon sa niya pagbawi ang iyang nagastos panahon sa eleksyon. Kaya naamang kayo ay puangod ng mga politiko mga katropa nga halos pangsuyo po na lang tanan wala na para sa tao. Diba? Ako kasabot man ko ana nga ang kadaghanan sa itong mga politisyan mo gasto na og dito na na mubawi mga katropa magpakahungog pa man ta mauna itinood mubawi gud na pero mamon lagi na mga katropa dapat dili unta na paghigupon tanan ala alas 8.23 itong nga panagawban balik rin gapon ta humas padamdam stand by ta
1: Bullseye Bullseye
3: XFM
1: XFM
4: Kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
5: Soulmate!
1: Ah.
4: Kung pangit gani ang mutapad,
5: Eddie hold up it! Exciting! Exciting!
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ganato o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tagapitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niakamalagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahintibi ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin, at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel. Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santone Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santone Gold Herbal Capsule.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
4: Exciting!

0: Alright, mga katrupa, balik na sa itong panag-uban at doon na kita alas 8:33 na. Bullseye! Salamat, nanawag yun yung tao ng atong pinalanggang manager niya sa Nature Spring. Sorry kayo, sir, nga pipila na yun ka mga panahoning wala yun tayo stock sa atong kining produkto dito sa estasyonan. Mga katrupa, sa mga naminaw dito o nga mga nihan sa itong estasyonan, sa pagkakaroon, wala pa tayo stock sa itong produkto. Ningkamot ang mapaybalo sa itong kumpanya nga mabutangan na tadiri ang produkto. Once again, no, sir, manager, sa atong kining kumpanya sa Nature Spring dito sa San Francisco, mga katrupa. Thank you so much, no, sa kanunay good nga kining pagpangita sa itong produkto. No? Mutawag lamin mo, sir, pag naana ang maong produkto sa Yes to Health Incorporated. No? Right, sige, aduna na kita alas 8:34 rin sa itong Sibian. Bullseye! Right, balik ta. Di-adi at mga nagpabots mensahe kang katrupang rasonably obusa win-win. Good morning ni Budiha. Good morning, Sir Ray. Wala lagi si Sir Lim. Oo, ako lang solo flight una katrupang reasonably kasi katrupang Limwil na igibati. Salamat sa pagpaminaw katrupang reasonably. Og matod pa sa niya nga, salamat Sir Ray nga nadungog ra namugbalik ang XFM from La Purisima. Oy, mao ba? Tigsunod gyud ang atong mga higala diya sa La Purisima. Og salamat usab katrupang reasonably obusa win-win, no? Actually, naningkamot yun may nga mabalik pagdali usab ang atong transmitter kay mauli kita kung giingon mga katrupa, di man pwede nga atong ipabroadcast ang transmitter kung walay air condition, init magkaayo, madaot ang atong transmitter. Mao tong nga gikuha pa mas dabaw ng atong air condition. Mao na nga nadugay-dugay balik. And thanks God, kabalik na kita dari San Francisco. Pero sa bayugan mga katrupa, na kanunay ta, wala na palong dito ang broadcast kay padayon magyapunta nga nag-broadcast social media at the same time radio. Pero sa San Francisco, good mao ay wala. Back to on air this time. Kaya nakabalik na ta. Bullseye! Matod pa ni katrupang Eleanor nga gituyo nila nga gidebate nila ang buto sa impeachment para si Bato Mugawas. Bullseye! Kuya pong panglantaw si katrupang Eleanor, no? Salamat katrupang Eleanor, no? Katubi itong niagi mga katrupa, nigawas yung ahat si Bato kay para mabutang yun si Caetano isip Senate President. Ay, katropang Binje Mahilam, good morning. Kumusta mga katropa? Morning, Sir Ray. Shout out lang. Thanks, Sir. Salamat to sa mga niya, katropang Binje Mahilom. Itong igala po niya nga suki na itong tigpaminawan. Okay. Rosalio Dumaa. Adi-adi-ay. Si Sir Rosalio Dumape, di-ay. Salamat kayo, Sir Rosalio Dumape, ang atong area sales supervisor sa Nature Spring. Ani, klaro na gud. Sir Rosalio, karon pag yun ako na-receive ni imong text, sir. Nga no, katong, anyway, gibalik isang po na ako noon katropa, sir, gikan sa pikas nga cellphone nga kining simpak nga imong gitiksan, sir. Dito sa pikas wala. Karon akong gibal is ikaw na itong kagaina di ay nga nag-text, no? 7:18. So, duha pa ka-text ang akong na-receive sa imo, sir. Gikas pagbalis na ako nining cellphone number. Ako na nga same imong numero, sir. Big thanks kayo. Nag-antos good town, sir. Balik-balik, Dria. Sorry kayo nga wala pa may stock, sir. But, naurga po, naga po nang ilabi. No? Nga mabutangan ang stocks diri sa itong Sibian. Sige, alas 8:38. Bullseye! Alright. Aha, be, na po yung mga nagpaabot sa mensahe. Sige. Padayon na sa itong mga sigutanan. Actually, so Lunes, nga Lunes, maugin niya ang pinakabugat nga sigutanan ganun sa kining articles of impeachment ni Vice President kay na hilangkob na dirima ka trupa na ana ni karon sa pinansyal nga bahin, which is ang ma-appeal po nino, ma-appeal po ang sal-in ani ni Vice President Sara Duterte. At the same time, ang ilang bank account ni Attorney Man Scarpio. Bisan pa man og doon ay balaod noon lagi nga nagprotekta na sa itong bank account mga katrupa. Giconsider kini nga special purpose ang pagtugot nga maablihan ng impormasyon sa bank account sa Vice President by the power of the President mga katrupa. Kay bawal magyud. Naman tayo balaon, nagputiktar niya na. But, gumikan lagi sa purpose nga aromasusi o unsa kay tinuod nga accusation mga katrupa. Kay even ang prosecution, dunag yun sila yung mga witnesses nga mo pamatuod yun nga ang Vice President na agyoy unexplained wealth. Bullseye. Well, in a way, kung gitugutan naman ni mga trupa nga maablihan o makita, well, be it. Kay kung doon agyoy tulubagon ang Vice President, then she must have to face it. Iya na atubangon. Of course, kung angay good manubag ang Vice President, iya gyapon atubangon. Ang ato lang mga katrupa, bantay lang ta. Kay minasayod man gyud ta mga katrupa nga sa dagan sa panahon karon. Gumikan rapod ni sa nakita na to. Kay ang tao magud mga katrupa, mahimo siyang negative ang pananaw gumikan rapod sa nakita nato nga dili maayo nga mga hinimuan. Bullseye. Ang pasabot nako dili mahibutang sa trial by publicity lamang. Bullseye. Nga kung dunay kamatuoran magyud ta na ang makita nato nga mga katawhan. Dili pareha atong giingon sa NBI ba mga katrupa nga kuan kuno na ang Vice President kuno na klaro na kuno nila nga naay gi-hire ang Vice President alang sa pagpapatay sa presidente. Well, unsa may nahitabo sa dihang gisalang mga katrupa diha sa impeachment trial ang NBI mga katrupa daw wala magyapot yung nakita nga giingon nila asa man itong giingon na gi-hire ko nuhay. But even matibag mga tropa ang director sa NBI nga siya ang last nga gisalang sa impeachment court daw makita na to ang iya mga tubag mga tropa nga nahimo o mahinoong kapikat but pasabot gikopya ang kanhinga before siya matibag. Ang NBI mga katrupa, before si matibag, na pa may mga naguna baya niya nga namahayag kung unsa yung tinuod sa katong isyo lagi nga bahad sa Vice President kay ipapatay ang Presidente, ipapatay ang Vice President, First Lady, ipapatay si Romualdez. Bao itong na-appeal sa sigutanan sa impeachment trial. Pero wala gyapon na pamatud eh, mga katrupa. Oh, what I mean? Eh, mga expert raman gyapon ang magkuanan. Para nako ha? Isip nagtanaw sa impeachment case o impeachment trial, wala ba ko'y nakita dito nga ilang nasulti mouth to mouth ug napakita mga tropa nga mao gayud kini ang gihire sa vice president. Dabe, kamo be? Naba? Nakita ba ninyo? Ang ato ba lamang sa dihang dunay isyo nga moingon nga ang vice president nag-hire gyud og amo nang natumbok, di ba? Mamani ingon. Pero what happened? The time nga gisalang sa kaning impeachment trial, wala man masulti dito og asa naba gyud na hire. So, what happened? Mupaingon na pod mga tropa sa pagsabot na to nga, it's a matter of trial by publicity.
1: Ayaw!
0: Ngano man, gisulti na daan nga naay mga ebidensya nga ang vice president nagpapatay, mauna'y atong giatang-atangan mga tropa o naminaw ta. Be, tinood ba yun nga ang vice president na ay gihire nga magpapatay sa presidente? Pero, it happened mga katropa nga wala may napresentar in town. So, o sa may punto niya na, mauna ang tungunaw na niya, mapaingon na po sa, trial by publicity.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Good morning, katropang Lanilin Napuli Lucinario. Good morning naman niya, ma'am. Thank you so much sa pag-tanaw sa itong live. Oy, alas 8:44 na naman pa. What yung mahimo? Mubreak na po. Break ko na ito mga katropa. Mubalik na po ng itong turmanon. Humans pa dumdum sa itong Sibian. Please stand by.
2: Bullseye! Bullseye!
3: XFM!
4: XFM!
5: Tay! Sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko! Talikin ka wayan! Saday akong amahan!
6: Na, wajud ko kabalo dong. Nagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
7: Exciting!
8: Claire Skin Beauty Soap!

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo. Monkeypox mana?
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Kumala ko inom. Ikaw po si lolo.
2: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santol, vitamin C.
2: Mag-santol, vitamin C.
3: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santol, vitamin C.
0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Sister Pain!
5: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
4: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang moringa seed oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Softgel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Softgel. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix. Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.

0: ugali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
3: Exciting!

0: o pinansyal o kwarta diha, no? Doolan ninyo ang Agusan Lending Corporation kay sila nagpaloon mga katropa. Si Kuan Ganis, si katropang Lumusnero, nagka-loan daw siya sa iyang SSS. Oh. Maayo, maayo. Kaysa pinaka-loan din ha. At doon lang ninyo mga katropa, basta pinansyal ang isgutanan sa unsa man nga pamaagi. At doon ang Agusan Lending Corporation sa San Francisco, naa sila sa Atubangan, sa San Francisco Gymnasium. Niya di asma Bayugan, nausab sila sa Puruk 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan, City.
1: Bullseye.
0: Alright. Sige. So, mga katrupa, sublion ako, kining atong mga reaction nakabase kini sa mga pangitabo nga atong nasumaybayan. Kung doon na may wala makaangay sa atong obserbasyon, inyo po na. Pero most likely, kining atong mga panglantaw bitaw nga kamatuoran, especially ang implementasyon sa atong balaod, mga katrupa, ning nagtunhay nga panahon, tagisak-tagisa ka na ito, nakabantay gud ta kung unsa na idagan. Maubitaw na nga makasulti kita. Og dili. Maayo nga komentaryo.
1: Isyo, balita, komentaryo.
0: Kay lisod, mapod. Nga ang dili maayo, moingon tag oo.
2: Aya!
0: Di ba? Normal na. Gani ka nang panghitabo karon sa eleksyon, gani sa barm karon. Grabe ka gubot. Gubot. Gipadad-an na pag pila ka mga batalyon dito sa atong kini mga kapulisan, army. Kaya stang gubutan yun. Doon na pa yung mga isyo nga mga pre-shaded ko, no? Mga baluta ko nga pre-shaded, grabe. Sa katinuod na. Hinautang nga ma-implementar ang sakto nga eleksyon din ha sa bar, mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mauto na makuyawan ta sa atong dagas panahon. Kung doon na pa ba ay sakto nga implementasyon ini. Wala na ba shortcut? Hapit na po ba yung eleksyon sa 2028, mga katrupa? Di na ba yung apod madugay? Kaigikan karon, pila na lang kabulan, mupaingon ta sa eleksyon sa 2028. Mauna din ha nga huwag may problema mag-eleksyon kung ang tawag yun tugutan nga mupili og sakto. Pero kung dumalahon gani mga katrupa o imanipular, mawagin na itong kahadlukan. Mawagin na itong kahadlukan, gubikan kay maluklok yun mga katrupa ang mga tarantado.
2: Ayaw!
0: Hinautang nga doon ay maayong proseso sa atong eleksyon pohon. Karon sa eleksyon diya sa barm, eleksyon man mga katrupa, mabuto na nga niid lang ta. Pero grabe yung gubuta. Gubot pas lukot. Kining impeachment kapang itabo ni Vice President Sara Duterte, mga katrupa, of course, ang interes ni ini mga katrupa, di ko na tumalilong nga doon ay pagpanghingusog kaysa mga sorbi-sorbi ang Vice President Sara Duterte. Kung rating ang isgutan, hilabihan kataas. Nga unta na, pila na ka mga accusation o kining pagpasangil kaniya nga nangurap siya mga katrupa, pero

0: wala man gihapon mao us-us ning iyang rating mga katrupa, nagtaas naman hinoon.
1: Ayaw!
0: Lagi. Pila ka survey na ang gipagawas o pila ka sitwasyon ng mga katrupa nga nag-akusar nga diligyod ingon nga alang-alang ra mga katrupa even sa social media. Makadaot na yun sa dungog sa Vice President. Makabaho na sa record mga katrupa sa Vice President. Pero pila na ni ka mga series sa survey? Wa mang gihapon. In a way, mubaba gihapon ang iyang mubaba man lamang kung doon ay mga pagbaba o pag-ubos sa rating sa survey sa Vice President. Timpon nga naka-ubos. Apan mubalik gihapong taas. Mabuto na nga dako kayong pangutana. Unsa ba gyud? Unya og maminsar po ta mga katrupa og maglakaw-lakaw ka. Ha? Ang tao po nga atong mapangutana mga katrupa lahi man po. Doon ay negative kang sara, doon na po yung mga positive. Ano, mag-good na. Di mag-good mo na malunlon ang mga tao mga katrupa na mag-good supporters o na po yung supporters. Pero, kung atong kuhaon ang kamatuoran, di po malalois mga katrupa nga, daghan ba na suko sa sitwasyon na ito karon? Ah. Impunto alas 9 na sa itong orasan. Ano ba tayo oras? Parehong sanahan mga katrupa. Ningadlaw nga Lunes. Atong katangan, unya no, sa impeachment. Unsa gyud naa ang Vice President? Kay mao may giingon nga dunay tagong yaman ang Vice President Sara Duterte. Well, ato katangan. Kay og mapamatud-an gyud di mga katropa din. Ato bangon ni sa Vice President. Kung angay kasuhan, kasuhan. Mga katropa, sa pagkausapan ng salamat sa inyong pagpaminaw o pagsunod sa itong panaguban. Kung manapot na pohon, magkaduganay diri sa itong programang Bulusay. Atong programa Hatod Grace mayong gabubuton sa Yes to Hunt Incorporated. Nagdalas mga produkto tiyo na igrantisado glahutay. Usas mga produkto niini ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Laga pa baskog sa atong panglawas mga katrupa. Dahil salamat sa magkausapan. Manamilitan sa minuhi gala. Sangalan na lang sa Kiritibokang Puwersa sa XFM Philippines and Network. Sa XFM Magbusan na rin 1.3 na rin 5.7. Sa Kontrol Garo ni katrupang Keanu J. Simian. Usap sa atong News and Public Affairs. Okay, sa itong news desk, katrupang Limoy Lucay, mga anchor supporters. Sila si katrupang Junjel Labrias, katrupang Ri Alinton, katrupang Ali Vicente. Sa magkausapa, mga katrupa, may muntang kartunan ako si katrupang Ri Celeste Sorobascas. Dang salamat, dalaygon ang Diyos.
2: Bullseye. XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, pakuratira ko si Mrs. Nimo nga. Di na mo gaya imong tama dito eh, kay gidiabetes na di ay ka.
5: Exciting!
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, uguban pa, ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation. Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, og allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, og syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
1: grabe ka init. Ug tungod diini, mas daghan ka nato ang mogamit og aircon, electric fan, refrigerator, water pump ug uban pang appliances. Pahimang nogikan sa ASELCO. Atong gamitin ang kuryente sa husto aron malikayan ang sobrang load sa atong power system. Palunga ang suga ug appliances kung dili gamiton. Gamita sa husto ang aircon ug electric fan. Likay ang dungan na paggamit sa daghang high power appliances. Kung mahimo, i-schedule ang heavy appliances sa gawas sa peak hours. Ug ayaw kalimot sa pag-unplug sa mga appliances nga wala gigamit. Kabahin niini, nakadawat usab ang ASELCO sa pahimangno gikan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP pahin sa kasamtangang kahimtang sa power supply. Busa, gikinahanglan ang kooperasyon sa matag member consumer owner. Ang matag kilowatt hour na ato matipigan makatabang sa pagpakunhod sa load o pagmaintenance sa kasaligan ng serbisyo sa kuryente. Kini nga pahimangno gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated. ASELCO, serbisyong mapahiyumon.
2: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
5: Exciting!
3: XFM.
5: XFM.

0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama yun po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po, mga kaibigan, ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo po, mga kaibigan, especially yung atin pong Ultimate Trio, atin pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at ang atin pong Premium D3. Yan pong tatlo na yan, mga kaibigan, ng complete package sa pagpapanatili ng malusog at malakas na pangangatawan. Mga sabi pa, complete package, eh nandyan na po, mga kaibigan, yung nutrients, ano, nutrition na kinakailangan po ninyo, yung mga vitamina, mga minerals na kinakailangan ng atin pong pangangatawan para maging functional yung atin pong mga organs, eh nandyan na nakapaloob sa atin pong Ultimate Trio. At syempre, samahan mo pa yan, mga kaibigan, ng mga malakas, ano, na mga content yan na meron pong antiviral and antibacterial effect. Lalo sa panahon natin ngayon, eh napakarami na po na mga bacteria, ano, yung mga variants ng mga virus, eh ang dami-dami na po, mga kaibigan. Kaya nga minsan, eh hindi na sapat yung mga suplemento na iniinom natin. Kaya kinakailangan i-combine nyo, mga kaibigan, yung mga supplements na tinitake po ninyo, ano. Kasi nga, yung mga pathogens na yun, mga virus, bacteria, eh nag-evolve. Eh lalo na yung atin pong mga suplemento na iniinom, eh dapat makatapat po yun, mga kaibigan, no? O maka-cope up, ayan, doon sa mga viruses and bacterias na panibago ding nadidiskubre, mga kasama, ha? Subukan nyo po ang ating Ultimate Trio at mabibili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa ating pong programa, mga kasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Hopefully, ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Siyempre, pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang paksa na makapagpapaganda ng ating kalusugan, magpapahaba ng ating buhay na masaya at walang karamdaman.
1: Mm-hmm. Samahan po ang mga lingko dito sa ating program sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyo pong mga mensahe. Mga text messages po niyo, mga kaibigan, ipadala niyo po yan sa ating pong text line. Ang ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike niyo po, ha, at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kaibigan. Search nyo lang po, Yes to Health Inc. At ang isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated lagi kayo, mga kaibigan, sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto. At ganoon rin, eh puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check up ng libre, makapagpa-consulta po ng libre, mga kababayan, ano? At syempre, meron din tayong mga pa-promo dyan, ha? Sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Kaya puntahan ang mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check-up, makita kung ano yung mga kondisyon ng inyong pong pangangatawan at yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa katawan po ninyo, mga kaibigan, ha? Libre naman ang pagpapa-checkup. Kaya i-grab niyo po yung opportunity na makabisita, makapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan sa mga lugar na kung saan nananalasa pa rin ng pag-ulan, Dok. Ano? At nandyan ang pagtaas ng tubig o itong pagbaha, mga kaibigan, meron po mga karamdaman na sumasabay sa ganito pong panahon, mga kaibigan. Itong isang klase po ng sakit, tinatawag po na leptospirosis. Mm-hmm. At alam naman natin, or alam ng iba, kung ano itong leptospirosis. Ang problema, Dok, marami pa rin ang tinatamaan ng ganitong uri po ng sakit. So, ano po ba talaga, Dok, ang itong leptospirosis at paano ba nakukuha ito ng atin pong mga kasamahan?
2: Oh, tama ka dyan. Kasi minsan nakikita natin sa mga Facebook posts na naliligo pa talaga sila sa bahan.
1: Oo,
2: okay, ang leptospirosis po isang uri ng bacterial infection na pwedeng mild, pwedeng malumha na ito'y nakaka-apekto sa mga hayop. Yan. At ganun din sa tao, ang sakit na po na ito ay dulot ng isang bacteria na Leptospira interrogans. So ito po ay kumakalat sa pamamagitan po usually ng ihi at dumi ng mga dagang meron o carrier ng mikrobyo po na ito. Kaya tinatawag din itong rat fever. Subalit may ibang uri ng mga hayop na maaari ding maging carrier ng sakit na leptospirosis. Ano? Ang sakit na ito po ay hindi nakakahawa. Katulad ng ibang klase ng infection na once na ikaw, tao, ay mayroong infection, pwede mo maipasa ito sa iba. Pero may ilang condition din na pwede rin ito maipasa, pero hindi ganun katindi na gaya ng ibang kaso ng infection. Ito po ay nakukuha kapag yung ihi ng udumi ng mga apektadong hayop ay nakasama sa baha, lalo na doon sa mga lugar partner na sa mga lugar ng Kamaynilaan, mga syudad na alam naman natin ang dami mga daga at ano diyan, mga ipis-ipis, ano, na pwede itong mag-penetrate doon sa mga gasgas sa ating balat, sa mga sugat o open wound. Pwede rin doon sa mga mayroong nanunuyong balat o halimbawa meron kang ang tawag dito yung makapal, kalyo sa paa. Ayan, pwede doon mag-penetrate yan. At maaari ditong maipasa o makuha sa pamamagitan po ng bibig kung nakalunok ka ng tubig or ilong or sa ari, lalo na yung mga lalaki o babae, ano, pwedeng mag-penetrate doon. Ang incubation period upon contact nito ay nasa 5 to 14 days na ang range ng infection ay from 2 to 30 days. Mm-hmm. Kaya sa kasalukuyan ay may dalawang uri po ng leptospirosis na naitala. Ano, una yung mild o banayad na mga 90% ng cases na tinatamaan ng leptospirosis ay mild lang naman. At ito ay maaaring mawala ng ilang araw na hindi ginagamot. So may mga ganun, hindi nila alam, nagka-leptospirosis na pala sila, pero hindi nila ginamot.
1: Mm-hmm.
2: So nakaka-recover naman, mga 90% ng cases ng mga infected. Pero yung 5 to 15%, yung severe leptospirosis, ay pwede magkaroon ka ng malubhang komplikasyon na kapag hindi naagapan, ito ikamamatay. Ayon po yan sa Center for Disease Control and Prevention sa Amerika. So ang mga sanhi na pwedeng yun nga, yung Leptospira interrogans galing sa mga infected na mga daga at iba pang hayop na pumapasok doon sa ating pong mga binanggit kanina na kumbaga yung mode of transmission nito or entry sa ating katawan. Very rare yung human-to-human transmission ng leptospirosis, pero naitala ng mga eksperto na naipapasa rin ito sa pamamagitan ng una pagtatalik.
1: Mm-hmm.
2: Kaya direct contact ito. Hindi katulad ng ibang mga infection na pwedeng hangin, mm-hmm, mahawa ka na. So pakikipagtalik, o kaya naman kung yung nanay ay mayroong infection ng leptospirosis, pwede itong i-transmit sa pamamagitan ng breastfeed nila o pagpapasuso. Kaya kinakailangan din talaga alam niyo kung yung tinatawag nating symptom, kasi baka nagbe-breastfeed kayo, pati yung bata, ma-transmit nyo doon yung leptospirosis.
1: Ayun na nga. Nasa mga kabayan po natin, ano? Obserbahan nyo mga kaibigan at kumbaga kilatisin nyo, no? Yung pakiramdam sa inyo pong pangatawan ay baka nakakaranas na po kayo, ha? Ng ganitong uri po ng karamdaman mga kaibigan, ha? Lalo na sa mga lugar po, ha, na medyo binabaha or nandun lagi yung pagtaas ng tubig mga kaibigan, mag-doble ingat, ano? Triple ingat sa paglalabas po natin, especially kung meron ka ng mga open wounds.
2: Hindi lang sa partner, hindi lang sa baha. Yung mga naglululusong sa mga tubig
1: yan,
2: na medyo kontaminado, yun po ay isa ring panganib.
1: Yun. So, mas maganda iwasan po mga kaibigan. Lalo na kung yung lugar na yun is talamak doon, Dok, ano? Yung kaso ng leptospirosis, mas maganda po mga kaibigan, iwasan na muna, ano, yung paglusong sa mga ganyan pong tubig or yun nga, yung paglabas mga kaibigan, lalo na kung meron pa mga open wounds kayo, ano, or merong mga entries na maaaring pasukan ng bacteria po na ito, mas maganda manatili na lang sa loob ng bahay, Dok, ano?
2: Mm.
1: At minsan kahit na sa loob ng bahay, nakakuha pa rin ito kasi nga pwedeng dun sa mga iniinom nyo o mga kinakain, maaring napuntahan dun.
2: Na-contaminate.
1: Oo, na-contaminate.
2: O kaya yung baha, pumasok sa bahay mo,
1: mm-hmm,
2: kasi ayaw mong lumabas.
1: O, isa din yun, ano? So, mas maging maingat po mga kaibigan at para maiwasan itong ganitong uri po ng karamdaman mga kababayan, ha? Pero ano po ba, Dok, ang mga simptomas, ano? Yung mga pagkakakinanlan sa ganitong uri ng sakit.
2: For example, alam mo, natatandaan mo na ikay lumusong o nababad sa isang body of water, mm-hmm, o baha, at ikaw ay mayroong naranasan na after a few days ng pananakit ng ulo, lagnat, mm-hmm, na para kang nagchichil, ano? Yung mga iba nagtatae at may halong parang nasusuka sila, mm-hmm, yung iba nagkaroon ng ubo. Tapos yung mga balat at mata naninilaw, yung mga mata mo namumula din,
1: mm-hmm,
2: hindi mo na malaman naninilaw ba o namumula, di ba? Mm-hmm. May pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at yung iba nakakaranas ng pamamantal. So, bagaman yung mga mild, pwedeng gumaling po ito ng kusa, pero yung mga severe, yan, pag severe naman, pwedeng hinahapo ka, tapos yung inyong puso parang nakikipagkarera, mabilis, pananakit ng kalamnan na hindi mo matiis, na kinakailangan mo pa talaga mag-painkiller, ano? Yung iba nagkakaroon ng pagkahilo.
1: Mm-hmm.
2: Yung iba naman, nakakaranas sila ng nagno-nosebleed sila, pananakit ng dibdib, yung pagkawala ng gana sa pagkain, nagkakaroon iba ng pamamaga at paglaki ng kamay at paa. Yan naman, yung iba naman, biglang naglo-lose weight, ano? Yun, kasama na yung paninilaw, yung dizziness, yung ibang malalang kaso, nagsisissure pa sila.
1: Mm-hmm.
2: Oo, at saka nagkakaranas sila ng high fever. Meron ding kaso na nagsasabi na nagkakaroon daw sila ng stiff neck or paninigas ng leeg. Yung kawala ng control sa pagkilos. Yung bang bigla na lang gumagalaw yung mga extremities mo.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Yung iba naman, nagkakaroon ng aggressive behavior. At pag ubo, minsan may kasamang dugo. So yung mga yon, ay na-observe sa mga patient na may severe leptospirosis na kinakailangan talaga po hindi home medication. So you need to go to a hospital dahil ito po ay pwedeng humantong sa maagang kamatayan kung hindi po ito malulunasan agad ng appropriate na antibiotic treatment.
1: Ayun. Sabahan nyo po ha, yung mga simptomas na yan mga kaibigan, kasi baka inyo pong nararanasan na yan, eh pinagpapawalang bahala nyo lang mga kaibigan. Akala nyo eh ano lang, lagnat-lagnat lang, ano? Akala nyo is normal lang na simptomas ng mga common ngayon ng mga sakit. Eh, leptospirosis na pala yung tumama sa inyo pong pangangatawan, ha? Na kinakailangan ng medical attention.
2: Oh, meron kami relative partner na inabot siya ng, ano, ng baha dahil nagtatrabaho siya. Tapos matagal siya bago nakapagmanlaw. After 1 week, naisugod sa ospital at namatay.
1: Nako.
2: Kasi tapos sinabi na ang findings daw ay leptospirosis. So wala silang idea na yun pala, akala nila simpleng lagnat lang.
1: So sa mga kababayan natin, ha, maging maingat, maging mapanuri po ano sa inyo pong kalusugan, especially sa pakiramdam po ninyo mga kaibigan. Pagka na-feel niyo na parang kakaiba na, eh pumunta na kaagad ano sa pinakamalapit na pagamutan sa lugar niyo, or kung meron po tayong mga Yes to Health Clinic diyan, ay mas maganda bisitahan po ang mga Yes to Health Clinic natin para po mabigyan kaagad ano ng kagamutan, karampatang kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kababayan. May bagay tayong patuloy sa mga kababayan. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545.
4: Suwabe ang aroma. Southern Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southern Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuha ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sandown Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Sandown Plus at Sandown Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag Sandown Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
7: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Southern Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Southern Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Southern Plus Gold.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Daligid.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
10: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness. Effective
8: siya. Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong itasad sa atin ng Yes Health Incorporated at ang ating pong produktong Sandown Plus Gold. Sa mga kababayan po natin na nakakaranas po ng mga viral at bacterial infections. Ganda rin yung mga fungal infections sa inyong pong pangangatawan. Inaman nyo kagad yan ng Sandown Plus Gold. At syempre sabayan nyo na rin ng ating pong vitamin C. Alkaline-based na vitamin C as a catalyst at nagbibigay yan siya ng synergistic effect ano? Sa mga suplemento at iba pa ng mga vitamina, mga minerales na inyo pong iniinom mga kaibigan. Napakahalaga nito pong mga suplemento na ito, lalo na sa panahon po natin ngayon sa pag-iwas ng mga napapanahon ng mga karamdaman sa pamamagitan ng pagpapalakas, pagpapatibay ng inyo pong resistensya, lalo na yung mga first line of defense kung tawagin ano, ng atin pong pangangatawan, eh dapat po napapalakas po yan mga kaibigan. At syempre, parang sa normal na tao, kinakailangan pakainin para maging malakas. o para makagawa ng ayos, ay kinakailangan dapat palakasin. Bigyan mo ng sapat na sustansya para po maging functional siya, mga kaibigan. Ganoon din sa atin pong immune system. Ano? So ito po mga suplemento na ito, mga kaibigan, ay bukod sa nagpapalakas ng immune system natin, tumutulong din po yan siya, mga kaibigan, para labanan yung mga pathogens, iba't ibang mga bacteria and viruses na pumapasok sa atin pong pangatawan. Isa na nga dyan, ano? Ito pong pinag-uusapan natin na leptospirosis, Doc. Ano? Kung gusto niyo po na makaiwas, hindi kayo basta-basta tamaan na ganitong uri po ng mga karamdaman, mas maganda po, mga kaibigan, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Ang atin pong Santong Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre ang atin pong Premium D3. Para po malabanan, mga kaibigan, ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Meron nagtanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po kung ano ang gamot ng sumasakit kasi palagi ang tuhod ko tapos ang akin pong balikat. Salamat po, Doc.
2: So, kinakailangan i-check kung yung tuhod nyo po ba ay sapat pa yung mga cartilage, ano? Yung lubrication ng joints natin. Kasi,
1: makapudpud na masyado.
2: Oo, may mga ganun kasi. Pag nagpapacheck sila ng kanilang uric acid, normal naman. Pero, laging sumasakit ang tuhod. Mm-hmm. So, ang unang-unang cause is unang-unang sa lahat pa yung kung kayo ay masyadong mabigat ang timbang, ano? For example, ang normal weight lamang dapat is 55 kilograms. Pero ang timbang nyo nasa 65, yung iba 70 kilograms pa. So imagine mo na meron kang 25 kilos na pasan-pasan everyday na hindi talaga design yung tuhod mo na i-carry yung ganun ka-excess na weight. Kaya yung tuhod natin talagang hirap na hirap. So kung sa tingin nyo, yung ating texture ay medyo obese or mabigat ng timbang, magbawas-bawas po ng timbang para ma-lessen din yung pain. So, ang pag-take ng mga supplement gaya ng vitamin C ay nakapag-trigger ng growth and development ng ating pong mga kasukasuan. Kasi alam mo, yung collagen na siyang nagpapatatag ng almost every part of the body, including our joints, lahat ng joints sa katawan, ang kailangan niya na ay vitamin C as precursor of collagen development. Na yun naman yung pinakang doon dumedepende yung integrity ng lahat ng structure na ating katawan. So taking vitamin C every day is one of the best way para patagin yung mga tuhod nyo. At ito ay, kumbaga, it's a must for all kinds of problem regarding yung mga kasukasuan po natin. And of course, take din kayo na anti-inflammatory property nang galing sa yung Premium D3 natin at nutritional support from ating Santone Plus Gold. So yan yung mga yan. Tapos, kain kayo ng mga beans. Kasi kung okay naman ang uric acid nyo, you can eat beans or sprouted seeds para makatulong sa pag-repair ng mga sirang party ho na ating kasukasuan.
1: Ayan. Mga kabayan po atin, ha? Inaatake ng mga arthritis, kung tawagin. Ano? O, lagi na lang umaaray pagka nagkikilos, ha? Maganda po, mga kaibigan, masuplementohan, mapatubo yung mga cartilages dyan sa inyong pong mga joints. Pwede kayong bumisita, ha, sa ating pong mga Yastro Clinic. Kompleto po tayo dyan sa mga supplementation para po sa pagpapanumbalik ng healthy na mga cartilage, mga kaibigan. At sabayan niyo yan, ha, ng ating pong mga produkto. Especially yung ating pong Premium D3, nakakatulong yan para malubricate, mga kaibigan, yung ating pong mga joints. Kumbaga, malangisan. Minsan kasi, Doc, nanunuyo na, ano? Wala nang masyadong langis doon sa atin po mga joints. Pag kumilos po tayo, para bang isang gear din, ano? Pagkakulang sa langis, talagang magbabakal-tubakal siya.
2: Oo, kaya naglalagatikan, di ba? Pag gumalaw, kitang-kita mo naman, o ramdam mo naman kung talagang may problema ka sa joints, sa lubrication. Kasi pag nagmumove ka, parang tumutunog-tunog. Mm. So, hindi normal yun sa mga joints natin, lalo na kung medyo bata pa naman kayo. Siguro, mga edad ninyo, 80. Yan. Mm-hmm. Masasabi natin na it's a wear and tear of aging. Kailangan nyo talaga yan na bigyan ng supplement. Pero kapag medyo bata pa kayo, may dahilan. May nagiging dahilan why nai-injure yung ating mga kasukasuan.
1: Mm-hmm. Ayan, ha? So, mas maganda, mga kaibigan, ha? Puntahan po ang ating mga Yes to Health Clinic. Malapit dyan sa inyong pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagpunta, pagbisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
11: Santon Gold Live Testimony.
12: Hi, ma'am. Good morning po sa iyo. Nandito tayo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City. Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold at Yes to Health product?
13: Yes po, ako.
12: Ma'am, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan before kayo nag-take ng Santong Plus Gold?
13: Bali, hindi kasi ako gumaling dun sa gamot, sa center, sa TV ko. So, nag-try ako dito. Tapos, meron din akong konti lang na gallstone. Corny lights ba yun?
12: Tapos,
13: tapos, meron din akong hypothyroidism.
12: Yeah. But after, ma'am, nag-take kayo ng Santong Plus Gold, lahat ng Yes to Health products, ano po ang naging epekto nito sa inyong katawan?
13: Malaki yung effect niya sa akin kasi yung nag-improve na yung ano ko, yung TV ko.
12: So, hindi na kayo lagi nauubo?
13: Oh, wala na.
12: Tapos, kamusta po yung sakit ng likod niyo?
13: Hindi na sumasakit yung likod ko.
12: Yes.
13: Tsaka yung sa Vision X nung na-try ko yun, nakadalawang box lang ako nun, pero malaki na improve sa mata ko.
12: So, ibig sabihin, ma'am, luminaw yung panahon?
13: Hindi na yung pagmalayo, doble-doble yung tingin ko sa tao. Tsaka kahit malayo, nakakabasa na ako.
12: Well, so, before pala, ma'am, pag malayo ang tingin mo, nagdo-double vision. Tapos, malabo na yung panahon, hindi na nakakabasa. But after 2 box take ng Vision X, ang naging effect, luminaw po ang panahon. Nakakabasa na.
13: Nakakabasa na.
12: Wow, praise God. Ma'am, ano po ang masasabi nyo sa mga kababayan natin na may problema din po katulad sa inyo na gusto din pong gumaling?
13: Try talaga nila yung Santong Plus Gold. Tsaka yung Premium D3. Tsaka Vision X.
12: Ibig sabihin, ma'am, nag-take nyo kayo ng Premium D3?
13: Oo. Nung unang lumabas na bago yan, kumuha talaga ako dalawang box.
12: Wow. Ma'am, ano nga ulit pangalan nyo, ma'am?
13: Ramona Carion.
12: Taga saan po?
13: Taga Santa Cruz, Manila.
11: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa mga kababayan po natin, natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes12 Clinic. At syempre sa pag-take ng atin pong mga produkto, no? Sa mga kababayan natin dyan, na nagkakaroon po ng gallstone, yung iba dok, laging sumasakit yung dito sa bandang upper right quadrant of your abdomen. So, yan po mga simptomas yan ng gallstone.
2: So, kasi nandun yung ating liver, katabi nung liver natin, o lower part ng liver yung ating gallbladder. Ayan. So very important kasi yan, kapag ikaw sapat yung cholesterol na pinapasok sa katawan, hindi siya magkakaproblema. Pero once na overloaded yung katawan mo ng cholesterol, hindi na nung po-process ng katawan, pwede mag-develop nga yung paninigas ng mga yan na yun po yung tinatawag na gallstone. So medyo delikado kapag bumara kasi talaga magpapasurgery ka.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya nga prevention, napakalaking bagay pag gusto mo makaiwas sa fatty liver o sa gallstone, kayang-kaya yan ng lifestyle modification or pagbabago ng diet ninyo.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha, kung kayo po ay nakakaranas din ng parehas na problema kay katulad kay ma'am, mas maganda pumunta na kagad sa pinakamalapit na mga Yastro Clinic po natin dyan sa lugar po ni mga kaibigan, or pwede yung subukan nyo na kagad ang atin po mga produkto, especially yung atin pong Santong Plus Gold at yung atin pong Premium D3. At makikita nyo kayo mismo mga kaibigan makakaramdam ng effect niyan sa inyo pong pangangatawan. Pero nagpahabol dito dok ng katanungan. Good noon dok, ano po ang maganda sa matagal makabawas at laging kinakabahan? Ma'am Angel po ito ng Rojas, Palawan. Uy, maganda ang pakikinig po
2: sa mga
1: taga Rojas, Palawan.
2: Oh, kadalasan kasi kapag ikaw ay merong constipation, at the same time tumataas yung acid.
1: Mm-hmm.
2: Pag tumaas yung acid mo, pwede kang makaramdam ng parang nag-heartburn ka. Heartburn can lead to a certain condition, lung palpitation. So, ang pinaka-basic kasi pag may constipation ka is una, kakain ka ng pagkaing mataas yung kanyang fiber. Maraming mga fruits. Actually, sa prutas talagang malaking pakinabang natin dyan. Lagi kong sinasabi, for example, hindi kayo makadumi ng normal o once a day or every other day, wag muna kayong kumain ng maraming starchy foods.
1: Mm-hmm.
2: Katulad ng halimbawa yung kanin. Sobrang dami nyo kumain ng kanin. Bawasan nyo ng konti. Sa gabi, at least kumain kayo ng nilagang kamote, nilagang saging na sabang hinog. Damihan nyo yung mga gulay na dahon-dahon, mga talbos-talbos, at damihan nyo ang inyong tubig na iniinom. Dahil yung mga yan ay siyang magkokorek nung kumbaga sa timpla, hindi masyadong matigas yung timpla ng dumi natin. At kinakailangan din ma-increase natin yung probiotics ng ating tiyan para makatulong sa mas regular at easy na pagdumi. Kasi alam nyo, constipation, ang daming naidudulot na na problema sa katawan natin. Kaya you need to take more fiber, more water, more fruits and vegetables. Yan po. At mag-take kayo ng Santon Plus Gold, kasi ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap na mataas ang kanyang dietary fiber, yung tinatawag nating soluble fiber. At ganun din, nakatutulong ito sa energy ng mga muscle sa ating bituka. Kasi alam niyo, mga tao, minsan kahit nagpa-fiber na sila, hindi pa rin bumabalik ng kusa yung kanilang pagdumi kasi kadalasan humihina na yung muscle ng kanilang colon. Yung movement na peristalsis weak. So, all you need is to take minerals and vitamins, mga phytochemicals that can bring back that normal movement of your colon. So, yun po yung i-take ninyo every day. And I'm sure, ma'am, makakabalik yung inyong normal na pagdumi para maging maganda yung pakiramdam ng tiyan at mabawasan po yung inyong mga nararamdaman, lalo na yung palpitation.
1: Ayun. Okay, maraming salamat po, ha. Kasi mga kababayan po na ganyan ang situation, ganyan po ang kondisyon, kapag nyo kagad yan kasi maraming komplikasyon na maaaring maidulot po yan, ha. Nakadok, wala po tayong oras. Napakabilis ang oras natin. Baka may mensahe ka pa, Dok, sa ating po mga avid listeners.
2: So, aming pinasasalamatan yung patuloy nyo pakikinig, ano, at sana po yung ating napag-usapan maging guide sa inyo. Kasi napakaraming way to stay healthy. All we need to do is to listen and to learn and to follow it or i-apply natin sa buhay natin. And of course, kung kailangan natin ng tulong ng mga sustansya, asahan po ninyo mula sa mga produkto natin, yung ating mga products, mabibili na yan sa inyong mga local drugstores, na malaking tulong po ito, lalo na kung nais po ninyo ma-prevent ang inyong mga kumbaga yung kalusugan ninyo, napansin nyo medyo lumalala na or nagsisimula na magkasakit, agapan nyo na po kaagad yan. So, abangan kami muli sa ating programa everyday sa himpilan pong ito. Ako po ang inyong mantay kalusugan, si Doc Algie Bakla po.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng ating pong mga avid listeners. Lagi nakantabay sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling alingkod, Sir Michelle Hines. Pansamantala po magpapaalam hanggang sa susunod na kabanata ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin po sa ating mga himpilan. Magandang araw, magandang pakikinig sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
14: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Exciting, bro!

0: Ka sa XFM.
1: Hala, oy, di mo dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: sa XFM.
1: Hala, oy, di man tayo siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting!
2: Exciting!
0: XFM.
3: XFM.

0: sakit sa mga kabukugan o galingon madyot niya.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
2: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Salton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Salton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Salton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village. Beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo nako kamong gida welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan ninyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung magkubanta sa pagkusuan.
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
4: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Ura?
1: Oh, kapitan.
0: Unsay English sa langaw?
1: Fly.
0: Ah, ang English sa kahoy?
1: Wood.
0: Unya, kung mutong-tong ang langaw sa kahoy, usa may English ana?
1: Idi, flywood.
0: Hehehe.

0: 一往说话。
1: FM 107.1 Tagon. Nananarik, welcome sa pinaka-dildi nga programa sa Tibok Isla sa Mindanao. Kini mga igala ang Kong Ako Ikaw, kaban siyempre kini mga membro sa Gabi Group of Company. Ako ni sa isa sa mga membro mga maring, ang ordinaryo nga membro sa Gabi Group of Company, ang mga gabinakla. Wala lain mga maring, ako rin si Marik Inday Erika, dili guapa, dili mestesa, apan dili makupiansaan tungod kay Mangunay og Silingan. Basta kay Silingan na kita, ma Georgie Ranjan. Ayaw, anak, ay bad na siya mga maring. Pero masinabtan na lang, kisagod tayo yung mga kinoy, masilingan na, masinabtan na yun, ha? Alas 10:27 ng atong oras, mga higala, welcome ka mga hurutina sa mga namati karon, sa mga naabot karon sa tuang signal. Sa Tibok Isla, sa Mindanao, sa mga XFM stations. Sa Tibok Mindanao, welcome mga maring sa mga nakakaroon sa mga nanginabuhi. Ang uban karon kay katugtog pa, kay ilahang duty, kay panggabi iman. So, nangatug pa sila karon mga oras sa labi na ginto mga GRO. Lagi ito mga GRI. Ang meaning anang GRI mga maring kay gabi iray income. Wala sila income og adlaw kay may customer mga maring. Hala, i-text me sa ito ang hotline number sa 09663069569. Usbon ko mga maring 09663069569. Oga, pwede na ka mag-comment mga igala sa ito ang live sa Facebook. Paki-search lang, paki-follow, like, and share sa XFM 107.1 Tagon. Siyempre, live na rin makita mga maring ito ang beauty. Ang ito ang beauty nga, lisod kayong pwedeng hitop nga, pero dili hilab one. Tungod kayo nakanusnos, pinaminti mga igala, mga maring, og clear skin beauty soap. Nasa kasabon nga herbal nga mapalit na sa mga parmasig butika, nga dol mismo sa inyong mga lugar, ay naman ito sa layo kay basig kutasan mo. Ako, welcome mga igala, ako ang pinakagwapa nga sparring partner. Ladies and gentlemen, ang gigagubtan sa Barangay Bisayan Village, ang umabot nga Barangay Kapitan sa Barangay. Ato na interview kay apit ang mga eleksyon, masing mudagan gini sa Barangay Kapitan sa Bisayan ba? So ladies and gentlemen, Tia Daria.
2: Hello, como estamos, ginamos, mi amigos, agay.
1: Ito na dong gana ko, mamudagan ko nung kapitan diya sa kuan.
2: Mamudagan na to ko maring. Problema diya maring kawa. Kung si Uzi mo daw nang tawag, anak.
1: Masa ba si Uzi?
2: Kanang class of clans.
1: Mabala na kanang, ay, kusi mo nito, no? Ito lang gano'n. Kuan green. So wala kayo plano mudagan yun?
2: No, wey. 100 meter dash.
1: Sige na makaudagan, pero sa City Hall, palibot.
2: Nagan eh.
1: Hoy, iti ba yung mga constituents diya, Ben?
2: Yung hapon na po ha, mga gusto mo kuyok sa kuha, mag-ranta.
1: Ay, paunsa ko na erong niya mag-avail sa imo pagka ikaw.
2: Yeah.
1: Masa ilang, masa mga requirements.
2: Kada ko sa Boktunday.
1: Masa requirements niya, dari aron niya makatagamtam po, makatiamtiam sa imong pagka-ikaw ba?
2: Kwan lang. Mapalit lang sila isa kakilo nga ka ng karne.
1: Ikaw luto o sila luto?
2: Ako luto.
1: Masa pinaka...
2: Silaw lang sila.
1: Paborito ni mga putahi, be.
2: Humba. Kasi parehan eh, parang gabula na siya pili. Basta karneng baboy, bira na.
1: Humba.
2: Bira na.
1: Ako di kumukaong kayo karne, uy.
2: Ang mga talata mo, tubag chusya ako mo, tubag pag yun, oh.
1: Ikaw pa rin ka, masa may ginahanin mo sa karne.
2: One, two. Ha? Lahil na karne yaha ay.
1: Dik, ati mo na. Bisibitso daw.
2: Payoy.
1: Ay. Lahil na kika pa rin ka, binuming gihagit ba? Mga maring, wala na karoon ito ang sparring partner nga waray. Kaya ito ada sa panabur, doore ka pa yung nanaro, maka-full tank o niya, o basit makulatahan. Kamusta naman kanya, Master Inay Ganini, naroon din sa may Panabo City. Kay nangyawat siya, kay Moraga, one barn lang daw. Ma'am Mel, ayaw inurot sa iya, ha? Ayaw inurot.
2: Kaya po may, akarang limpyo po, bilhin na matang lumot.
1: Si Master kay hurot yung pulta ka ng iyahan.
2: Kaya iya ang nabilin, puro lumot.
1: Ang uban nga, bisag puno na iyang tangki dito sa kuan, sa siyak, ipamutang. Itubi. Ay, nako.
2: Napanay sulod na yung shock day?
1: No, kaya mo na yung...
2: Kaksakalitro pag yun.
1: Kaya na yung motor kay Kuana na ay... Nagkopi ng shock yung motor kay Kuama yun na yung motor niya kanang himsog pamarog na yung motor mga mari.
2: Okay, ay... Alam nga, may himsog nga. Ang tagaya nga, himsog man po.
1: Yan it. So, doon tayo mga mensahe. Ito na ko ng Lili Onibi. Kaya doon na nananaw sa tuang live today. Uh-huh. Doon na tayo gitawag mga gana o ga 800 mil ka mga yes. Viewers.
2: Ang atong first owner, ito na shoutout no?
1: Sige, birahe na yun.
2: Watching from Purok 3, Kamansi, New Korea, Sambog, Davao del Norte. Si Harold Salang. Wow.
1: Good morning, Sir Harold.
2: Yes, ang atong si Can Owner nga... Gikan pa rin sa Digos.
1: Kamusta?
2: Si Jan Berlado, nasa sa Digos karon.
1: Oy, kamusta Jan? Kamusta mga taga-Digos karon mga namati, ha?
2: Kamusta man ang itong bingka diha, no? Liki pa bagi hapon?
1: Wa na liki.
2: Lami, lami sa nilang bingka diha, maring.
1: Oy, ganahan ko, anang bingka nga way liki.
2: Ay, nga, no, imong himsog, imong gusto ko na.
1: Gusto na ako nga. Ako na yung magpaliki, ha?
2: Igatis, ikamaling, ha?
1: Lapit dito kayo sa kakaon, tagbingka din sa bingka mga parinti ni Baribubo, mga liki, mandoy lang bingka.
2: Oh.
1: Lami ay sab kaayo.
2: Lami ay sab. Kaya ang liki, mag isa lang kahiwaan.
1: Kanang kaning liki, ang butangan mo na kanang kuan, butangan mo kanang kapi.
2: Oh?
1: Imo,
2: o siya nga kapi?
1: Kanang kapi nga, Senton Gold Katamex.
2: Yes, siyempre, wala may lain.
1: Why lain? May lain pa mga maring. Ang gato ang kapi hang, mapalit na sa mga parang sa butika nationwide. Ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Coffee Mix, yan.
1: Gusto ka mga maring, ako no, ang ganahan ako sa kapino, kaya ganang, unsay, ganang dugay man na mamata si Edgar, na hindi pa siya magdungag. Magkapikapi sa kuday. Magkapikapi ko, samtang kapaabot ko, nagbangon ni Edgar, kaya magtughong man na siya.
2: Oy, kuhan din siya.
1: Parisan na ako. Tughong na ako pares kapi, oy.
2: Tughong lang di ay.
1: Tughong, oya, less pa ka sa gasto niya, less pa doon ka sa asin.
2: Ano di ay?
1: Yes, so ay ang tughong.
2: I-try na ko na.
1: I-try ang tughong kaya makakuha na siya, maka...
2: Ano siya ba na siya?
1: Makakuha na siya mga fats.
2: Ay, maka, oy, maka weight loss.
1: Maka helis na siya mga fats.
2: Maka helis. So ato yes. Impilyaan ay siguradong helis.
1: Kanae mo, kanang pabukala na ganyan.
2: Lain lagi ka mo rin, ay. Mayong adla, mga madi.
1: Yes, ane.
2: Si Process Serve. Uy.
1: Hello.
2: Serve ng Process?
1: Uy, giserve na mga baba.
2: Ayaw saba sa akong alan dol kay...
1: Kisa man ka?
2: Ayaw mention dol, ha?
1: Si Johnny?
2: Migata. Sige, dili. Dili na muna isaba, Johnny, ha? Johnny Angoy Mulato.
1: Salamat kayo, Sir Johnny Angoy Mulato. Dito mo masaba sa panganoy, da.
2: Ano mo naging isaba ngayon, mga kadili? Di sugi, dili.
1: May nga adlaw, mga madik, ang process survey. O kang Miraluna, Ding Lasa. Good morning, mga marin. Salamat sa pagdili, mga marin.
2: Salamat. Salamat kayo. O, ang sama inyong gibuhat rin din, ha? Kaya mo na magdugay kayo mga katayip.
1: Oy, basi ba yung tawag kakuan mo diya, ha? Basi ga bukiki mo diya sa inyo, ha? Mga nagadaiya nga mga kasing-kasing, ha? Ayaw ba yan yung pag solo o pag bukiki?
2: Dapat manawag mo. Salamat sa pagbasa, Madi.
1: Uy na.
2: Mapukos kayo magbasa kayo. Uy na. Ibo mangita eh.
1: Naay kuan doon din sa kuan, sa City Hall sa Tagom. Naay ka ng job fair.
2: Job fair.
0: Good morning, boys and girls.
2: Uy, naa siya?
1: Burag naa ko na si ato ang mahal nga pangulo din.
2: Atong pangutanhon, umad to ba siya?
1: Mr. President.
2: Mr. President. Naba kay oras nga mo adto sa imo ang mga constituent diri sa Tagum kay kay mo adto gid Asia.
1: Pero na may sure juga nga mani ka BBM.
3: Makita maya yung amba kay kayo ay mag-alamano.
2: Ay. Dili sure. Dili pa gid Asia
1: kay mo lang. Ay basta Marino.
2: Gani. Ay, good morning sa taga Purok.
1: Kinsa ni?
2: Maharlika.
1: Hoy, mga taga Kombugan. Hello. Maharlika, Kombugan man inyo day. Si Malo Buat. Good morning. Si Palit Namos Kapi Lami kaayo makatindig sa natulog nga ugat. Aba.
2: Lahit na nga ugat imo.
1: Lahit na nga katunan. The king of all nerve. Salamat kay Process Servi, ha?
2: Nay, the king po di ay?
1: Oo.
2: Nanay.
1: Nagkalibga na sa kabulo baka mga jatot, mga diwindi, mga jatot, diwindi, mga kagwang, mga yawa. Naglalis na sila, mag-meeting sila marin, kapurong sila.
2: Oy, di ay? Ya, pag unsa ba gimitingan nila?
1: Ang kagugta nila kay kana lagi unsa ba na butanga ba na ugat ba na baka o bukog.
2: Wala yun sila kabalo.
1: Singgit na yung isa ka grupo sa mga jatot nga bukog. Kanang unod ni unod.
2: Nga, ang pikas grupo.
1: Ingon na itong kanang nag-organize sa programa. Sige daw, be. Hilama ko na. Paghilam la. Doon ay 60% ang score. Murag isa kunod kay...
2: Murag isa kunod.
1: Huwag mo iman siya. Sus, kaya naingon na po itong mga group, mga pundok sa... Mga pundok sa kini mga balbal nga panit ba na? Kita niyo na, oh, murag, murag maginang siko.
2: Panit sa siko?
1: Yes.
2: Ay, tara ma rin, sugatan ni Good Morning Boys and Girls. O, ana si Ding Lasa.
1: Sus, karun ma rin, iduulan di windi.
2: Napa gini sumpay ma rin?
1: Iduulan di windi. Kaya unsa man yung butanga din, na yung answer na may unod, na po'y panit.
2: Na po'y bukong.
1: Ay, kanan di windi, gika man to sa... Gikan mo to sa kuan, sa GT.
2: Ah, sa GT?
1: Gikan to sa GT. Gikan sa GT.
2: Sa GT pa gini
1: sa GT, di sa Grantid, sa Grantid Road.
2: Nijote pa gini siya rin to?
1: Yakan mo to sa diwinding mga balika, napulo kayak, kayaka.
2: Yan ako siya sa kuan.
1: Yung nga ng diwinding nga, awara, bukog gila gini. Kaya nga naman niya, nanggawa sa utok.
2: Ang marubon, ang gawas ang marubon.
1: Sus, tindog na yung mga inkanto. Kaya hands up nila ilang mga billboard. 10 ang score.
2: Uy, nakuha mo si score.
1: So dito, napamatutan ganyan maring nga ka ng matanga buko ganyan na.
2: Ay utok.
1: Mabita na itong na isa ka burikat. Nagbaktas sa kanto ba? Nagbaktas ang burikat. Isa ka buko niya. Kiduol sa mga laki. Huwag man siya witness. Huwag may mga kaniato. Wala pa may mga CCTV. Nakaroon di. Hold up ni. Ang yatag niya tanan iya maring. Hatag niya ang kwarta, yang kanang
2: yatag maring.
1: Yatag niya pag interview sa pulis nga unsa man gi unsa may gi kuan sa imo gi kuan gi unsa ka gi pag hold up. Ambot sir kanang dadalikod ko niya mura man ko damay mura gi tiuran.

0: bukog.
1: Hoy, bukog yapon.
0: Ayun. Eh, nihatag siya mari. Nihatag niya yang kuan, yang bag.
1: Uy! Nahilad siya na, iskam siya ato maring kay bukog raman to.
0: Yaw, gila na yung bukong maring.
1: Ano ka ng bukong maring? Okay, mahal ba yan ang kanang mga nasa mintiri yung mga kanang sitawang anak? Kanang sitawang nila anak? Kanang...
0: Nang bukong?
1: Hindi, kanang timan ng mintiri yung.
0: Ang mga tinan?
1: Oo, kasi sa Puerto Rico. Ano ba?
0: Oo.
1: Oo, kay mangulik siya na nagbukong kay Baligya.
0: Mga ba? Iba mo na nag-bitsin.
1: Bitsin, oo. Mga na yung bitsin niya. Mga na kung naibalik sa Bulalo.
0: Yeah.
1: Lami kayo ang santon ng kape, mga higala. Naminaw, sulay, ragun ninyo. Manindog yun inyong balahibo kay ugay ang ugat. Ano ba si Francis Sarbie?
0: Lagi na ugat, lagi bukog, lagi na.
1: Wala, lagi daw ugat.
0: Ay na yung ugat, lagi gimitingan na sa Congress.
1: Ang makarangin mo ang ugat, mga auditor, as baliti. Kaya basing maasa mo katay.
0: I-share ato ang live, mga maringbi, kay mag-share na pong ko.
1: Request kog song maring, Goodbye Girl by David Gatis.
0: Sige ba, ato
1: si Gatis.
0: Ato ding welcome, mga maring, ato ang katropa, okay.
1: Yes.
0: Paunang awit, David Gates.
1: Kwa, gabi na patan maring, kwa ang microphone maring.
0: Era nga. Narinig mic maring.
1: Doon
0: ay pasiyon ng awit, mga igala, ang gikanta ni David Gatis, ang kanta nga Goodbye Girl.
1: Yes.
0: Awit to ni sa pinakagwapa sa Bisaya ng Lalaen City, Adaria, go. Goodbye Girl, Ralph.
1: Goodbye Girl.
0: Kay mo may gini-request ni Kuan.
1: Meron lang na ding lasa. Ano Goodbye Girl, may ginis siya, oy?
0: Goodbye Girl kay Kuan naman, ah. Huma naman ka gikuan sa buko.
1: Huma na siya, Welcome Girl.
0: Welcome Girl.
2: Good morning, boys and girls.
0: Da.
1: Lain lang kikak.
0: Okay, share ato ang live, mga maring, ha? Kay nag-share na pong kordiri, ah. Ang dili mag-share sa ato ang live ko ng buntaga, mga igala, di makadabat o ayuda. Gikan kang... Gikan sa ato ang mga kuan.
1: Hello, Ibid.
0: Abi ni mo marino kana ding ayuda maring. Hello.
1: Hello Ibid.
0: Ala diha.
1: Ala lagi.
0: Trunga na Ralph.
1: Trunga yo trabaho di Aral. Happy tara pa kamo graduate.
0: Oy tagaan ni mo ni Sibo.
1: Oh, kuya ko si isu kayo.
0: Isug biya kay na siya.
1: Isu kayo may borra ba guapa biya.
0: Mura na isu
1: mo. Oh, tara.
0: Aban.
1: Oh, oy.
0: Sayaw gidi ay ka.
1: Anam lagi.
0: Marin si abi masikinito mura sa gitsura ni Ryan Garcia.
1: Ay Ryan?
0: Mm.
1: Katumbak sir.
0: Kato na kadaog hapon.
1: Tumbak sir lagi.
0: Gani, mura sa gitsura gid oh.
1: Oo. Dili to si Gan si
0: katong... Si Master kasi ay porma ni Master. Mura si Connor Ben.
1: Check my door. Hello Ibid. Ato ang mic din ha. Kuan na ka na.
0: Kaya mo sunod na awit, mga igala. Ato kina ito Santon Vitamin C. Aroon nga mas malami ang isi.
1: Check
0: it. Santon Vitamin C.
1: Backward.
0: Backward, please.
1: Ay, wapak ano ka ni. Kay Mira Luna, ha. Ding lasa, this is for you.

0: Okay, thank you so much.
1: Salamat kayo, Marenga. Mira Luna, ha? Salamat sa iyo, request.
0: Hala, kabog daw sa tingog. Nataktak ang panty sa silingan.
2: Oh, why?
0: Ngayon pa si Princess Servi.
1: Ah, bog na pa sa, bog na pa sa thermos.
0: Grabe na pati. Was your garter na?
1: Grabe na. Ay, Lego. Man si ke, sorry, ligo man ka Erika o Garina. Mao na yun, no, namuti ka.
0: Ay, puti on jug ko. Tugon ni siya sa Santon Gold
1: ang Kapimek. Ang singit, ana, Violet.
0: Kasi ingaw na lang, kapagit on ako.
1: Si Alvin Guok.
0: Kini si Alvin Lyon, nagi ka Alvin Guok, nilang kita amiga ay. Pwede pa request of song, mga maring, I love you, goodbye. Thanks, maring. Salamat kang Elrin Deginyon sa mga taga-barangay ng Pilipinas.
1: Birahe na po ng maring, kaganiya, goodbye girl man. I love you, goodbye, kasan?
0: Kung ano, bidlak man tahin ang tuwan na maring.
1: Eh, kung lang, ubos lang ang ganang tuno.
0: I love you, goodbye?
1: Teres, distingin ko na siya. Mong kanta.
0: Tagak pansad ang panty. Tagak pansad ang panty. Sa diwata tiyaw eh ano pa si Mereluna ding lasa
1: matagak yun di ay
0: hello uy so anyway
1: basi salamat basi garter to maring
0: basi wa gani
1: lostin
0: no? Salamat kaayo sa makanunayon sa pagkanta sa ako ang request ganit kang Mereluna ding lasa salamat kaayo ni Mereluna
1: pahipi sa kadya ha pahipi sa
0: ay ka magkalimot mga maring ha kasi panahon karon nga prun kaayo kini mga pagsaka sa mga blood pressure tungod kay ang init sa panahon grabe yung kaayo mga maring
1: yes tinuod ka ng maring yes. Maglabad sa ulo maring huwag mo gawas lang ka maring mag-abot na yung labad sa ulo yes. Sakit sa kanong diri o kamura kag sinus
0: oh niya labi pagdagan kay kag mga biling
1: ay samot ka malabad yun maring
0: sakit ganung ulo mga maring. Ngayon nga makalikayata sa pagsaka sa mga blood pressure, dapat inamta adu-adla og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Mm-hmm.
0: Mabalit na siya sa mga parmasyang butika nga adol mismo sa inyong mga lugar. Gihimo
1: yes.
0: Sa Yes to Health.
1: Correct.
0: Aron nga mo alim sa mga nagkadayaing nga mga balatian, mga maring.
1: Correct.
0: Wala dahil si Master, ingan pa si Ronald Limsako.
1: Wala dari ang kanang waray.
0: Wala dari ang waray, oy.
1: Sa panabong waray.
0: Ambot, unsay kuha niya dito kay Moraga.
1: Good morning, boys and girls. Ana si Limsako.
3: Good morning, boys and girls.
1: Pero naiwit iyan. Good morning, mga maring. Ana si Lota Sagit Estrada.
0: Joke lang, Erica. I love you, Abba. I love you na po sa ako, ah.
1: Sige, Dabi. Kiss, Dabi. Kiss, Dabi.
0: Tamatod, ikaw na yung mga love you, Alvin B.
1: Kiss, Alvin B.
0: Good morning, mga maring. Kang Luta Sagit Estrada. Salamat kayo sa inyong paglili, mga higala. O niya, taot-taot ay magkalimot. Kaya nga ito ang live drama. Grabe, ito ang live drama. Gipadala, gini-swap-diri.
1: Ang sulat, anang padala, kay gidala, sa tag-iya.
0: Ang tag-iya, gini mismo. Kapadadi, ay.
1: Grabe, nadi ako na yan. Nagpa-picture pa kani.
0: Yes. O niya, pwede mag-request this girl? What's it, this girl? Kaya niya mo na, Ter?
1: Sabi lang, this girl.
0: This girl ka?
1: This girl is on fire.
0: Basi mo na. This girl, two words.
1: Ana po. Pwede po siya.
0: Basi ana siguro. Paruhan na di alutay mong request, be. Kaya ito nang birahan. Sige na, be. Sa request ni Luta ka na. Iyapang ikarog, maayo kayo.

0: Ada, tama na, oi. Tama na.
1: Kanina sa tingin ko, I love you kay Erika.
0: Sampo okay, lagod to.
1: Okay, oi, okay, oi.
0: Okay, oi. Kaysa pag ingong lami, dabi. Luta, salamat ka ayo luta. Imo jogi pa. Gipa ko ang gidi mo kung tahi ba.
1: Imo jogi. Ana pa si Kenji o ano lang hambong good ang mga tuluto diri Sa amo ang balay mga
0: mali. Ay nahambong ang mga tuluto.
1: Tuluto na mga niya o.
0: Basi tuluto na karuha ko na yung mga kuan diabi, yung mga steeping diabi.
1: Pati yung katawan eh, luta sa estrada o ni kuan, Jisnel.
0: Sige, katawan.
1: Si Jisnel sa Gabula.
0: Sa ingo niya.
1: Ana siya, smile ang iyang kuan.
0: O, ni kuan niyang pita, si Sibog amay.
1: Si Sibog yung pita.
0: Go, Maring, kaya kayo na nimo. I love you, goodbye. Aba, mura mo goodbye naman si Ildrin.
1: Aba, mo goodbye.
0: Mura mo pakpakpon ang pita ni Ildrin, mga Maring, ha?
1: Oo, nagtugid sila nga kuan.
0: Isa na adere. Nawawa man ito ang nang Daria, nindot imong suot ba naka tubeless? Ingan pa si Jack G, ala ba? Gigilamian siya sa imong suot, Daria.
1: Basi ganahan ka mo doon ito. Mudawat po ko o ganang lain nga tube.
0: Ingan siya nga, problema rin Erika nga, di jud mo lubad.
1: Pero dili niya nga ligid nga, siya nga to siya nga ligid nga tube niya. Dili niya ligid nga tubeless.
0: Asa din nga.
1: Chum, magunin nga ka nang lisuot lang.
0: Gani, rin lang ginis sila ay.
1: Basi nato siya nga ligid.
0: Ilalagit ang kuhan ko anon sa kumukanya. Ano lang nato mga itsura.
1: Bully kayo mo ba?
0: Ninot imo ang suot ba naka... Aba, sila lang balik-balik lagi or da. Sige, Dabi. Tagay may kanta di abi ka ng kuhan bi. Kana ato sila pagkitaan siguro gilas tiya.
1: Sige ka ng mga kuhan di ha. Unsa may gwapo di ha.
0: Tirahe mi niya kuhan bi.
1: Mga militar, unsa man ha.
0: Tirahe mi niya ka ng... Honestly.
1: Ano siya? Kambili?
0: Kambili Dulatri?
1: Dulatri, oo.
0: Sino mga guot akong tahi ron? Tagay, sige, maka ng kanta niyo mo di ka ng Count On You.
1: Sige.
0: Kana, Count On You, Ralph.
1: Count On You.
0: Count On You. Para ni sa ato ang mga viewers nga doon na tayo 12 mil kabuok ng mga viewers karon ron live.
1: Ana pa si Jack Jill ba? Mubalik pa si Master. Wala, may kabalo, Ana. Siya,
0: may kabalo.
1: Siya hapon ang lakaw.
0: May kabalo kung kana ko magabalik pa ba? Ay, kasi ma...
1: Huwag na kulatahan to, ha? Panulong ko to sa ospital.
0: Request ko song Heaven, si Darius Canta. Aba.
1: Sige, Heaven. Onya, pagbalik.
0: Masa na nga Heaven, kanang pam Heaven?
1: Or ayun na, parang may pag-mintery yung maguna, Maring.
0: Ay, mintery yung dina.
1: Ayun na, kayawan, mataan na mo kanta, Maring, oy.
0: Wow, ni. Ayun na, oy. Ayun na. Kuhaan lang siguro, katong kuhaan lang ang ka... gisilik na ganyan, sir.
1: Pwede man siya ka ng kuhaan.
0: Man sana.
1: Ka ng glorious.
0: Glorious? Oh. Glorious to you? Count On You, kinikanta hato ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Yes.
0: Ayun nga, mas mukusog ang cognitive function sa utok.
1: Yes.
0: Mag-Santon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
0: Kapinot.
1: Tambal pa.
0: Yeah, exactly.
1: Para na sa inyong hatanan, ha? Ana pa si Kim Dio, Pascal Lingawa na mo diritan ako sa inyo. Anid niyo kang kantawon.
0: O, tawagin mo yung mag-do it, ha?
1: O, kasi ganahan mo, kanta diya.

0: Atau saya ibu nak.
1: Selamat kayo.
2: Selamat kayo.
1: Eningon diri ay ni samot kal luag nga kuang itnap.
2: Oy! Alam mo rag original ana pa si serving si process.
1: Oo, ingat pag giduga pa diri ang mga maring. Napaigingon diri ang mga maring. Shout out bi diri sa nga side si Mitch Yurong. Kamusta man to ang mga pamitay day?
2: Ay, day, ang among pamitay day nagbitay pa ba na diha or sa man na?
1: Yes, si Ken G Kumaring Erika Marinata kantahi ko og hero please my favorite song.
2: Wow.
1: Ikan kang Kinji.
2: Kasi sabi ng hero ka tong kang kuwane, kang Iglesias or kang...
1: Basigang Maria Carey.
2: Maria Carey.
1: Maubang.
2: Pili-pili lang ka niya.
1: Atra kayo lok si Erika ba? Ibog ko ba? Muraga
2: na... Aba.
1: Murag na develop na si Alvin sa kuwa. Ayun pa kaana, Bin. Di ba ka paana, Bin?
2: Good morning, XFM Tagom. Gikan kaya Ate Nita Baldirosa. I came from Canada.
1: Aba, sa mga Canadian.
2: Hello, friend. Canada with love. Good morning.
1: Shout out sa asawa nako diha sa may Danao. Minsan gikan sa tuang kapito nga si Ralph.
2: Yes. Grabe. Shout out po. Dipon siya palupig, Marie.
1: Braga. Kajurjiro na siya.
2: Kaulio na niya, Marie. Birahan. Mauni ko na niya o kanang turbo. Para pagbalik, di siya magmahay. Shout out from La Concepcion. Taas
1: na oras, mga maring.
2: Oy, hindi taas, naging maring.
1: Ay, mga po, mabalik mo yung manlan sa pipila ka mga painom na may mga hawak kaya ito ang live drama. Masunod na lang ito. Ito naman nun.
2: Kung ako, ikaw.
3: Ayo! Ayo!
4: Sige pa nga, yoy. Daram ko din eh.
3: Papalita ragod kong sigarilyo.
4: Unsa nga sigarilyo?
3: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
4: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
3: Kay nga naman.
4: Asa pa, more.
5: Mga katupa, exciting!
6: Ang Yes to Health Incorporated, ang kumpanyang gagawa sa ilado o epektibo ng mga herbal food supplements. Sama sa Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, o Premium D3. Maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jun. Sige po ka o sige. Ako lawas. Wala Jun na ni Iliyo. Nakinang na kong klase-klaseng tamban, pero wala Jun epekto. Gani, nagpasalamat Jun ko sa mandar na ko ani Santon Vitamin C.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gud taon. Mauna iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipase.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipase ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa umang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Yes, okay lang ko, mahal. Okay lang kayo kay kinaukyan mga maring kinakain naman ng Santon niya Gold Coffee Mix. Sa matag garon ang niya. Atong oras, mga higala, 9 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. At dahing i-acknowledge mga maring tungkol kay live sa Takaron Diria sa XFM Mati City.
1: Yes, yes, yes, yes. Og live po na diri sa General Santos City.
0: Ay, syempre mga maring, live sa Tamadungog diri sa XFM San Francisco Agos and El Sur.
1: Yes, nilapila po diri sa Malaybalay, Bukidnon diri sa Malaybalay City.
0: Yes, yes, live syempre. Madungog, kasab, ato ang programa mga igala diri sa XFM Pagarian City.
1: Oh, nareleyo kaya. Basit mo, basit na kasi nakasaybit po na nga to ang XFM nga ipilin ha.
0: Ay, mga taga.
1: Ato shout out ang ipilin.
0: Napa tayo XFM?
1: Masambuang ka si Bugay.
0: Napa tayo XFM Iligan?
1: Iliula pa.
0: Napa tayo ha?
1: Burag hapit ang siguro kay Burag Dool makain sa Cagayan.
0: Dito ko na tayo assign.
1: Gani.
0: Ay, nako, dito dito. Dari na tayo. Kaya dahan dito lamion. Mga kari. Good morning ha sa mga taga Pagadian. Good morning sab sa mga taga imong-imong ganyan sa Ipil.
1: Ipil, o. Sumbuangga, si Bugay.
0: Ay, napoy palangga dyan. Si Abigail.
1: What? Ay? Si Abigail? Si Maring Abi?
0: Si Maring Abi. Good morning naman ang Maring Abi.
1: Kumusta mo yung pamitay diha karon Maring Abi, ha? Kumusta mo? Sige na mo?
0: Kumusta mo na ito ang mga kuanda? Bro, Akson o Garinga si Kainet. Nakadungog sa...
1: Kadungog siya?
0: Oo.
1: Ana pa si Ate Josepina Tinambunan. Hello, request ko Paskong darating. Ano gano'n niyang request?
0: Sa Paskong darating.
1: Ay, si Jose, si Josephine Vicente de Aine. Ay, saka si Josephine na looking...
0: Sa may title, ane?
1: Looking through the eyes of love.
0: Sa may sa Pasko kung darating?
1: Pasko?
0: Kahit hindi Pasko, siguro ni?
1: Una itong sa taas ganyan.
0: Sa may kayo ganina?
1: Pasoko to.
0: Kisa man na siyang ga-request. Ito nang bigyan, Ben. Nagwara-wara. Good. Ako ang pamitay. Ingon pa si Josephine. Si Josephine Vicente Edgilia. Ba?
1: Ba?
0: Ayaw, ikupiansa. Basi matuhak na sa pabo, ha?
1: Ano pa sa kinibalik na mo kayo magsugong na po tagtanaw?
0: Bagi.
1: Kika po yung hulat?
0: Apura kita sa bayot, mga marin. Salamat kaayo, ha?
1: Kinibayotan eh, dilit na hulat.
0: Looking through the eyes of love, request ko mga beauties. Aba, ito na bigyan. Sabi una.
1: Itong ganang, itong heaven gani, ha?
0: Heaven.
1: Palm heaven.
0: Kisa mo itong singaw heaven, ganang heaven Feralijo, itong idol. Yeah. Thank you for watching.
1: Basi, basi, si Heaven.
0: Aba, ni Karinga si Ral, pag ina to Heaven, marag idol po niya.
1: Idol
0: po
1: niya. Idolan maganda sa tanan si Heaven. Okay, mamaur. Tanawa ko maring, mamaur ko si Heaven.
0: Uy, marag ikaw, bitaw.
1: Oo.
0: Mang side view ka, marag kag Heaven.
1: Ayun.
0: Pero mang atubang ka, marag kag Pam Heaven.
1: Lain na kayo ka maring. Minteryo mo ko na maring.
0: Minteryo na yun, adi ay.
1: Ayun nga pila ng Pam Heaven, minteryo mo na maring.
0: At isay, kung amingaw ka ayo.
1: Basi gusto ka, patuonde ka sa Glorious Marina. Na. Papiliyonde ka, Glorious ka, or dito sa katungkuan.
0: Kuri ako, isa po sa bangan na ko.
1: Hoy, may namin dito, Marin, kaya malumos ka dito sa pagsabangan ka.
0: Kisa, ay, may baha?
1: Ano, bahaan, Marin? Hoy!
0: Hoy, ang talong.
1: Lami na, Marin.
0: Gimihan ko na kong talong, dahil.
1: Ay, Marin. Pero ang mas namin ang luto, ano, Marin, ka na, ano, torta.
0: Torta?
1: Torta ang talong.
0: Ako, wala po, ano, naman ako na, uy, niya ako na yung...
1: Saw-saw sa ginamos?
0: Saw-saw din ako sa...
1: Ginams?
0: Ginams?
1: Ay!
0: Niya po, ano na akong sili.
1: Ay! Kalami, Marie.
0: Alami, alagi, oy.
1: Wala na. Ilahan na nang ikuan. Gisugba na, Marie. Kaluoy sa talong. Ibura na nang dinsuro.
0: Kaluoy na. Brown na yung taong talong.
1: Gani.
0: Sige, katana na ito ni Ben. Sa tatay, unaw na ito ni Ben.
1: Gani, panibaan. Pa-shoutout po din na. Masukula.
0: Ay, hi, Gary. Salamat, Gary. Sa mga taga Robinson.
1: Dili, siguro tayo mga suko.
0: Ay, dito kami ato nakalabay nga.
1: Oh,
0: ano? Saan ba ito?
1: Kwan? Lunes.
0: Lunes ba ito siya?
1: Ay, Domingo siya.
0: Ay, Domingo diya. May nakalabay yung Domingo. Ay, nakakaupan naman itong mga sundalo.
1: Nanghatag may mga kape diya. Abong kape
0: na gisi.
1: Abong kape nga gidala. Kabulok ang unsa. Santon plus coffee mix.
0: Santon gold.
1: Ay, gold coffee mix.
0: Wala dito si Gary.
1: Gary?
0: Dito takagari kay ako kampay naman, tipahan ka.
1: Wala din siya na ito.
0: Abot, asan din sa grocery man, isa na-assign daw eh.
1: O dapat, mahata ka niya ang mga junk foods.
0: Sa Pasko, darating by Freddy Aguilar.
1: Ani, darating na gani.
0: Darating kasi matabigyan tadi kay Pasko naman.
1: Gikan kan Josephine Vicente Gilles.
0: Taga-Emilia, Ralph.
1: Kanang... Heaven, lagi.
0: Ha?
1: Brian Heben.
0: Masa nga Heben na ba?
1: Kuan, ang Heben eh.
0: Brian?
1: Brian.
0: Brian Abeluria?
1: Ay, nakabaksir mo na.
0: Isa man si Brian McKnight?
1: Ya, kana, pwede po. Tumama ko na si Heben.
0: Tiga ay maliag ka na Heben ni Brian Adams kay katawin niya na
1: Kenji, dire sa La Pilipina, karakabrato lang.
0: Asa ba niya? Asa ba Kenji?
1: Kenji na kimchi.
0: La Pilipina kay barato. Aba, amiterio man ang yung giingon. Gudoy. O, di sa tana, oy, pasa tana.
1: Asa naman sa darling.
0: Nakapatag misyon.
1: Nawa, busy man, darling. Oy, doy, darling.
0: Wala lagi tagae pang pagahe, siguro na, aba.
1: Ayaw tagae, kay delikado na.
0: Josephine Vicente.
1: Birahe di Aral, pag heaven ni Brian Ralph.
0: Ay, good morning di ay kang Kapitan Arcaina sa mga taga-barangay Nueva Fersa.
1: Yes. Kap, hello, kap. Dagko na matuang sa atong sabunon diya. Dagko na ba kayo? Grabe. Huwag yung may kayo nila po eh. Pait kayo ang amuang oras, kap. Kamay na lang kayo.
0: Bisi ang gulpo ng waray.
1: Pero ang butiks ka, kap. Luto na. Abdi kayo.
0: Amari, okay kayo ng siya, kap. Ay, mga tagala Pilipina, salamat sa inyong pagtanaw, pagpaminaw, mga maringha. Kisa may una diya, si Brian, kamang ka, Ada.
1: Si Brian lang.
0: Oh, sige, so tagay may kuan diyan, Ralph, kanang Heben.
1: Heben niya, sundin na diyan, looking through the eyes of love.
0: Yeah.

0: kayo sa kantahan.
1: Salamat kayo. Oh, grabe, maraming dito taas.
2: Taas man yung kantahan. Eh,
1: kaya waman, burang original. Ja. Pura, sige na makak-original niya, Kenji. Oh.
2: Munaga, gikuan na kita ni Kenji. Bayan na kita, gilugulugag maayo ba?
1: Gani, gani.
2: Oy, kak, kumusta ko sa imuhang silingan nga diya sa Rendon, Navarro, na Minaw, samta nagbuhat og pan.
1: Ay, ang gar...
2: Kalamin sa pan.
1: Katong kaniyad to pa man hindi ngayon ba? Taka, taka-achur tag pan dito.
2: Tinawag ko sa mga binangkal diya.
1: Binangkal? O, saan ito? Isa ka na ito? Bagong bayan?
2: Oo, kanang, basta kayo ka na mga bahaw.
1: Wow, ang ganda ng boxing. Ikaw na yung ate Josepina.
2: Hello, Josepina.
1: Looking through the eyes of love diha. Kay looking. Birahan na ni Erika.
2: Di mo kumulukantaan na, oy.
1: Kamulukantaan na, oy.
2: Di ko kumulukantaan ng looking through the love and eyes and everything else.
1: Ang saman mo, si Freddy Aguilar?
2: Kana siguro birahe, siguro naman makaya-kaya na kunang katawang. Ito sa Paskong darating na Freddy Aguilar.
1: Paskong darating.
2: Sa Paskong darating ni Freddy Aguilar. So, ka Freddy Aguilar, kaya ako kayo.
1: Kaya nga naman ay kaya pangalan, Maring.
2: Kana siya, agay, nabangga akong kuhan. Kana siya kay, kaya ito ka ng kasama ba? Kauban, kauban. Kampanya, so kagada siya. Kausa, mga anak siya. So, ganda ng boses tayo pa si Josepina. Salamat kayo sa inyong pagtanaw din ang mga marik. Kutukuto na kapi si Sir Ken, ha?
1: Apilo sa garmi diri. Ay, pahalamat tayo mga isa ka sa shit.
2: Ayo.
1: Ayo mo.
2: Dayon.
1: Birahin na diya sa Paskong darating by Cup Ready.
2: Research pa ganin ni Sir Ralph.
1: Di ba kakaulad, good morning?
2: Karaoke TV.
1: Lalagay ang karaoke. Okay lagi yun ka lang. Dire, karapipi, karaoke yun.
2: Ay, mo ulit yung kantaha di ay.
1: Ah, sige, buhan na mare.
2: Uy, kamingaw ba yung kantaha, uy? Hello, para sa magsaulong sa Pasko, malayo sa hinigugma. Kamuli mo, uy, ayaw mo sa palayo sa hinigugma kay... Dali kayo masaulong sa Pasko, nga kaoban na hinigugma, kaya doon na kayo makutkuot.

0: Grabe.
1: Mm, apit na pasok mga maring, ha? Andaman na ninyo na yung mga pinatos di, ha?
0: Ano sa'yo mo ang kanta maring? Kanamura ka si Capri di po.
1: Mura si, kisa nga Freddy? Si Freddy Mercury?
0: Si Freddy nga ka. Ayun
1: po. Kisa nga Freddy?
0: Ato nga, nasa Ibisao na.
1: Ako, ang silingan ako, si Freddy Lubanan, taga Barangay Rizal.
0: Basit mo na.
1: Ay, basit siya siguro ni mga maring. Bueno, na ka to ang kanta nga baguhala na human. Yung kanta ni Freddy, atunto ko na to mga galas sa Santon Vitamin C. Aro nga mas mulami ang isi, mag Santon
0: Vitamin C.
1: Ay mo, gawin mga gala, standby. Kaya masunod na nga to ang live drama ni nga to ang Tulumanon.
0: Kung ako, ikaw.
2: Adun ka ba isuliran nga dili ni mo mapasaan nga ikaw rasuwata ka na o ipada ning Tulumanon. Kung ako ikaw katropa, kauba ng mga banggitang dramatista, maring Inday Erica.
1: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
0: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
2: Og Master Inday Tanini. Inilang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.

kaning maayong buntag. O kung buntag man, mudangat kiniakuan suwat sa inyohang sibyaan. Palihog itago ko sa pangan nga Kinji. Hingkod ang panginderon o sa kaulit tao. Kasamtang ang kapuyo dirian sa nabunturan Davao de Oro. Mga marimaw ni ako ang suwat kaagi. Gisuwat ko ni tungod sa ako ang workmate na ko nga itago na naman sa pangan nga Mika. Close mi ni Mika. Gapas ang klase yung pagkababae. Pero aron masabta ninyo mga maring kung anong gisuwat ko niya kung suwat kaagi. Sugdon ko sa muang gitrabahuan o mo kini ang mga panghitabo.

0: Oi, kimchi. Tira lagi ka malagad, ay lain ka ay.
1: Si wa ba tagad mo itaga gahapon.
0: Gahapon ni lahi makaron. Dili bi dungan ta kaon ba kay ko timpani udton na.
1: Hmm? Tama rin sa misudaan ni mo.
0: Wan, wa gani ko kanon lang bisig naka diha.
1: Nakuya do bo diri. Gi ka na ni.
0: Okay, malamian na oi
1: tali. Marian sa bulaluan.
0: Tali ba ato ta? Ay gi ka ka dito na ka na manit ka dito.
1: Nagpalit pa balot ra ko.
0: Ah, oi. Malamian nga humba oi.
1: Ay, ikaw mika ba?
0: Ay, di man di si maguna humba.
1: Masa din eh.
0: Maskara, maguna ako katuman ng kuwan. Kanang sarit-sari.
1: Amo gani, basa mura ni. Basa brutal din lami.
0: Ah, lami. Basa gi ka ilamarian, lami magyod na.
1: Uy, ikaw ba, kuwan ko si mga ba? Kasi sige, magkuwan-kuwan si kuwan.
0: Ikaw ba, ikaw gani ang dili. Dapat mag...
1: Sige, sige, sabi ako. Kapalo ka sabi ako, uyab.
0: Sabi ka nga, amin ko naman nagunta.
1: Amin, ikaw lang kita.
0: Oh, yan. Ano, sabi na ana.
1: Nya mag kitang kasi kung uyan nga si Hani, masukong matulayon si Hani.
0: Dali ba? Kalutasan niya ako liko kay katulog kayo. Dali ba?
1: Ayaw eh. Ayaw, ayaw.
0: Dali ba? Kay katulog kayo, Kinji, oy.
1: Makitang da sa tulong.
0: Dali kay Kinji, ay di nalagi ko lang. Sa una kayo ka na.
1: Hindi, luton, may luton.
0: Dali ko. Ako pag... Saan na yung mag
1: gabas na gabas.
0: Agay! Lain lagi ka unsa man to?
1: Ini ang ginako kamot nako kay kuan man kuna sigod kana.
0: Sabi lang kay kubaran mo kagay.
1: Bala man ang kamot nako.
0: Asa pa kagay pila lahi nang nimong gipanghikap di akin ti.
1: Mika ba dumangyo ko nimo nga dili kasi hadlok mo ko sigod dol si mo ha.
0: Ikaw ba kana?
1: Ang kasi kung uyab.
0: Kuada ko na imong kuan kana di ko na makakay uyab kung
1: mo gani no.
0: Ko lang kagunauna ayo kay gunagugo.
1: Dili dili sa ibot pa sa ibot hugaw. Ako na maglikay ko ba kay bas mo silo si makitanta.
0: Nisa may wala si Angay, wala man si Angay kay Silusen, kawa man tayo relasyon.
1: Ay, wala lagi niya, para karon o, nata dali sa saka, natas budiga, kitarang duwa,
0: dali. Ay, pangaon man ta, maniuto man ta.
1: Mugani, no?
0: Pinahana.
1: Yung kung magpangaon, kung sa man.
0: Kwan, yung mga kong kaluto, magpamasage ko, kikipanuto ko, uy.
1: May ka, di ko magpamasage.
0: Kamalo man dyan ko, kanakay dalang haplas di ha.
1: Nakoy, Santon Herbal Oil.
0: Oh, kamalo po, kayo magkabaon-baon mo kaan.
1: May pagkakumusulti, uy.
0: Oo. Humot pa yung kaya ng kanang haplas, kanang...
1: Dili ko.
0: Marahan kayo, ana, Kinji. Ipaliyo ko niya pang mag-count ko, Kinji, ha?
1: Sige, sige, uy. Masahiyon ta ka, uniya. Masahiyon ta ka.
0: Yes,
1: sige
0: yes. Kanaba, kanaba.
1: Huwasa kong tubig,
0: sige.

0: Likod rahas, likod ra.
1: Gani ko kay kumain. Oy, lumi ani. Doti ka may.
0: Ya rabi ako sa ibutan ko ning haplas sa kung gamot niya ako.
1: Sige. Sige. Sige sa kong likod. Buro mo sa ako ka ng kamot, uy. Siguro sa ako sa kopras.
0: Yan ang imong likod, may gaspang. Sumi ko mo, glamo.
1: Ano, dahit amin ako imong palad to.
0: Ang anak akong palad, haplas. Up. Ako na ibagod si mong likod.
1: Uy, hait kayo, uy. Dahil kikikamot ay.
0: Likod na ha, likod na.
1: Ang mga ba na likod? Grabe ko si mga muhinot lagi kaya Kim Ji ay ganang guwapo kay kurang mga wala ko na magpanuot.
0: Maksun mo pamuhi po yan yung kalakiha kay puti kay mong likod?
1: Ano maganda kay wala man ay gawas-gawas.
0: So ma, pilo ni mong batang?
1: Ya, pilo ba? Akong...
0: Siguro eh.
1: Naman rin ang panuot ko sa ubos-ubos sa ganang aping-aping.
0: Hindi ko nakita na ko yung doha kabangag siya ang hawak sa batang ng mga glaw.
1: Tara, wala kayo naman ay kandiis din na. Sige na ba, plasina?
0: Hindi ko magpatintala ni kalakiha.
1: Gaya, patali ba kayo mapanuhutan? Nakikahumok biya tao.
0: Eh, sige, sige. Okay, Rene, kasi mo ni panuhut ni mo?
1: Oo, mo ni.
0: Iduot na ko gamay.
1: Sabi, hapnuta niya po siya.
0: Akong iduot, ha?
1: Sabi, yung kapatnuta po kayo. Dili ka na masawan ako ang panit din, ha?
0: Dili, oy. Ngayon naman ganyan siya. Nakuha mo na ako na sa
1: kanya. Grabe.
0: Yan naman sa tisda. Yan
1: lami kay kamuhinot lagi.
0: Hindi na kong hinot ubog kumaha. Tama na niya.
1: Ikaw, takatakan juga.
0: Dili lagi ko. Dili na kogma. Dili na ko. Dili.
2: Mga maring, di yun ta kumuhinot ani sa kong amiga nga si Mika. Pero kay puksa majag ko niya, so... Usan nagbutaon ko kamahuya nga laki, so gilot po na ko siya. Pero kada kong hilot mga maring away Malaysia kay Barkada majag kay Mika ni Adto ani. Sukad pa nga, nagtrabaho pa mi sa palingki, nagkailan naman niya ni Mika. Hantod nga, nagkauban sa magtrabaho sa Monte Vista. Huwag hantod riyan sa nabuntura na kauban sa mig trabaho. Pinagkita ko mo hilot kay last year, toto primero o last to. Niya kay, samok magkini si Mika, oy. O sa kadlawan eh, nag-istorya mi sa kong mga kauban sa trabaho. Huwag mo kini mga nahitabo.

0: Dugdung na dire pre.
1: Taka ramoy. Migar men ay mika.
0: O gani niya kayo. Pati man niya buram. Dikit pa man kayo mo sa pilit kayo mo sa kuya pa.
1: Buloy.
0: Buloy mo kuya pa.
2: Maginagingon pre nga. Bisag amigo mo propu. Ah, nah. Memang din mo dulot.
0: Kita na.
1: Eh, mapagaan na. Ay, mo kapel mo.
0: Ay, mo kapel sa pre. Kaya ang CCTV, kita ka manager. Ipit ka manager.
1: Nakit, ano on di ay?
0: Oh, nakaon pa. Sama ta sa budiga.
1: Wala ito game.
0: Tapos sa mamas budiga nga na. Nilingkuray mo dito.
2: Gahapon.
0: Ay, kumpensya kay...
2: Nga duka kong pabot sa inyo kay gihilot ni Mas Mika, gihukasan
1: oh, tarawa
2: mo.
1: Na di.
2: Nag-andam na ko sa liyo ba? Nagpabot na ko na andam
0: pre, kong kiratin. Likaya na, pre, nakiratin. Giratin na, day?
2: Bili ba ako gandam kong kiratin?
0: Oo, oh, sabi ako ikaw kiratin ka.
1: Ba't to rakay doon na ito yung mga gimok-gimok sa budiga? Napo ka dito, day?
0: Napapa, pre, ka dito, pre?
2: Oo, siya pa man di ay tanong.
0: Matawa lagi.
2: Mo-search, mag-itag mga kuan.
0: Sobra pa man na sa CCTV ni. Eh,
1: kamo ba wala koy wala mo bida utan nang gibuhat.
0: Wala lagi da utan. Wala da utan lagi nya problema di ay bawal man adire sa kumpanya. Bawal man.
3: Bisa ba umi ko? Umi ko na na.
0: Sige, pamtawa na mga kaong kaubar sa trabaho. Ningon nga pati nang bura na mo kuyab.
2: Pre, matay mati ma ibawaan kasi mong uyab ba na so, si Honey ba?
0: Pre, ani magod pre. Makasabang kasi mong uyab dia, makasakpan ka. Nya naghilot ka. O unsa may pa support ana?
2: Monegingon dia pre nga ipit juga na pre.
0: Ya, lamion biya na si Mika pre. Bahala ka dia pre.
1: Mga ni kung di ako na masingging na nga di na kumuhilod siya. Ya. Mapugos mo ko siya kay.
0: Ay, kay kanahan po ka pre. Kay sinaw kay likod.
1: Ay, kunahan yun. Wah, ang kunahan po daw naman ko.
0: Tanawa ko lang. Tanawa ng lawas, Mika. Oh. Bura ka tamsi ba tamsi?
1: Bitaw, no?
0: Siksi po kayo na. Tambok ka siksi ba tamsi?
1: Ah, di na kumuhilod siya.
0: Sure, ay.
1: Pa siya din ako.
0: Sure, ay.
1: Sige na lagi ko.
0: Eh, sure.

0: Lahi ko diri padyo sa break time naman diri ko sa Leo's Bodega. Dili sa ko motuol sa dito kay basig mutawag na po si Mika sa ko nya. Basig pahilot ta siya. Ah, maabot plano sa kong uyab man buwagan na nung kuan
1: eh. Hoy, MJ. Eh, asa mo padulo sa Leo's Bodega? Leo's sa likod. Hoy, MJ.
0: Na na po din.
1: Hoy, ikaw ba naglikili kaya ka sa ko ba?
0: Wala oi.
1: Ikaw girab na.
0: Hindi ko, Mika.
1: Eh, magpamasans ko kaya sakit niya akong likod.
0: Dili ko ba? Dili, lagi ko.
1: Unsa man, mamasans ka o mamasans ka? Unsa man yun?
0: Dili ko ba? Kay, gaban niyo, unang kunusuto ang kaoban sa trabaho, di nga, uyab ko nota, saan niya pala ito naman?
1: Ay, ilahan na, ilahan po na.
0: Uyab kayo maabot, isa kong uyab na ko, ni malita rin mabuwagan ko. Yeah, no. Gusto, puli ka, puli ka.
1: Ayaw mo, ayaw sige, usuan, ayaw sige, uto na mga kuwari, mga, sa tawa ka na, mga chismoso.
0: Dili, lagi ko, Mika, di na ko ba?
1: Ayaw, lagi totoo na nila.
0: Last, last,
1: last. Unsa man, kan?
0: Mati, di na ko, upugan
1: ako. Hiluta ko ba?
0: Di na ko, upugan ako.
1: Hiluta ko, darap. Kami, yung kamatame. Ay, ko na. Hapas, ikakabalo ko na kayo dalang haplas niya. Oh, tatawa lang yun. Hayat po niya, puna ni mo na, tagalay mong kubal.
0: Sige, ba mo na, budigiro ko dyan. Ko ba lain na ni mo sige mong
1: masaban man ato ako na
0: last ni bi haplas na ako bilang ko
1: ya atras ba do kaya kanang gikan sa buko-bukohan sa aping aping
0: apil diri kini kini
1: alangan ang kandya ala namo gudi ang panuhat ya kinji
0: sam taw ni
1: sige na ay na dekan reklamo reklamo ni mo ta
0: na uli na kus bay manay mo ko haplas na sa nanang ko sa kong uyab
1: ay na lang haplas kasi mo ang rayo mas man tuhod
0: man tumuto okay mo ko rayo makay nagina mo ko santon plus gold.
1: Hindi, ay sige na, ay napaglangan. Ay sige na, reklamo niya.
0: Apilo ni mong tiil?
1: Ata na lang, girl body.
0: Naginoo ko eh.
1: Dari taong, pastanta dari o kanyang butanganan sa kanyang TV.
0: Nibika ka, manggod ka diagod.
1: Lain, manggod na, o dili mo bika ka. Dili, manggod mahiwa ang kanyang reo.
0: Mika, last
1: siguro. Sige na, ay na, sige, pagreklamo.
0: Saong ko mo ni pagpalibat ka.
1: Pagdali.
0: Hamisa rin ba ni kong amiga, oy. Hindi mo kabalibad ang kalagayan.
1: Pa, pagdali, reklamo din.
0: Sige, be, ito ni.
1: Yaw-yaw na kayo kawang isa diha.
0: Sige, be, iluton.
1: Sige na, be.

0: Love, ganang haway akong kamot.
1: Anong haway man imong kamot? Ano nang hilot ka dito sa inyo, ha? Sa gitarbahuan?
0: Di wala way. Ay, haway kay budigiro man ko. Ganang napasmo kong kamot ba? Imasa na yun, yaman o ganang pagkuhan at iman sa budiga.
1: Sige, oy. Ako ba, nakahiring na ko na imong kalaki ni mga murakag kuan. Nanam sa kailain nila ang ginahilot siguro. Kamundi na kamilot sa kuha, Kinji.
0: Honey, wala, oy. Wala, wala yung hilot, oy.
1: Basta, ha? Makabalo lang kung ano na kailain ginahilot. Putlan dito ka sa imo, ha?
0: Honey.
2: Ayaw naman.
1: Mga Maring, actually, kung kabalaka kay... Murag action na nakahirin na ako ang kalibin ako ba? Nga doon ako no ko ilaing gikakwalan, pero ang tinod mga marini, wadyo ko ba ilaing gikabuangan ba ya? Pero kanya lang ako problema ni ako ang jamega na ako nga si Mika. Kasubraan naging kalambing sa kuwa, eh. Pero may isa kay kayon maring Erika, wadyo ko naka... Wag na mo soja ko na huna nga. Ako siyang pahimus lang, kaya amiga na dyan kaayo, me. Pero sa laktod nga pagka-istorya, may tsura ganyan ko, amiga. Sakto siya barog, puti. Parang sinawag na akong timgas ang bunga ba?
2: Ayaw naman.
1: Masa kaadlaw, ani. Dito mi sa Briga, nagisundan na po ko ni Mika dito. Huwag mo kanyang mga nahitabo.

0: dari Yakob. Di na ko magitaan ni Mika diri. Diri ko mutago ko ano yung mga kinahon sa mga films. Na-anapod.
1: Kenji, okay kaya niya. Kenji!
2: Oy.
1: Kenji, dali ba?
0: Andiyo ko ni Mono. Magkamura siya kagpiniya.
1: Kanina pa ko nagsipangita. Tuyak
0: na yung mga mga nako nga. Di man takamita.
1: Magpailantasan ko. Kaya gano'n kayo kumulinot ko ay.
0: Hilot na po.
1: Ano naman ang life? Nagpalibot sa mga itong lawas sa mga panuhot niya.
0: Gabo, baka nga. Sige, gibadbaran ako sa kong uyab nga. Maani ko no sa
1: direk. Ayaw lagi ka, guula na ka, di mawaman tayo relasyon.
0: Wala lagi tayo relasyon, no?
1: Oo, sabi mo nga, kunan ka, tayo relasyon.
0: Sige, magag...
1: Sabi na nga, magpahilod ko, no?
0: Like, ino ko na, magpahilod ka.
1: Pahilod, ino ta ka, be?
0: Imagine na, rekon.
1: Buka ko na hukas,
0: no? Nituwad naman nun siya. Nituwad.
1: Sige na, haplas siya.
0: Asang haplas.
1: Kasi mabulot siya.
0: Nanay, diri. Sige, be.
1: Patari ko bahaya.
0: Sige na.
1: Iyapin na lang yung palad.
0: Yung tagamalibad. Anong gulo sa
1: iyo? Sige.
0: Hindi na kibita ko mahiglot. Anong gulo sa iyo?
1: Sige po. Dali lang kayo. Bakit parang... Hindi na yun. Ang hapnos kayo. Hait kayo.
0: Ay, alam nga. Gaspan mo na yung gamot ako kay Budigiro.
1: Grabe. Katiri po na yun mo. Uy, nasis.
3: Bantok.
1: May goto, sir.
3: Bantok. Ragyod. Wajog po mo si Piat.
1: Ano si Piat, sir?
0: Sir, kanang...
1: Sabi na si Piat ka na pa. Nagpahilot naman.
0: Naghilot naman ko, sir.
1: Wala may ilaing ibuhat, sir. Nagpahilot lang ko, sir.
3: Sa itong mga ungihong diri sa itong mga trabahante.
1: Ay, sir, ayos, sir.
3: Mga sumbong, mga CCTV. Wako mo to, pero sa kong nakita ka ron nga.
1: Si sir.
3: Ipatuwad ni mo si Mika o niya gimong hilot ang iyang sampo. Daw siya mo to, na diyan ko nga doon na mo'y relasyon.
1: Ay, sir, wala, sir, oy! Si Papa, kuta naman si Kim Jae. Oy, Kim Jae, ito ba?
0: Wala, sir, oy.
1: Wala, sir, oy. Napahilot naman ko, sir.
0: Diba, Mika, wala mo tayo kuha?
1: Wala, oy.
0: Hilot naman ko si mo. Nawala, Kim.
1: Ikaw, sir, basi gusto ka mapahilot na Kim Jae. Mahigit sa mahilot, sir.
3: Napilot na po ko ninyo.
1: Napahilot na kay... Lagi akong lawas, sir. Kanang kapag ako lawas, sir.
3: Mamili mo doon. Maputbol mong duha, tanggalon ta mo sa kong kumpanya, or I declare nga mag-uyab mong duha.
1: Sir, dili, sir, oy.
0: Doon na mong kuyab lain, good.
1: Sir, dili, sir. Kuwala lang kami si amigo na may minigindi, sir.
3: Di ko mo sagot nga doon na magingini sa kong kumpanya.
1: Sir, ayaw na, sir. Amo nahal ko, sir.
3: Sir,
4: Maning Erika, tiya Daria og Master Inday Tanini. Muna ako anda ko kayong problema na ko karun. Kaysa limpyo na ko nga binuhatan, wa may relasyon ani ni Mika. Gawas nga gaduda na ako ang uyab na ko nga si Honey nga, doon ako na kailangan ang gikabuangan. Kini among amo na mo nga si Henry. Nagduda agad siya nga doon ako na may relasyon. O niya nakabaho, iti sa sigbing laki. Kaya pananggalon mi niya kung di mi muangkon nga mag-uyab mi ang duruha. Kaya natunong magigitaman ng Erika nga pagsod niya sa budiga nga. Nagtuwad ni si Mika, nag-plasa na ko yung batang. Nagtuwa siya nga. Nag-smiring huy, minito nga, wala ba gudmaring Erika, uy? Salaktad nga pagkaisto na gwapa, gini ko amiga, pero ako gibati, ane, kay amiga na lagi, me. Kahiyo ng pag-o. Kung ako, kamo, maring Erika, Master Letanini, o Diyadari, ang sabi, ang nga nagkupagabuhatuan. Aron, hindi kami maputbol sa trabaho. Ang kunon ba namo sa matag-usa nga uyab ni Mika? Or undangan ko, di ba ni trabaho aron nga di ko biyaan sa kong kalib-insab? Hasta, naging akong libuga. Palihog, tabangi o tambagi ko ninyo. Inyong swat magtatampo. Kinji. Sa Nabunturan. Davao de Oro.

0: ka to, mga mali. Nga tuwan suwat kagi. Nga kita ka, ano, ga, pagtagagi mo, ano, ga, drama sa radyo.
1: Yes.
0: Diri sa Radyo X, mga igala, ang XFM Network Philippines.
1: Yeah.
0: Siyempre, nga kano ka, ano, takaroon mga igala sa Tibok Isla, sa Mindanao. Nga to ang tulumanon.
2: Kung ako, ikaw.
0: Siyempre, sa mga gusto diha nga makasuway sub sa papadangan sila mga suwat kagi. Iswat lang sa limpyo ang papel niyo mga sulat o ipadangat sa tuang istasyon na minimutan diri sa my second floor Domingo Building. Diri amin sa kilid sa SM City.
2: Second floor. Tana sa second floor.
0: Second floor.
2: Yes.
0: Dami dapit sa Bulgari Lodge.
2: Ayun, dapit. Uy.
0: Dool tapad ba?
2: Tapad lang. Ngayon ang dapit. Uy.
0: Sige, tapad na diri Na isa ay pangitaala na yon si Kenneth o di ba ka si Ralph? Kung di naman suwat kaagi nga gusto niyo pabuhatan o drama sa radyo mga igala. O pwede sabi ninyong i-PM sa tuang official Facebook page.
2: Uh-huh.
0: Search lang ang XFM 107.1 Tagom. O di ba ka ha? Address lang niyo mo imong swat sa kung ako ikaw.
2: Yes.
0: Aron nga matagaan na og pagtagad imong swat kaagi.
2: Uh-huh.
0: Apa sa di pa dai mga maring ha kini ato ang drama mga higala karong adlaw hatod ni kanata sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C ascorbic acid as sodium ascorbate. Santon Vitamin C aron mas malami ang isi.
2: Mag Santon Vitamin C.
0: Siyempre sab sa mga mahilig diha mo kape mar ako mar ikaw mar kitang tanan dapat mapili ta og kape nga healthy o bumingon ta kape nga healthy kini ang
2: Santon plus coffee mix.
0: Siyempre naman ang sab sa ato ang kape nga kung gusto ka medyo angas gamay dinha tay gusto... Santon Gold Coffee Mix.
2: Gusto kang mga mohamis yes. Imong pamanit?
0: Mm-hmm.
2: Gusto kang muputi?
0: Yes!
2: Mag Santon Gold Coffee.
0: Ayan.
2: Okay, naas siya.
0: Collagen.
2: O, glota tayo.
0: Yes. O, gusto sabi ka mga igala nga malami permiti ang isi ni Mrs. Nagulis sa bay. Ay kalimot niya, Mr. O, nakamulabing-labing ka, Mrs. Inumida yun o sa kakapsula nga.
2: Turbo!
0: Turbo, sa dietary food supplement yes. For men. Doon ay sangkap nga maka and clavo waska. Siguro mo bagay sa imong pagkaikaw.
2: Yes, tinood yun na. Pero usa ka mo labing-labing, inumiyo sana o mga 30 minutos o magpahulay ka
0: yes.
2: Para pagkuan na pagbuska ka na sa iyang ibati.
0: Kasi buska.
2: Pagbuska sa tambal ba sa iyang ibati.
0: Ah, moran, mabusikan, anak.
2: Ma-feel na nani mo ay mong kainit.
0: Init nga dahil sa aga
2: yes.
0: Agipo ang imuhang kuan, kinailagman.
2: Anong murang kagailin niyo.
0: Murag ka ng murag gaumido nga vulkan.
2: Yes. Oo, kanang murag ka, kanang ano, musaka na gyud.
0: Dahil sa gusto na ni mong doon na kay pabuthan.
2: Yes, tinuod ka na.
0: Kilid sa may bugan.
2: Ayaw na, maring. Ito mga katropa, yung mga
0: nakalilit ka, turbo. Nakalilit ka.
2: Turbo male enhancer.
0: Yes. O, dyan mga mensahe. Wa na, nayabag na dyan. Ingon pa si Kenji. Pandamay na.
2: Sige, well floor ma mason sa masa
0: masaudling
2: masaudling ang ayan kay ka sa star ni mo ka master
0: oi aba
2: ano si ka master
0: yan? Nag pickleball nakay sakit ang yahang kamot aba
2: nagpahiyot di ay nagpahiyot
0: ingon pa si Kenji nga pandamay pareho pa jud mi og call sign love pod pastang sunguga aning usa karon ba aba si
2: dapat Kenji mo atong gi gi-share sa iya hapon para makamaminaw siya.
0: Saan kayo nang iani nga sitwasyon? Maipit ka ba nga? Pasingin lang kang uyab mo ya. Di ay.
2: Mugani, aburidong turo man madi.
0: Makakuan biya po na maka...
2: Ano si process?
0: Musakit po ng imong high blood. Ano, masakay imong high blood na nga. Pasingin mo ba niya? Wala may binuhatan
2: mugani,
0: ba?
2: May lang tayo may binuhatan. At least, og natanggal, okay ra.
0: At least, dunay pare. Dunay kuan.
2: Ay, agi.
0: O niya, kung aberbe, kung buwagan ni si... Matanggal sa trabaho si Kenji nya buwagan magisa sang uyab.
2: Oh nya.
0: May lang ta mo sugot pud si kuya.
2: Sila na lang. Kaya ang iya.
0: Hindi pud dawaton.
2: Ang yapas ni Mika ka hilo-hilo
0: sa. Ang hilo-hilo tre nang palami lang.
2: Oo. Pero maro pa niya. Dabi kay. Pa.
0: So, yeah, yeah,
2: mara na yung magpahilot mo maraming gamasok ko. Umsa ka, mahilot ka, mahilot ka.
0: Oh. Ano, kakuan niya rin ako ipa-apil kung itong ihilot to na yung mga kandi sa batang dapit.
2: Oh, Jesus, nabiyan naman na yung uwi.
0: Ginabiyan na yung
2: ka. Siya, tawa ka naman yung kanang butang bintusaan ba?
0: Ah. Gani. Oy, da.
2: Naka na pagtanggal sa hangin ang...
0: Muraga panakla, ano?
2: Sindihan mo ang basyo.
0: Silihan?
2: Sindihan.
0: Ah, sindihan. Abi ako silihan, halang kayo.
2: Mapilit man ang baso mo rin. Pagtanggal naman...
0: Ala, oy. Tanggal ang mga panuhot.
2: Panuhot.
0: Ala, pagkalami-lami, ano, oy. Ay nako, so dili ata ka naman ganas sa mga tambag. Pwede na mo daw mo tawag sa tuwang linya.
2: Okay, ito
0: 0966-306-9569. Osbon ako mga ganas, 0966-306-9569.
2: Tawag na dito or... O mamisis ka or tawag ka.
0: Pwede sila manawag.
2: Kanang na-address sa ito ang live. O sige, ayun yung tambagin.
0: Isa man eh.
2: Tambagin ninyo ah.
0: Wala yung nambag kay Kuan.
2: Okay, wala yung manambag ah.
0: Wala yung manambag kay ikaw. Tambagin na Maring.
2: Well, ikaw na siguro Maring. Ikaw may napaligaligan ni Maring.
0: Kuan yung tambagan may. Tambagan tani siya.
2: Tambagin na kay bro. Ikaw mong gudang na...
0: Tambagan tani. Ako yung tambagan. Ako yung mahala.
2: Nakagin mong paghihilutay Maring.
0: Ako kung... Ako ikaw Kuan Kinji. Wala juga dilit ana juga marama kenje. De juga marama do. Pay kong ingini panisia kining naitabo karon sa imong sitwasyon kong ako kay napadaman juga swat ko. Ako kini. Di na ko na silo to dito sa daghang dagay mga lugar nga dunay magkakita. Dito gyud mo maghilot sa kanang way magkakita.
2: dapat lang.
0: Yes. Kay kong in case of emergency nga mukuha niya mong kamot ba? Mo lagpas ito sa may barikada.
2: Di ay.
0: So, ito, oy, tinarong nga pagkatambag, Kinji. Undangin na, Kinji, oy. Pero karon ang problema mga ganin nyo, kaya nasakitaan mo sa inyong amo, yung pasangin na mga uyab mo. So, ano, kung nagigil mo tuon na inyong amo, narasin mo lang, sa piliyo na may mong trabaho, ay mong uyab. Ay, para sa kuha, ay, importante na ang trabaho, oy, na. Ay, uyab na sa musamo karon sa kuan.
2: Gani oi.
0: Eh. Duwa karon expenses.
2: Trabaho oi, pang mabuhi kasi mo trabaho.
0: Gani. So lang kuna na lang nga uyab naman si.
2: Oh, at least kada adlaw kasi sige hilot din.
0: At least ang kuna na niya dito lang sila lahalang trabahoan.
2: Imo na lang pagilok-gilok kan kasi dai kusugot sa simuha.
0: Og kumakay kayon ka Kinji ani amin diri sa istasyon kay magpahilot sab mi.
2: Ana si Kinji. Naminya pa pud si akong lab. Oy, sige ganay pa ay, isumog sa siyang
0: lab. Napod siya kay lab, Kinji.
2: Oh, naminaw ka rin daw.
0: Okay. Aba, paras ko na sa pangandi. Ay, Kinji po daw. Naminaw man ko na sige o panungog. Aba.
2: Inanay mo ang uyab di ay sige panungog. Kaya birahan ka tayo. Hinutot ikaw niya.
0: Simple rin na, Kinji, ang imo ang uyab nga si panungog, inumin nagturbo. Inumin nagturbo, nagulit ni mo unya. Di ba kami kayo ng lab? Ikaw o ikaw, Rajon? Wala may mga oras. Oy, ang tulubak pohon kita magkaoban mga Maring. Ako ni si Maring Indirica de Ligwapa de Lemistesa. Apan di makopensa ang tungod kay mga unay usilingan.
2: Kini lang yapin yung iyahan sa kanunay panapa. Kini si Tia Darya.
0: Naghan kayong salamat o.
2: Thank you for watching.

0: 煮饭 ，exciting。
1: Vision Next, daghanang natubangan.
2: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya morag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Madalas akong puya sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nag-take ako na Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbe.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige, lo. Ibutang asin na ko sa timbangan.
4: Uy, unsa man imong sinagulo? Mukata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gud taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og di kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalid kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad

0: atong green. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibong na namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: 煮饭 ，exciting。
1: MM election. COMELEC hindi magdedeklara ng failure of election sa Cotabato City at Maluso sa Basilan sa kabila na naging aberya. PBBM nakatanggap ng $75 million mula sa Indian firms para palawakin ang operasyon sa Pilipinas. Senate Presiding Officer Jesus Cudero Pinayagan. Di dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahe Tang bilang maging surprise witness.
2: UPPGH Director iginit na wala nang agarang pangangailangan medikal si dating House Speaker Martin Romualdez. Kongresista, maaari nang hindi manatili sa ospital.
1: PBBM pa rin, mga katropa, pinamamadali po ang proseso ng pagkakakilanlan sa 76 na nasa recent. Mga katropa, Lunes today, September 14, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na sumasa inyo sa pamamagitan po ng XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM stations nationwide.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
1: Buwena mano sa detalye po ng balitaan. Bumalik na sa Pilipinas si Paulong Ferdinand Marcos Jr. Matapos kumatawan sa ASEAN at Pilipinas sa 18th BRICS Summit sa New Delhi, India. Ayon sa Pangulo, nag-uwi ang Pilipinas ng mas matibay na partnerships at mga bago oportunidad para sa bansa at sa rehiyon. Sinabi rin ni Paulong Marcos na kasunod o susunod na hakbang ang pagsasalin sa konkretong aksyon na mga napag-usapan sa summit para maging tunay na benepisyo po para sa mga Pilipino.
3: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kwalipikadong botante ng BARM na makilahok sa kauna-unahang parliamentary elections ngayong araw. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang hakbang ang halalan tungo sa pangmatagalang kapayapaan, demokratikong pamamahala at sariling pagpapasya ng Bangsamoro.
4: We encourage every qualified voter to take part in this momentous event with wisdom, dignity, and respect for one another. May the votes that you will cast help us identify good leaders who can strengthen the institutions of the Bangsamoro and contribute to the progress of Mindanao and the entire nation. Let us also safeguard the integrity of the ballot and preserve the peace that has made this democratic exercise possible.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: XFM News Nationwide.
1: Kaugnay po ng kauna-unahang BARM election, may sitwasyon tayong tatanggapin live dyan sa Mapuna, Bayabao, Lanao del Sur para sa 2026 BARM election. Katropa natin sa balita, George Bandola ng XFM Mega Manila.
3: Live report!
5: Report!
1: George.
5: Buddy, sa mga oras na ito, ang bahagi ng bayan ng Puna Bayabao dito sa Lanao del Sur ay nagsagawa na ng patuloy na sinasagawa ang kasalukuyang farm elections. Ngunit magkakaiba ang nagiging sistema ng seguridad para sa ibang mga eskwela. May mga ibang eskulahan na nagpapapasok naman ng mga at very open sa mga kagawad ng media. Subalit ang ilan sa mga eskulahan katulad dito sa Ragayan Central Elementary School ay pinagbabawal ang pagpasok at pagkuha ng mga video o larawan ng mga kagawad ng media sa loob mismo ng mga polling precincts. Kanina, sa bahagi naman ng bayan ng Masyaw sa Masyo sa Lanao del Sur, pinapayagan naman at naging sistematiko naman ang pagsasagawa ng eleksyon at may mga nakalaan na ng mga lanes para sa mga bawat barangay na hindi na humahalo doon sa ilang mga general voters na nagtutungo sa mga nasabing eskwelahan. So far, dito sa Lanao del Sur, wala pang mga naitatala mga untoward incidents maliban na lamang sa ilang mga lugar sa bahagi ng Cotabato na naunang naiulat ng Commission on Elections na nagkaroon ng mga insidente ng panggugulo. So far, so good. At dito ba sa agi ng Lanao del Sur, patuloy pang magbabantay ang XFM 99.5 Mega Manila.
1: George, kamusta?
5: Wala rito sa Lanao del Sur para sa nagkakaisang Pilipino, para sa nagkakaisang Pilipinas. Ako si George Bandola ng XFM 99.5 Mega Manila.
1: Thank you, George Bandola, live. What was there in Lanao del Sur?
2: Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na hindi magdedeklara ng failure of elections sa Cotabato City at Maluso, Basilan sa kabila ng mga insidente ng karahasan at problema sa mga balota. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco, idineklara ng under COMELEC control ng Cotabato City matapos magkakasunod na insidente ng pamamaril, pagsabog at pag-ambush sa convoy ng isang kandidato na ikinasawi ng ilang individual. May itinalaga rin COMELEC administrator sa lungsod upang matiyak ang maayos na pamamahala at paggamit ng mga government resources habang isinasagawa ang halalan. Samantala, nasa 36% o presinto sa Maluso, Basilan ang pansamantalang hindi nakapagsagawa ng botohan matapos madiskubring may mga balotang tinamper at may pre-shading. Agad namang nag-imprenta ng mga bagong balota ang National Printing Office na inihatid sa Basilan upang maipagpatuloy ang botohan. Sinabi naman ni Attorney Laudianco na maaari ring i-extend ang voting hours kung kinakailangan upang matiyak na hindi magkakaroon ng disenfranchising sa mga botante. Patuloy naman ang case build-up sa mga insidente ng karahasan at ballot tampering.
6: Kailangan may managot, kailangan may sampahan ng kaso, whether dyan sa insidente ng karahasan o yun sa pag-tamper ng balota, yan po ang mabigat na tagubilin ni Chairman Garcia, ang may masampahan ng kaso. At kung madidiscovery po at magkakaroon kami ng ebidensya ng mga kandidato ang involved dito, hindi po magdadalawang isip ang COMELEC. Hindi po magdadalawang isip ang COMELEC na ano, na kami po ay magkaso, i-disqualify po ang kandidato na yan.
2: Si COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco.
3: XFM News Nationwide.
1: Aabot naman sa 2,000 na Philippine National Police personnel ang inihanda po ng Commission on Elections para magsilbing election inspector sa kanunahang barn parliamentary elections ngayong araw. Ayon sa COMELEC, mga katropa, sinanay at binigyan ng DOST certification ng mga polis bilang bahagi po ng contingency plan sakaling may mga gurong hindi makapaglingkod. Ito ay matapos ang 839 na guro ang umatras na sa kanilang tungkulin bilang election official dahil sa iba't ibang dahilan. Sinabi ng COMELEC na automatikong papalitan ng mga sinanay na PNP personnel ang mga gurong hindi nag-report sa kanilang mga assigned polling o assigned polling precinct. Nilino po ng poll body na voluntaryo at hindi sapilitan ang pag-attend ng mga guro para gumanap bilang election inspector sa halalan.
3: XFM News Nationwide.
2: Philippine Red Cross nagpakalat ng 53 tauhan at medical assets para sa BARM election 2026. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Live report.

0: Sa ibabang balita, katropa, nakatanggap po si Paolo Ferdinand Marcos Jr. ng mga commitments mula sa ilang kumpanyang Indian na palawakin ang ganda operasyon dito sa Pilipinas. Sa larangan na agrikultura, kalusugan, digital payments, aviation at technology. Pinakamalaki rito ang $75 million na bagong investment ng Eason Group na inaasang lilikha na nasa 2,000 na trabaho sa bansa. Kasama rin sa matinakay ang digital payments, artificial intelligence, telecommunications at pagpapaunlad ng Sangley Point International Airport. Sinabi po ng Department of Trade and Industry na kumpiyansa ang mga Indian firm sa ekonomiya ng Pilipinas at nais nilang palawakin pa ang kanilang operasyon sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Bibilisan ang Administrasyong Marcos ang paggastos ng gobyerno sa mga proyekto para mapalakas ang ekonomiya at makalikha ng trabaho. Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inaasahang makakahabol ang public spending sa mga susunod na buwan matapos maantala ang ilang infrastructure projects. Ayon sa Pangulo, bumagal ang paggastos ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sinuri muna ang mga kontrata kasunod ng 2025 State of the Nation Address. Dahil dito naantala rin ang bidding at pagsisimula ng mga bagong proyekto. Igrit ni Pangulong Marcos na ang pagpapabilis sa mga proyekto ay makatutulong sa trabaho at paglago ng ekonomiya matapos maiugnay ang paghina ng government spending sa pagtaas ng unemployment.
1: XFM News Nationwide.
0: Iniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sapat naman ang supply ng pagkain sa bansa. Habang patuloy na tumataas ang presyo ng langis at iba pang bilihin dahil sa kaguluhan dyan sa Middle East. Ayon kay Marcos, hindi kontrolado ng Pilipinas ang presyo ng langis at epekto ng digmaan. Pero maaaring kumilos ang gobyerno para mapanatiling sapat at abot kaya ang supply ng pagkain. Kasama sa hakbang ng pamahalaan ang patuloy na pagtulong sa mahihirap at iba pang pamilyang higit na apektado ng pagtaas ng presyo. Inihayag din po ng Pangulo na pinag-aaralan ng Pilipinas at Vietnam ang isang pangmatagalang kasunduan para sa supply at pag-aangkat ng bigas.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Impeachment Presiding Officer Chis Escudero pinayagan si Amparo Kabotahitang bilang testigo sa impeachment trial. Narito ang report.
3: Pinayagan ng Impeachment Court Senate Presiding Officer Chis Escudero ang pagharap ni dati Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahitang bilang surprise witness ng prosekusyon sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Tumutol ang depensa dahil hindi umano nakalista si Kabotahitang sa pre-trial order. Kinwestiyon din ni Attorney Mark Binluan ang pag-address ng subpoena sa tanggapan ni House Prosecutor Chel Jokno. Kinwestiyon din ni Senator Judge Jaime Marcos kung ano ang magiging ambag ng testigo kung hindi naman ito magkukumpirma ng mga dokumento o magbibigay ng testimonya sa facts ng kaso. Suportado naman ni Senator Judge Vicente Soto III ang pagharap ni Kabotahitang at sinabing dapat marinig ng impeachment court ang kanyang testimonya. Sa huli, pinayagan ni Escudero ang pagsalang ni Kabotahitang kaugnay ng Article 2 na tumatalakay sa aligasyong unexplained wealth laban kay VP Sara Duterte. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sinabi po ni UP PGS Director Dr. Gerardo Legazpi sa Sandigan Bayan na wala ng agarang medical necessity para ipagpatuloy pa ang confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Legazpi, maaari nang hindi manatili sa ospital si Romualdez dahil wala ng imperative medical need para sa kanyang patuloy na pagkaka-confine. Nilinaw din ng PGH na hindi nakakonfined sa tinatawag na presidential suite si late representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, wala raw ganitong uri na accommodation sa ospital at hindi rin nasa psychiatry ward si Romualdez. Sinabi ng PGH na pinili ang kasalukuyang kwarto ni Romualdez dahil madali itong mabantayan. Hindi makakaabala sa serbisyo sa ospital at sapat ang espasyo para sa mga medical test at security personnel.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mas matibay na pagkakaisa, tuloy-tuloy na dialogo at pagsunod sa international law sa mga bansa ng ASEAN. Sa kanyang talumpati sa 18th BRICS Summit sa New Delhi, India, sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang pagkakaisa ng ASEAN sa harap ng mga tensyong pampolitika at hamon sa ekonomiya. Binigyan din niya ang tatlong pangunahing prioridad ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN ngayong 2026, ang kapayapaan at seguridad, pagpapalakas ng ekonomiya at pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga mamamayan. Kabilang sa mga isinusulong ng ASEAN ang kooperasyon sa seguridad sa karagatan, paghahanda sa sakuna, enerhiya at pagkain, pati na rin digital economy at ligtas na paggamit ng artificial intelligence. Sinabi rin ng Pangulo na dapat manatiling bukas, inklusibo at nakatuon sa pakikipagtulungan ng ASEAN sa kabila ng lumalaking pandaigdigang tensyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Nag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga tanggapan po ng gobyernong dagdagan ang mga eksperto, kagamitan at pondo para mapabilis ang pagkilala naman dito sa mga nasawi nating katropa sa sunog ng MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon kay Cabinet Secretary Benhur Abalos, 5 pa lamang sa 76 na kumpirmadong nasawi ang natutukoy ang pagkakakilanlan. At dahil po dito, agad na kumuha ang mga forensic expert ng ngipin mula sa mga labi dahil maaari pa itong mapagkuna ng DNA para matukoy ang mga biktima. Nagpadala na rin ang alagdagang forensic specialist mula sa Maynila at tumutulong ang mga volunteer dentist sa proseso ng pagkilala sa mga labi. Samantala, ayon sa Philippine Coast Guard, 43 ang nakaligtas habang 13 katao pa ang nawawala ngayon sa insidente. Patuloy po ang investigasyon habang inihahanda na ang pagkuha sa MV June Aster mula sa lugar kung saan ito sumadsad matapos masunog noong nakaraang linggo.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, pwede niyo pong mapahinggan sa pamagitan po ng XFM 96.5 Kalibo, XFM 89.1 Davao, XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental, at iba pang XFM stations nationwide.
1: Balitang regional.
0: Alas 12:19, unahin po natin ang balita sa Iloilo. May 6 sa 12 pasahero na ambulansya ang sugatan matapos sumalpok sa poste ng streetlight sa kabatuan, Iloilo. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa, XFM Iloilo.
4: Sugatan ang 6 sa 12 sakay ng ambulansya matapos sumalpok sa poste ng streetlight sa Barangay Hines, Kabatuan, Iloilo. Mula sa Park Regency Pavia, Iloilo ang ambulansya kung saan may aktibidad na pinuntahan ang mga sakay nito at pauwi na sana sa Lambunaw, Iloilo. Pawang mga empleyado ng Dr. Ricardo Iladrido Memorial District Hospital ang sakay ng nasabing ambulansya sa imbestigasyon na may problema na ang sasakyan bago pa man bumiyahe pauwi. Sira ang bumper ng ambulansya dahil sa nangyari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
2: 19 anyos na estudyante na sawi matapos mabangga ng ambulansya ang kanyang sinasakyang motorsiklo sa Tugigaraw City. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
5: Nasawi ang isang 19-anyos na estudyante matapos mabangga ang sinasakyan niyang motorsiklo ng isang ambulansya ng pamahalaang lungsod ng Tugigaraw sa kanto ng Rizal at Gomez Street, Centro Jesa ng lungsod. Kinilala ang biktima sa alias na Pipoy, nag-iisang anak, second year education student mula Connor Apayaw na pansamantalang nanunuluyan sa Arellano Street, Centro 9 ng Tugigaraw City. Batay sa paunang impormasyon, nakasakay bilang back rider si Pipoy sa isang motorsiklo na minamaneho ng kanyang kapwa estudyante na si alias Roji, residente ng barangay Kapatan, Tugagaraw City, nang mangyari ang insidente. Sa tindi ng banggaan, parehong tumilapon mula sa motorsiklo ang dalawang mag-aaral. Agad na isinugod sa ospital si Pipoy dahil sa malubhang pinsalang tinamo, subalit kalaunan ay binawian din siya ng buhay. Samantala, kinumpirma ng ina ng biktima na nagsampa ng kanilang pamilya ng reklamo laban sa 60-anyos na driver ng ambulansya, residente ng barangay Libagsur ng lungsod, kaugnay ng insidente. Kasalukuyang nakaburo lang kanyang labi sa bahay ng kanilang kamag-anak sa barangay Palwasura, Tugagaraw City. Sa ngayon, patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang nangyaring banggaan, kabilang ang mga pangyayari bago at habang naganap ang insidente at kung ang ambulansya ay nasa actual na emergency response nang mangyari ang aksidente. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugagaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugagaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: May big bike rider ang sumemplang sa SRP Tunnel sa Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
6: Nawagan ng mga traffic safety advocate para sa mas mahigpit na speed monitoring at karagdagang safety measures sa South Road Properties o SRP Tunnel sa Cebu City. Kasunod na nakamamatay na aksidente sa motorsiklo noong Sabado ng gabi. Nasawi sa insidente ang 36-anyos na si John Diaz Delgra, residente ng Upper Mohon, Talisay City, Cebu at Tubong Digos City, Davao del Sur. Batay sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, patungo sa Talisay City si Delgra kasama ang isang kasamahan matapos silang umalis sa isang malapit na gasolinahan na nauna sa kanilang kanyang kasamahan na sakay ng Yamaha R3 nang tagkain ni Delgra na mag-overtake habang tinatahak ang bahagyang kurbada sa loob ng tunnel. Kumabig siya pakaliwa ngunit bigla umano na wala ng kontrol sa kanyang motorsiklo at sumimplang. Tumilapo ng ilang metro si Delgra kasama ang motorsiklo bago malakas na bumangga sa gutter sa gilid ng kalsada. Nagdamo siya na matinding pinsala sa ulo at katawan at isinugod sa ospital ngunit idiniklarang dead on arrival. Dahil dito, pinaalahanan ang mga motorsiklo na mahigpit na din ang speed limit, iwasan ang delikadong pag-overtake at pairali ng defensive driving, lalo na sa biyahe sa gabi. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Antike, nagpatupad ng 170 pesos minimum na presyo sa live hugs. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano ng XFM Antike.
7: Governor Paolo Javier, ang Executive Order No. 83, Series of 2026, na nagtatakda ng pansamantalang minimum farm gate floor price na 170 pesos kada kilo para sa mga buhay na baboy o live hogs sa buong probinsya ng Antique. Layunin ng hakbang na ito na mabigyan ng proteksyon ng mga lokal na nagbebenta at nag-aalaga ng mga baboy na pansalabis na mababang presyo sa pamilihan. Nakasaad din sa direktiba ang mahigpit na pagbabawal sa mga hindi patas at mandarayang sistema sa kalakasan kalan ng mga baboy kasama ng pagpapalakas sa mga hakbang para sa regulasyon at pagsunod. Kaugnay nito, nanawagan ng pamahalaang probinsyal sa lahat ng mga munisipalidad sa Antique na magpasa ng kani-kanilang ordinansa upang lubos na suportahan ang programang ito para sa ikabubuti ng mga nag-aalaga ng baboy sa lalawigan. Mula rito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tessa Mariano, X7 News.
0: At panghuli katropa sa probinsya, bilang po na nasuwi sa nasunog na MV June Aster dyan sa Coron, Palawan, umakyat na sa 76. Katropa natin sa balita, Gerald Gallis, XFM Palawan.
8: Umakyat na sa 76 ang bangkay na nakita sa nasunog na barkong MV June Aster sa Coron, Palawan. Sa pag-akyat ng mga otoridad nitong huli, 41 ang sama-samang natagpuan sa lower deck ng barko. Unang nakita ang 5 sa kasagsagan ng pag-rescue sa mga survivor noong September 10 at nasundan ito ng 30 katao na unang mapasok naman ng itaas na bahagi ng barko na wala ng apoy habang ito'y nakasadsad malapit sa isla. May mga pamilya na rin nabawi ang bangkay pero karamihan dito ay hindi pa nakikilala kaya kailangan pang kunan ng specimen ang bawat isa. Ayon sa PNP, nasa 2 linggo hanggang 1 buwan bago ilalabas ang resulta ng DNA test kaya pansamantala mo nang ililibing sa Koron Palawan ng mga bangkay na hirap nang makilala. Matatag na ang nasunog ang MV Junaster pasado 7 ng gabi noong September 9 habang ito'y pabiyahe mula Manila patungong Koron Palawan. Lula ng nasa 117 na pasahero at 17 na crew. Sa tinatakbo ng investigasyon, wala pang malinaw na dahilan na pinagmula ng apoy. Pero ayon sa mga survivor, malakas na pagsabog. Kasunod nito ang mabilis na pagkalat ng apoy. Hindi pa nagpapakita ang kapitan ng barko. Pero kinumpirma ng Atienza Inter-Island Ferry na kasama itong nakaligtas. Habang nangako naman ang kumpanya na magbibigay sila ng 200,000 pesos sa bawat pamilyang namatayan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Jales, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, Sterlis ang nakakapekto sa Batanes at Babuyan Islands sa mga local standard storm naman. Ang pangunahing dahilan ng pangulan dito sa atin sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
2: Katropang Buddy, patuloy na minomonitor ang isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 3,185 km east ng Eastern Visayas. May medium chance ang naturang LPA na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras.
0: Sumikat po araw 5:45. This morning, Katropa, at 5:59 ng gabi, ang lubog.
1: Balitang International.
0: Iatid sa atin to ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. 6 na katao ang patay habang 129 na nawawala matapos tumobay isang ferry sa Java Sea sa Indonesia dahil sa masamang panahon. Ayon sa Indonesian Search and Rescue Agency, 108 na katao na po ang niligtas mula sa Virgo Transport 8 na may sakay na 213 na pasahero at 30 crew. Mula Surabaya patungong Banjas o Banjarmasin ang ferry nang mawalan ito ng komunikasyon bandang alas 2 ng madaling araw. Sinabi ng otoridad na tumawag ang barko pero hindi pa tuloy ang lumubog habang umabot sa 2.5 meters ang taas ng mga alon sa lugar.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay dito sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Napili ang pelikulang Filipiniana bilang opisyal na entry ng Pilipinas para sa Best International Features Film Category ng 2027 Oscars. Ang black comedy drama na isinulat at dinirek ni Rafael Manuel ay tumatalakay sa agwat ng mayaman at mahirap sa kwento ng isang babae na nagtatrabaho sa isang golf course. Inaasahang ilalabas sa December 15 ang Oscar shortlist at sa January 21, 2027 naman ang final nominees. Bukod sa Filipiniana, kalahok din sa Oscar ang 58 para sa Best Documentary Features at Agapito para sa Best Live Action Short Film. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Atid po sa atin to ng Premium D3, mga katropa. Lakas sa bawat kapsula. Nanguna, ang rookie na si Joaquin Tobera sa panalo ng De La Salle University contra National University 89-87 para sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Umiscore si Tobera ng 22 points mula sa 8 of 14 shooting bukod pa sa 3 steals para tulungan ang La Salle na matagumpay na simula ng kanilang title defense. Muntik nang mahabol ng NU ang laban pero sumablay ang game-winning 3-point attempt ni PJ Palaciello sa huling 3.6 seconds. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong araw na ito ng Lunes, September 14, 2026.
2: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel, TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: Ang pagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santhome Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, isa sa mga kapartner po natin dito sa atin pong programa. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Magkasama-sama po muli tayo ng live, mga ka-wellness. At syempre, mga kapanayam din po natin, ang isa sa atin pong mga consultants. And of course, isa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Pallar. Doc Ron, magandang umaga po.
1: Isang magandang umaga, isang magandang araw po sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa kalusugan ng ating pag-uusapan. And ito, continuation ng ating tinalakay kahapon with regards sa kalusugan ng mga kalalakihan at ang risk ng pagkakaroon ng heart attack at ang dahilan kung bakit ang mga lalaki ay may pinakamataas na risk ng heart attack kumpara sa mga babae at ano pang mga bagay ang mas nagpapataas pa nito. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programa.
0: Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, pwede kayong mag-check sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-6096-545. Siyempre tayo po napapakinggan sa lahat natin pong mga XFM and Solid FM stations at ganda rin sa mga partner stations natin na naka-hook up dito sa ating pong programa. At live din po tayo napapanood at napapakinggan sa ating pong Yes to Health Facebook page. I-like nyo po and i-follow ang ating pong FB page, mga ka-wellness, para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin. Naka-post po lahat yan dyan sa ating pong FB page. Okay? At sa mga kababayan naman natin na gustong sumubok na ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan natin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's DGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store at sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto, mga kababayan, ha. Ang Santhome Gold Coffee Mix natin ay mabibili rin po yan, ha, sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. At lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede nyo ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, ang ating pong mga produkto sa Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. At kapag sa Yes to Health clinics po kayo bibili ng ating mga produkto, ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa mga kababayan po nating senior citizens. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo inyong senior citizens ID para maka-avail po kayo ng ating discounts. And of course, kapag pupunta po kayo, meron din po tayong libreng konsultasyon sa lahat po ng ating Yes to Health clinics nationwide. Kayo po i-cater ng at i-assist ng ating pong naturopathic practitioner na naka-assign sa ating pong mga clinics. And of course, libre po ang konsultasyon. Yes, libre po ang konsultasyon, mga ka-wellness. Yan po ay serbisyo publiko ng Yes to Health Incorporated po para sa inyo. And of course, pag mga iniinda kayong karamdaman, meron po tayong mga personalized program na kung saan ay makakatulong na mas mapabilis at umigi po ang inyong karamdaman at makaiwas po kayo sa mga degenerative disease. Meron po tayong cleansing and detoxification program, meron po tayong nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture. And of course, meron din po tayong therapy na exclusive sa ating clinic lamang, ang ating pong bugok buyang Korean therapy. And also, meron tayong terahertz therapy and biozapper therapy. And of course, meron din po tayong hiluktok therapy na kay ano po yan, is specialty ni Doc Wendell. Schedule po yan sa atin pong Quezon City branch and of course, sa atin din pong Santa Rosa branch.
0: Yan. Yeah, sa mga ka-wellness natin dyan, ha, na gustong sumubok ng mga serbisyo na inihahandog ng Yes to Health, ay puntahan niyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centro Small. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Palibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City. Tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili, supleto lang.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay halid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katuwaan po natin sa araw-araw na pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa episode na ito ay pag-uusapan natin, mga ka-wellness, ano? Ang mga problema na particular na mas mataas ang chance na makaranas ang mga kalalakihan, ano? So focus muna tayo sa mga problema na nararanasan mas madalas ng mga lalaki. At isa na po dyan, itong heart attack, kung tawagin. Dok Ron, simulan natin sa pinaka-basic. Mm-hmm. Ano nga ba itong problema na heart attack?
1: Ang heart attack po, mga ka-wellness, ay kung saan pag nangyari na biglang nabawasan o di kaya naputol ang blood supply sa isang bahagi ng muscle o ng muscle ng ating katawan, mm-hmm, yun ay tinatawag na heart attack. Mm-hmm. At ang tawag dito, other term din dito, is myocardial infarction.
0: Oh, gawin natin mas simple pa, mga ka-wellness. Isipin nyo, ang puso nyo parang isang makina, mm-hmm, na kinakailangan yan. Kung gustong natiling umaandar yung makina ng sasakyan mo, kinakailangan continuous yung supply ng fuel and air, mm-hmm, doon sa makina. At pagka nagkaroon ng ano doon, Doc Ron, mm-hmm, nagkaroon ng problema na hindi makapag-supply ng sapat, mm-hmm, tendensya nun, mamamatay yung makina mo.
1: Makina,
0: oo,
1: yes.
0: Mag-shutdown yung makina mo. Ano? So, ganun din sa puso natin. Kinakailangan niya ng constant supply ng oxygen at blood mula sa mga ugat na dumadaloy dun sa atin pong puso, mga kaibigan.
1: At ang ano naman, yung ating mga ugat o tinatawag nating coronary arteries, parang tubo yan na supply o kung sa ano, kung sa tinatawag natin sa motor, is yun yung hose mula doon sa tangke papunta doon sa karburador.
0: Yeah.
1: At yan ang naghahatid ng oxygen sa ating puso, sa lahat ng sa puso at sa lahat ng parte ng ating katawan. At kung titingnan natin, kapag ka maayos o malinis yung tubo, tuloy-tuloy ang supply. Pero kapag ka naipit, pagka lumilipas ang taon, nagkakaroon ng accumulation ng tinatawag natin ng mga plaque. It's either cholesterol o di kaya calcium deposit. Ay nagkakaroon ng bara doon sa loob ng ating mga ugat.
0: Oo, parang sasakyan din yan, mga ka-wellness. Meron yung mga tinatawag na carbon deposit, di ba? O pagka nagpapa EGR cleaning at kung ano pa yung ginagawa ng maintenance sa sasakyan nyo, pag natatanggal yung mga carbon na yun, parang bumabalik sa brand new
1: yung
0: takbo ng sasakyan mo. Pero pag the more na mas maraming nakadeposit doon ng mga carbon doon sa daluyan ng ano na yun, ng hangin or ng gasolina, mga kaibigan, ay nagkakaroon ng problema sa takbo mismo ng ating pong mga sasakyan. Ganun din sa pangangatawan natin, Doc Ron, ano? Yung nabanggit mo na mga bara na yun, over time, pagka unti-unting nababarahan yung mga daluyan ng dugo natin, nababawasan din, ano? Yung supply ng dugo na nahahatid doon sa ating pong puso.
1: Exactly, Doc L. At ang proseso, ang tawag sa proseso na yan ay tinatawag na atherosclerosis. Kapag ka ang plaque ay pumutok or nagkaroon ng rupture doon sa loob, lalong-lalo na pagka mahina na yung endothelial wall, maaring makabuo ng tinatawag natin na blood clot. At yung clot na yon o yung buong ano na yon, buong dugo na yon, kapag nakabara sa ating ugat, ay maaring maputol ang blood supply. Kapag kapupunta doon sa ating heart muscle, is nagkakaroon ng tinatawag nating heart attack.
0: Bakit emergency itong problema na heart attack, Doc Ron?
1: Ay, kung titingnan natin, is kapag ang muscle natin nangangailangan ng oxygen, tapos walang sapat na oxygen, ang nangyayari is namamatay o nagkakaroon ng damage ang muscle. So pag nawawala yung function ng muscles, of course hindi siya yung tinatawag natin na makapag-perform ng maayos doon sa kanyang trabaho. Kaya ang magandang phrase na ginagamit sa emergency, especially ng mga cardiologists, is time is muscle. Kaya as much as possible, as quick as possible, kailangan ng medical intervention agad kapag ka ang isang tao ay merong episode ng heart attack.
0: Ibig sabihin, Doc Ron, habang tumatagal, ang bilang dyan, ano na eh? Segundo or minuto na binibilang dyan.
1: Kasi seconds.
0: Pag oras na, wala na. Napakahirap na at bibihira na lang, nakaka-survive doon. Ano? So sa mga segundo na yan na tumatagal na walang supply na sapat ng dugo doon sa ano, doon sa heart muscle natin, parami ng parami, Doc Ron, yung namamatay na mga area doon sa ating heart without enough oxygen and blood na dumadaloy doon.
1: Tama. Kaya kapag ang isang tao ay merong symptoms or merong tinatawag na episode na heart attack, hindi mo pwedeng sabihin na pahinga ka lang. Pahinga ka lang muna dyan. Sasabihin mo, ay pagod lang yan. Hayaan mo na yan. Or uminom ka lang ganito-ganyan. At hintayin na lang natin mawala yung mga symptoms. Dahil kapag yung pag-iintay na ginawag-gawa natin, mas maraming heart muscle ang nadadamage at mas delikado ang buhay kapag naghihintay tayo at hindi agad binigyan ng kaagarang lunas yung problema ng pagkakaroon ng episode ng heart attack.
0: Exactly, Doc Ron. At ayon nga sa ginawang guidelines ng ACC at AHA noong 2025 para sa acute coronary syndrome, ay nabibigay din sila ng mabilis na evaluation at evidence-based treatment sa mga suspected na meron pong heart attack. Kumbaga, kinakailangan ng ura-urada na solution pagka meron ganitong problema, mga kaibigan. Kasi yun nga, buhay talaga ang nakasalalay dyan. Okay? Itong topic na ito, Doc, itong pangunahing topic natin, bakit mas madalas nakakaranas ang mga lalaki ng heart attack compared sa mga kababaihan.
1: Kailangan nating intindihin or maintindihan ang mga nakikinig sa atin. Hindi ibig sabihin na mas marami ang lalaki ay sakit ng lalaki.
0: Lalaki lang.
1: Ang nakakaroon ng heart attack. Parehong ang lalaki at ang babae magkakaroon ng heart attack. Nga lang sa ano, sa kumpara sa babae, nasa plus 141%. Ayon sa American Heart Association, ang mga lalaki ay mas mataas na risk ng heart attack at karaniwang pagkakaroon nito na mas maagang edad kumpara doon sa mga babae. So, mas younger na posibleng magkaroon ng heart attack ang lalaki compared doon sa mga babae.
0: Bakit kaya, Doc? Yun yung tanong ng karamihan. Bakit ganun na parang ano, favorite yung lalaki?
1: Favorite yung lalaki.
0: Babae,
1: yes. Number one is biological differences sa babae at mga lalaki. Kabilang doon is yung hormonal differences. Marami sa mga kababaihan bago nagmenopause, meron silang tinatawag na high estrogen production sa kanilang katawan at merong itong epekto sa tinatawag na cardiovascular effects na kung saan nauugnay na mas mababang cardiovascular risk kumpara doon sa mga parehong age group na mga lalaki.
0: Ibig sabihin, yung estrogen, isa yun sa kumbaga nagiging ano, nagiging
1: protection
0: ng mga kababaihan compared sa mga kalakihan. Walang lalaki may estrogen naman,
1: may estrogen
0: pero
1: din.
0: Mas mababa.
1: Oo. Mas madami yung babae,
0: sa babae
1: kasi primary hormone ng babae yung estrogen. Kaya kung titignan natin during sa age na kung saan mataas ang production ng estrogen ng babae is meron silang something like protection sa pagkakaroon ng heart attack. Ngunit after naman ng tinatawag natin na menopausal stage kung saan is humihina yung estrogen production ng babae. Is doon din naman tumataas yung cardiovascular risk nila. Kaya ang pagkakaiba ng risk sa pagitan ng babae at lalaki ay nagbabago kapag ka ang isang ano babae ay tumatanda.
0: Nag-menopause na. Kaya nga ayon sa mga ano nila, datas nila Doc Ron, mas marami ang nakakaranas ng heart attack sa mga younger adults na mga kalalaki.
1: Compared sa babae.
0: Dahil nga doon sa hormones po na iyon mga kababayan. At isa pang issue dito Doc sa problema ng heart attack itong smoking in general ha, mas marami talaga ang mga kalakihan na naninigarilyo compare sa mga kababaihan. Kahit sa panahon natin ngayon na marami na rin ang mga babae na nakikita natin nakakalungkot. Kahit minsan may nakikita ako buntis na naninigarilyo.
1: Yes.
0: Nakakaawa ng
1: gusto.
0: Nakakalungkot. Oo.
1: Yes.
0: Ayon po sa WHO, mga ka-wellness, 5 times more ang prevalence ng mga lalaki na naninigarilyo compare sa mga kababaihan. Yan po ay roughly 32.5%. Globally, Doc Ron, ang mga lalaki na nigarilyo at 6.6% lang ang mga babae na nigarilyo ng tabako.
1: And of course, itong paninigarilyo is napakalaking factor, mga ka-wellness, with regards doon sa risk ng pagkakaroon ng tinatawag natin ng heart attack. At ang kagandahan dito, ang paninigarilyo is isang modifiable risk. Ibig sabihin, is pwede ninyong mabago ito, especially doon sa mga naninigarilyo, sapagkat ang sigarilyo ay nakakasira sa ating mga blood vessels at nakakadagdag sa proseso na tinatawag natin atherosclerosis. At sa maraming populations sa buong mundo, historically, mas mataas ang tobacco use ng kalalakihan kumpara sa mga babae.
0: Kaya kung ikaw ay isang lalaki, tapos naninigarilyo ka pa, tapos mataas pa yung blood pressure mo, mataas ang cholesterol, halos wala kang physical activity,
1: exercise.
0: Walang exercise, tapos yung diet mo pa is unhealthy, nako, yung mga factors na yan yung nakakapagpataas ng husto ng panganib mo sa pagkakaroon ng heart attack.
1: Exactly. Kaya hindi lamang isang bagay ang kung saan ay nagiging dahilan, nakaraniwang dahilan ng pagkakaroon ng heart attack. Ang risk factor is nag-accumulate or nag-iipon-ipon. Ang World Health Organization ay nag-identify as yung paninigarilyo, unhealthy diet, you have mentioned already, and also yung alcohol use.
0: Nako.
1: Isa sa mga risk factors among sa mga kalalakihan ng pagkakaroon ng mas maaga o mas maraming namamatay na dahil sa heart attack.
0: Mm-hmm. Dagdag pa dyan, Dokron. Ito pa, isang malaking factor kung bakit mm-hmm. ang mga kalalakihan ay mas prone sa pagkakaroon ng heart attack dahil dun sa mindset ano na lalaki ako. Mm-hmm. Kaya ko ito. Minsan ayaw nilang magpasuri. Yes. Ayaw magpatingin. At minsan ay tinitiis na lang.
1: At naiintindihan natin yun kasi tayo naman mga lalaki. Tama. We want to act tough. Mm-hmm. We want to act strong. Oo. Kaya kung minsan kahit na alam natin mismo na mahirap na sa mm-hmm. pakiramdam natin.
0: Yung nararamdaman mo na yung mga simptomas.
1: Yes, oo. Nararamdaman na yung simptomas is parang dinadala lang. Mm-hmm. And some other issues might be or yung mga dahilan might be yung sa ano natin, we were thinking about finances mm-hmm. and of course pagka ma-hospital is hindi tayo makakatulong sa pamilya. Mm-hmm. Kaya wag po nating isipin na pagod lang ako, hindi kaya sinisikmura, may mm-hmm. acid lang ako. Kumbaga is ngalay lang to sa ating mm-hmm. muscle. At yun ang pinaka-problema. Itong sasabihin na lilipas mm-hmm. lang yan.
0: Ako. Eh talagang pag hindi mo yan na solusyonan, ako, eh, yung term na lilipas lang yan.
1: Lilipas lang yan. Baka tayo ang lilipas.
0: Yan na nga, Doc Ron. Ano? Mm-hmm. Kaya yan sa mga kalakihan, ha? Hindi naman ibig sabihin na maging soft ka. Ano? Mm-hmm. Pero kinakailangan mo din na i-prioritize yung kalusugan mo. Mm-hmm. Ano? Kasi iba talagang ano eh, you want to act manly. Ano? Mm-hmm. Na ayaw mo sabihin sa pamilya mo, kinikim-kim mo lang, tinatago mo lang. Eh wala ka rin namang ibang ginagawa na mm-hmm. precautions or wala ka rin ibang ginagawa na way mm-hmm. para na mabigyan ng solusyon yung problema na yun. So mm-hmm. mas kumbaga natatago Doc Ron at lumalala ng lumalala.
1: Mm-hmm. Kaya meron akong isang paboritong speaker mm-hmm. Doc L na sinasabi niya, kalimitan sinasabi natin is we need to take care of others. Mm-hmm. Pero ang pinaka-the-best sabi niya, pinaka-the-best is I need to take care of myself mm-hmm. so that I could take care of you.
0: Yo.
1: O yan ang tandaan natin mga lalaki ha, yung self-care and mm-hmm. also yung pagtingin doon sa mga kalusugan natin mm-hmm. is hindi po yan hindi po yan ibig sabihin na tayo ay mahina. Uh-oh. O mas inuuna natin ang ating sarili. Kaya maalala ninyo sa precaution sa pagmagsakay tayo ng eroplano mm-hmm. kapag ka merong emergency at bumagsak yung oxygen mask mm-hmm. ang pinakauna mong gawin is isuot mo yung oxygen mask mm-hmm. mo bago mo isuot yung
0: tulungan yung iba.
1: Kasi hindi mo matulungan yung iba kapag ka mismo yung sarili mo is wala na.
0: Pag ikaw nag-collapse na.
1: Ikaw lang na. Nag-collapse. And mas marami kang magagawang maitulong kapag ka naalagaan.

0: warning signs na kinakailangan po nating bantayan sa ganito pong problema, kasi ito nga isang emergency na sitwasyon na kinakailangan ng agarang solusyon. Ano? At syempre, paano rin natin maiiwasan na humantong tayo sa ganitong condition ng ating pong pangangatawan. Kaya totoo lang mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
1: The Secret of Health.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health. Healthy Habits, Healthy Life. The Secret of Health. Health Info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness. Ating pong pinag-usapan patungkol pa rin sa mga problema na madalas sumatama sa mga kalalakihan. At isa na nga dyan, ito pong karamdaman na heart attack. Dok Ron, ano-ano po ba yung mga symptoms, mga classic symptoms ng heart attack?
4: Pinaka-classic, ito is pressure and heaviness, and parang yung tinatawag na parang pinitiga yung dibdib, o parang merong sobrang mabigat na bagay na nakapatong sa ating dibdib. At ang nangyari dyan is nahihirapan na tayong kumain. Kaya pag mapapansin po ninyo doon sa mga kasama po sa bahay, kapag sinasabi, ang bigat-bigat ng dibdib ko, o di kaya nahihirapan ng kuminga, immediately ay kailangan po agad humingi ng tulong.
0: Ang iba dok, nakakaranas ng discomfort sa parehong braso naman nila. Mula dito po sa biceps area, pahanggang dito sa trapezoids area. So pagka napansin niya na, obserbahan niya na parang mabigat. Hindi ka naman nag-exercise ng shoulders mo. Pero parang halos hindi mo na maangat yung inyo pong braso o balikat. Isa yan sa mga sinyales na dapat niyo pong bantayan. Sakit at discomfort din sa likod. Particularly, Doc Ron, dito sa may shoulder blades, kung tawagin, or scapula. Minsan, nakapaikot lang yan dyan, Shoulder,
4: sa ganyang area.
0: Shoulder sa traps natin, tapos sa scapula banda. So, nandyan yan. Yung feeling na parang mabigat din siya na hindi mo maikilos ng maayos. And then, discomfort din sa liig or panga. Yung iba, parang namamanhid na yung jaw nila. Tapos, nangangapal yung kanila pong liig or batok. So, yan yung mga isa sa mga classic symptoms din. Hirap sa paghinga, tulad na banggit mo, Doc Ron. Yung malamig na pawis. Cold sweats, kung tawagin. Then, meron ng kasamang pagkahilo. Yung iba,
5: puso po ninyo.
0: Minsan iba, Doc Ron, yung irregular heartbeat talaga, yung sobrang lakas ng ng heartbeat, nakikita mo na sa damit
4: Parang luluwa na
0: nakikita mo na na matindi yung sobrang lakas ng heartbeat nila, and then yung unusual fatigue, yung kakaibang pagkapagod, kahit na hindi ka naman nagkikilos, pero pagod na pagod ka. So yan ang ilan sa mga symptoms at mga sinyales na dapat po nating bantayan, mga kababayan. At according to American Heart Association at sa WHO, ay naglista sila ng parehas na mga symptoms na naranasan ng mga tao na inaatake sa puso, ay yun. Yun yung mga pagkakapareho nila, chest discomfort, shortness of breath, upper body discomfort, and then yung pagpapawis, nausea, lightheadedness, bilang pare-parehas ng mga posibleng warning signs ng ganito pong karamdaman. Yung ibang nagsasabi, parang inaasid lang ako. So ano ba yung differentiation ng digestive issues dito sa problema na heart attack?
4: Yung acid issues is mangangasim. Kung minsan nagkakaroon ng pagsisikip, pero hindi katulad nung kapag ito magkasabay na pagpapawisan kayo ng malamig, tapos yung pagkahilo, tapos yung nasusuka, ay kapag ito magkasabay-sabay, tapos sumasakit yung as you have mentioned, sumasakit yung balikat, sumasakit yung panga, sumasakit sakit hanggang sa likod,
0: mm-hmm.
4: at biglang parang walang lakas ang katawan, mm-hmm. at nagkakaroon ng tinatawag na sudden anxiety,
0: mm-hmm.
4: o nagbabalik bigla na lang parang mamamatay na yata, mm-hmm. ako. Those mm-hmm. are mga signs. Kaya kapag yun ang ano ninyo, yun ang tinatawag na nararamdaman, mm-hmm. o nakikita ninyong simptomas doon sa kasama ninyo sa bahay, emergency evaluation.

0: kaya sasabihin, kaya lang to, pahinga ko lang ng kaunti.
1: Mahirap po yun. Ha? Kaya mas mabuting magpatingin ka agad, Doc Ron, magpa-check up ka agad kayo para malapatan ka agad ng paunang lunas. Ano? Lalo-lalo na kung meron kayong history ng hypertension, ano? Meron kayong family history na pagkakaroon ng high blood pressure or diabetes or other condition na kung saan magdudulot ng hindrance dun sa normal blood flow papunta sa heart mo. Yung iba din, Doc Ron, na nakakaranas ng mga ano, vein problems or mga vein varicose veins, thrombosis at yung clotting ano sa iba't ibang parte ng pangangatawan nyo, ayan yung mga ano na yan, mga underlying causes na yan ay malaki ang chance na magdulot talaga siya ng ganun na problema. So kung meron kang mga history before ng ganun, ay magpaano na kagad sumunta na kagad sa pinakamalapit na pagkamutan. Oo, kasi mahirap na pagka yan po ay yung mapabaliwala mo lang siya, ano, mapapaliban mo yung gamutan dyan, mga kaibigan. Okay? Pag-usapan naman natin, Doc Ron, yung mga dahilan, yung mga causes ng ganito pong problema. Ano ba yung kadalasan na nagiging dahilan sa pagkakaroon ng heart attack?
0: Pinaka-common yan is coronary atherosclerosis. Kapag mayroon ng build-up ng plaque, especially cholesterol plaque o di kaya calcified calcium plaque sa ating mga ugat, yun ay nagkakaroon ng tinatawag natin na pagmara. Kasi ang cause po niyan is hindi po cholesterol. Ang pinaka-cause po niyan is yung inflammatory cells. Especially, ang nangyayari kasi ganito, bakit tumataas yung LDL ng mga taong possible na magkakaroon ng heart attack? Mataas yung LDL level kasi madaming inflammation sa katawan. So ang ating atay is magpo-produce ng mas maraming LDL para ma-neutralize yung inflammation. Kaya tumataas yung LDL sa ating katawan. At ang nangyayari kapag kayong mga inflamed part ng endothelial wall. Ang ano nito is ang pinaka mabilis na or imagine ninyo na pinaka mabilis na palatandaan is yung ugat natin is merong tagyawat. Yung tagyawat makita ninyo parang bulkan na doon sa dulo is parang mapula. Kapag ka manipis yung dulo na yon, yung pumupula at pumutok yon. Yon ay nagkakaroon ang nagkukos ng clot. Kapag ka pupunta sa puso, babara doon sa ugat, heart attack ang resulta.
1: Yun yung mga possible na pagmulan ng bara doon sa mga ugat na yung Doc Ron. Ano naman, Doc, yung dapat bantayan ng mga kalalakihan? Ano pa yung ibang dapat nilang suriin sa kanilang pangangatawan? Na yun yung mga possible din na pwede maging dahilan ng problema na heart attack.
0: Number one, yung mention na natin kanina, paninigarilyo. Number two, pagka mataas ang presyon ng ulo. Number three, kapag ka sobrang taas ang LDL level ninyo, abnormal ang lipids, and also mataas ang triglyceride level. Number four, kapag ka kayo ay may taas ang blood sugar, kapag ka sasabihin hindi naman mataas ang blood sugar ko, Doc, nasa normal range ang sabi ng doktor sa akin, pre-diabetes. Alam nyo ba ang mga eksperto nagsasabi, pre-diabetes is also diabetes. That is kasi pagka nagkaroon na ng symptoms ng pre-diabetes, that means you have already high blood sugar 10 years ago. Sooner or later you will have increased blood sugar. Kaya pre-diabetes, huwag ninyong sabihin pre-diabetes pa lang naman. No, you need to act on it as soon as possible. When you are overweight, when you are not doing physical activity, hindi kayo nag-exercise, also ang pagkain ninyo is unhealthy, mahilig kayo sa mga processed food, madali ang mga pagkain, kayo din ay mahilig uminom ng alak, lalong-lalo na kapag nagsasabado nights kayo palagi. Also yung family history ng premature heart disease, kalimitan yan is yung lifestyle hindi yung sakit. Tandaan natin, ang sakit ay hindi po namamana, ang yung weakness ng genes na mamana, but then ang nakaka-trigger doon is yung lifestyle. Also, kapag tumatanda, of course, wala namang pabata sa atin. And also, pagka meron po kayong chronic kidney disease at ilang mga chronic inflammatory conditions, katulad ng diabetes, mataas ang cortisol level ninyo, and also kapag stressful ang inyong nature of work.
1: So, maraming factors. Pero karamihan dyan, Doc, napansin ko, na preventable naman sila. Modify reliable.
0: Mostly.
1: Paramihan dyan. Mm-hmm. Now, meron lang mga factors, katulad ng edad, yung kasarian natin, yung genetics natin, na kumbaga ano na yun, given na yun siya, mga kababayan. No? Pero kapag yung iba dyan, karamihan dyan, ay nasa atin pong kakayanan yan. Nasa ating pagkokontrol kung paano natin yun sila iiwasan para maiwasan din natin yung ganito pong problema. Now, Doc, dako tayo dun sa natural prevention. Ito yung isa sa pinakamahalaga na malaman ng mga kababayan natin. Ano yung mga magagandang way para ma-prevent ang ganito pong karamdaman?
0: Ang ito ay marami, ha? Incorporation ito ng pagpipigil, pagkain, and also ano yung mga dapat gawin. Walang tinatawag na magic pill. Walang tinatawag na magic food para isa yun ang kakainin mo is yun ang bababa ang risk. Pinakamahalaga is yung mga eating patterns natin. Kailangan mas maraming gulay, prutas, whole grains, beans, legumes, also yung nuts. Kalimitan sa ating mga Pilipino, hindi tayo kumain ng nuts. Palagi kinakain lang ang mani.
1: Peanut lang.
0: Peanut, that is legumes. Hindi siya family ng nuts. Doon mataas yung mga ano niya, mga fats niya. Ang pinaka the best is dito sa atin, most common is yung kasoy. Merong nuts tayo, kasoy, niyog, coconut. And also yung fish, minimally, and also as much as possible is hindi processed. Also bawasan ang paggamit ng sobrang maalat na mga pagkain, junk foods, noodles, at yung mga buldak-buldak niya na yan. Okay lang naman kumain, hindi naman ibig sabihin na talagang
1: totally wala na.
0: Totally wala. Kung minsan kailangan ninyo
1: mga emergency cases.
0: Mga emergency cases. Aloy-aloy kung minsan magkasabay sa tropa. Pero pag araw-araw, hindi po maganda. Processed meats, mga dilata, as much as possible, iwasan. Foods that are high in saturated fat, iban doon sa ano sa coconut. Saturated fat ang coconut, pero nasa medium chain fatty acids siya. Ang saturated fat that dapat iwasan is yung mga fat, na oxidized fat, galing doon sa tinatawag natin mga meat products.
1: At saka yung mga trans fats.
0: Trans fats also, yes. And also sugary foods at saka drinks, especially drinks, and mga highly processed or tinatawag other term natin yan is ultra processed foods.
1: Bawasan nyo yan, ha? Huwag masyadong magkakain yan. Pag yan yung lagi mo kinakain, ang buhay mo paiksi ng paiksi. Nagiging instant na rin.
0: Instant. Kasi instant pa ng pagkain, instant na buhay.
1: May mga ano, Doc Ron, may mga ano tayo, pwede tayong ihalo sa atin po mga pagkain tulad ng garlic. Ito, kailan lang kilala yan na nakakatulong para mapanatili na healthy ang atin po mga blood vessels. Ganun na rin yung sa atin pong heart area. Ano ba, Doc, ang meron sa bawang? Bakit maganda to para sa puso natin?
0: Ang allicin, which is a sulfur compound, ay tumutulong sa pagpapatibay ng ating endothelial wall. Liban dyan, ang allicin also is a natural blood thinner. Kapag ka, ano kasi, pagka nagmumuumuo yung dugo natin, mabilis siyang bumara. Pero kapag ka malinaw siya o matining siya, is bibihira yung tinatawag natin na pagbara. Kaya pagkain nito, especially yung crush, crushed garlic, your fresh garlic, kailangan nyo munang pinuhin siya. Maganda dyan is ihalo nyo sa salad ninyo para ma-benefit kayo doon sa crushed garlic. Kapag kasi naluto na siya, is nagiging minimal and also some other benefits does evaporate o nawawala doon sa benepisyo na tinatawag natin na bawang.
1: Sa pagluluto, ha? And take note, ha? Ang bawang hindi yan siya directly gamot para sa heart attack. Sabon, merong ina-atake. Bawang na ipapainom mo, eh. Hindi yun directly gamot para doon. Ano?
0: Hindi po yun pang emergency treatment. Kapag may tinatawag na acute coronary blockage. Same sa principle ng yung mga yung ginger, turmeric, calamansi, green tea, moringa, at iba pang plant foods. Hindi siya pang emergency cases. And that is why, kung ganun, eh bakit ninyo ini-introduce ang Santon Plus Gold? Simply because ang Santon Plus Gold is greatly needed by the body. Especially sa panahon na kapag ka ang inyong lifestyle ay hindi maganda. Kahit nga yung mga mga health conscious, meron pa din tayong tinatawag na nutritional gap that needs to be filled in by nitong ating Santon Plus Gold. You need to, kapag ka meron na kayong tinatawag na mga markers, sinasabi natin yung naninigarilyo kayo, alakan, healthy yung pagkain, ay hindi ibig sabihin na hindi niyo titigilan yon kasi uiinom na lang kayo ng Santon Plus Gold. You need to also do away with those harmful habits, including ng pagkain ng tama and also samahan ng tinatawag natin na pag-inom ng Santon Plus Gold. Especially, pinaka the best niyan, one capsule 3 times a day para mas maganda yung benepisyo and also mas makita niyo naman yung mga ano eh, mga markers, especially doon sa mga hypertensive. Makikita niyo yan when you are healthy, you are eating healthy, you are functioning healthy, you are exercising, and then samahan nyo Santol Plus Gold, makikita ninyo na unti-unti natutulungan na bumababa yung markers ninyo, especially sa hypertension.
1: Kasi ang ano na dok, yung mga herb na yan, as well as yung mga supplementation like Santol Gold Herbal Capsule, more on sa preventive
0: side
1: sila. So, hindi siya directly cure para dun sa karamdaman mo.
0: No.
1: Pero kung ito ay iinumin mo way before na magkaroon ka pa ng ganun na problema, mas mainam, di ba?
0: Yes, pinaka the best yun. Kasi mas mahirap na gumamot ng karamdaman kaysa doon sa mag-prevent. And also, ang kagandahan nito is highly absorbable yung ating supplements. Kaya yung mga benefits, let's say yung benefit doon sa garlic, yung benefit na makukuha natin doon sa santon as to protect yung ano yung mga endothelial wall natin and also as to reduce inflammatory markers is napakaganda, and that is the reason why that yun ang pinakamaganda sa ano yan, sa ating supplements compared doon sa ibang mga supplements dahil standardized extract po ito. Ang bilis gamitin at ang bilis mabinipisyohan ng katawan, kaya maraming nagtetestimony doc Hell na parang merong magic. Wala pong magic. Yun lang talaga is mabilis lang talagang maabsorb ng katawan, kaya it acts as parang magic ang nararamdaman doon sa mga kababayan po natin nakasubok na. Kaya kung doon sa mga hindi nakasubok, subukan ninyo para kayo din naman makakapagsabi ay totoo pala sinasabi ng mga testimony sinasabi ni Doc L at saka ni Doc Ronald sa radyo.
1: And aside from healthy diet and supplementation, mga ka-wellness, mahalaga itong exercise.
0: Yes, of course.
1: Mga kababayan, Doc Ron, ano bang pwede maibahagi na exercise sa katawan natin?
0: Pinaka, ano, ang exercise is number one is nagpapababa ng ano ng inflammation. Also, ng cortisol, ng sobrang cortisol production ng ating katawan. Second thing is, ito ay nagpapatibay ng heart muscle natin. Kapag ka nag-exercise tayo, the more oxygen pumapasok sa katawan natin, the more na tumitibay ang ating puso. And also, ito ay nagpapatibay din ng ating mga ugat. So, exercising daily and also yung mga excess, let's say, mataas yung triglyceride level mo, which is bukas yung pag-uusapan natin. Pag mataas triglyceride level mo, nagagamit yung excess energy ng katawan, of course, bababa din yung triglyceride levels sa katawan.
1: So, yun, sa mga kababayan natin, pero kinakailangan maging maingat yan.
0: Yes,
1: na kung meron na kayong condition ng mga precursor ng heart attack, kinakailangan maging maingat. Kasi napakarami yan, nakikita natin, Doc Ron, at napapanood nyo rin yan sa mga social medias, ano, na nagbubuhat lang, nag-gym, bigla-bigla natutumba. O hina-atake. Dahil kinakailangan ng proper din, ano. Pagka may nararamdaman ka na parang sumisikip yung dibdib mo, eh wag mo nang ano pilitin na bumuhat pa or do excessive exercises, mga kaibigan.
0: Check up muna.
1: Yan, kinakailangan na obserbahan mo yung katawan mo, pakiramdaman mo yung inyong pong kalusugan bago gumawa, lalo na kung mayroong mga resistant training na gagawin kayo. Okay? And lastly, Doc Ron, kinakailangan kung mayroong healthy diet, mayroong mga supplementation, plus exercise pa, kinakailangan din ito, yung pahinga.
0: Yes,
1: o yung tulog.
0: Tamang tulog.
1: Ayan, so mga kababayan natin, ha, kinakailangan balance po yan sila lahat. Ha? Ayon sa ano, Doc, sa mga research, ang pagtulog, nakakatulong yan na para pababain yung mga risk sa pagkakaroon ng heart attack, like yung blood pressure.
0: Bababa yung blood pressure. Kasi kapag kakulang sa tulog, tataas talaga ang pressure ng dugo. Also, nagpapababa ng inflammation. If you have a very good night's sleep, yung inflammatory markers bumababa. Also, hormonal function natin and also metabolic balance. Mapapansin ninyo, palaging puyat. Ang hirap bumaba yung timbang.
1: Tama, Doc.
0: Kasi yung metabolism is nagkakaroon ng fluctuations, nagkakaroon ng imbalance.
1: Yun, ha? Kaya sa mga kababayan natin dyan, kinakailangan balance natin itong pong mga aspeto na ito para po maiwasan natin at huwag na humantong sa sitwasyon na kung saan tayo atakihin. Kasi bibihira lang, Doc, ang ano, ang sinuswerte na nakaka-survive pagka inatake ng isang beses. O yung iba, pangalawa, ano, okay-okay pa yung ano, yung stroke, merong mild stroke, pero pag yung sa heart attack, eh walang mild heart attack, ano?
0: Diretso yan.
1: Diretso, kadalasan yan po, mga kaibigan, ano? So, hindi naman sa tinatakot natin, lalo-lalo na sa mga kalakihan, binibigyan lang namin kayo ng heads up, ayan, para mas lalo po nating ingatan, alagaan ang atin pong pangangatawan, lalo't higit, eh mas prone tayo sa ganito pong condition o problema. Okay? Maraming salamat, Dr. Ron, sa mga inbox na inyong naibahagi sa ating pong mga ka-wellness. Maraming salamat din sa mga tagapakinig natin dyan, ha? We hope na nakapaghatid kami ng mga kaalaman ganito na magagahin po natin sa atin pong pag-iingat at pangangalaga ng ating kalusugan. Okay? Sa mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Tungkol lang po mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zaffron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zaffron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
3: Zaffron Plus Coffee Mix.
4: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sandown Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa mga nais magtanong ha, mag-text lamang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng kumpanyang Yes to Health at ng Santon Plus Gold. Katulang po natin para maging malusog at makaiwas anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement. Wala pong magic yan mga ka-wellness ha, kundi punong-puno ng mga bioactive compounds, mga nutritional properties nito. At yan ay kabilang sa nutraceuticals, ano? Ang Santon Gold Herbal Capsule natin. Highly absorbable sa ating pangangatawan dahil mga standardized extract yan ng mga powerful herbs. Kaya sa mga gusto maka-avail nito, ay puntahan po ang ating mga authorized dealers nationwide. As well as sa ating po mga Yes to Health Wellness Center, pwede kayo maka-avail yan. Ganoon din sa ating pong Shopee page. Ha? Okay, search yun lang, Yes to Health 2011. At hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na ipong bibilihin para makaiwas sa mga fake at makaiwas sa mga counterfeit na mga produkto. Okay? Ayan, patingin ko lang, Doc Ron, lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming, malusog na panonood at pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Ha? Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahihang magtanong. Pwede i-post yan dyan sa atin pong FB page. At ganoon din sa mga listeners natin sa atin pong mga himpilan, mag-text lamang sa atin pong numero, mga kaibigan, at atin pong tutugunan niyan dito sa ating pong programa.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live advice.
0: Live advice muna tayo mga ka-wellness. Doc, mayroon nagtanong dito. Ano po ang pwede kong inumin para maalis ang plema sa lalamunan? Regina, 73 years old from Paranaque.
1: Magtanggal ng plema sa lalamunan, pinaka maganda dyan is yung combination ng ito, garlic, sibuyas, radish at saka kalamansi. Yeah. Tatlong cloves ng garlic, isang medium size na sibuyas, isang medium size na radish, and then pwede din carrots para dagdagan niyo din ng isang medium size na carrots para hindi masyadong maanghang, and also 10 pirasong kalamansi. Gagawin po ninyo doon sa mga liban doon sa kalamansi is gadgarin po yun lahat. Yeah. Pag nagadgad, ilagay sa tela, pigain, yung katas noon is lagyan ng 10 pirasong kalamansi para ma-neutralize. Pwede din po sa niyong lagyan ng honey.
0: Para manamis na miss.
1: Para unti-unti pong matanggal ang plema. Mm-hmm. Well, number one, of course, iwasan po ang tinatawag natin pagkain ng mga mucus forming na mga pagkain, lalong-lalo na yung tinapay, gatas, asukal, and also yung mga deep fried foods, mamantikang pagkain, mga macaroni salad, malapit na bro, December.
0: Mga cakes,
1: yan po ay napakataas inflammatory. Pasta, also pasta is dapat ting iwasan. And also yung maalikabok na environment dapat iwasan. So, unti-unti nyo pong inumin yun at hayaan lang po ninyo na unti-unting lumabas yung mga plema sa katawan. And of course, sabayan din po ninyo na pag-inom ng Santon Vitamin C2 capsules 3 times a day, and also Santon Plus Gold. Isang capsule ng Santon Plus Gold, dalawang capsule ng Santon Vitamin C para mas magtibay yung inyong resistance doon sa mga viruses, kasi kapag madaming plema, ibig sabihin yan madami ding mga bakterya sa loob ng katawan.
0: Oo. So, yun, sa mga kabayan natin, isang taon na hindi nawawala yung ubo.
1: Araw-araw may maasukal, soft drinks. Hindi ba natigil sa tinapay?
0: Yun na nga.
1: 3-in-1
0: kaya
1: pa na kape.
0: Babalik at babalikan ka noon.
1: Talagang magkakaroon din kayo.
0: Ayan. Kaya sa mga kabayan natin, alagaan natin yung respiratory tract. Kasi pagka lagi nandyan yung mga bakterya na yan din madalas, Doc Ron, yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng antibiotic resistance.
1: Yes.
0: Yung kumbaga nag-i-enjoy yung mga bakteriya at virus sa katawan natin. Tapos, lumalakas ng lumalakas yan.
1: Tapos inuman pa palagi ng antibiotic. Tapos yung mga dosage is kumbaga pang lipong lang, pang hilo lang doon sa hindi talaga
0: napaksat.
1: Di ang mangyayari, nakakaroon ng immunity yung mga bakteriya sa katawan.
0: Ayun. Okay, sa mga kabayan natin ha, na mayroong ganitong problema mga kaibigan, Lalo-lalo na po, ano, yung meron kayong history ng mga COPDs. Uh-huh. Eh, iwasan talaga yung mga ano, mucus forming ng mga pagkain. Well, ang mucus naman, hindi naman kalaban yan ng katawan. Actually, yan yung protection ng katawan natin. Ang problema, the more na mas maraming napuproduce ng mucus, mas maraming titirahan yung mga bacteria. So, yun yung problema po doon. Okay? Doc, tanong ko lang po, masama ba ang sangkap na yeast o baking sa wheat bread sa diabetic? Salamat po. Jerry po ito ng Kalibo Aklan.
1: Ang yeast, especially kapag may diabetes ka, of course, pagkain ng yeast yung sugar.
0: Mm-hmm.
1: So, the more na nag-iintay kayo ng yeast, kaya mapapansin, nagkakaroon ng itching sa private parts ng mga lalaki at mga babae pagka mataas yung blood sugar. Kapag ang gagawin po ninyo, let's say, pagkakain po kayo ng tinapay sa wheat bread, kailangan nyo pong pasingawin muna yung yeast. Kaya kailangan yung paging paalaunin o palumain nyo muna yung tinapay. Huwag nyong kainin na bagong luto. O bagong luto yung tinapay. So, it takes, antay kayo ng mga 2 days. 1 day or 2 days sa pasingawin ninyo bago ninyo i-consume yung tinapay. Kaya nga, hindi healthy yung mainit na pandesal na kainin. Kasi yung yeast nandun pa, hindi pa nakaalis, hindi pa nakawala. Ngayon naman, with regards dun sa baking powder, ang baking powder kasi is nag-i-interfere doon sa acid production ng ating tiyan. So, pag nag-i-interfere doon sa acid production, kaya ang ginagawa kasi ng ano ng baking soda is neutralize niya, nagiging alkaline yung stomach natin, which is supposedly acid para pagtunaw ng mga pagkain. Kaya ang mangyayari niyan, hindi kayo matutunawan. Kaya yung yes, wala problema, is ano niyo lang, pasingayin niyo lang baking soda, pinaka the best. Wag na kayong gumamit ng baking soda doon sa ano, doon sa paggagawa po ninyo ng tinapay.
0: So yun, sa mga kaubayan natin, ha, na merong condition na high blood sugar and then gusto yung ma-enjoy yung
1: tinapay.
0: Ayan, pwede naman ano. Yun nga lamang, ang sarap kainin kasi ng tinapay pag mainit.
1: Pagka mainit. natural ba? Kahit naman ako, gusto ko din pag mainit. Pero once I understood na hindi maganda sa katawan, is nagiging as much as possible is iniiwasan. Ang ginagawa ko is inaantay ng ano magbahaw kasi especially gustong-gusto namin yung malunggay pandesal. Pag magbahaw, tapos iinitin lang uli para mas nawawala na yung yeast. And of course, kasi may problema ng ano, ng tinatawag natin na mataas sa blood sugar. One capsule 3 times a day ng Santon Plus Gold at tig dalawang soft gel, dalawa sa umaga, dalawa sa gabi ng premium D3. Sigurado po makakatulong po yan na doon sa pag-regulation na inyo pong blood sugar level.
0: Okay. Eto, Doc, pwede po ba yan sa mga ano to? Mga age ng adult, Doc, may age limit po ba yan?
1: Ang Santon Plus Gold, wala pong pagkahangga pwede. Kapag ka sa bata naman, ang problema naman sa bata. Doon sa adult, walang problema. Sa mga bata, as early as age 7, pwede na pong
0: nakakalunok na naman.
1: Nakakalunok na capsule, ano po yun, wala pong problema. Doon sa iba is worry kasi nga parang plastic yung capsule. That is veggie cups.
0: Yes.
1: Subukan nyo ilagay sa tubig, maya-maya is matutunaw na yan. Ganun po ang kaya mas mabilis ang absorption rate ng ating Santon Plus Gold kapag tinake ninyo kasi yung capsule mismo is veggie cup
0: yan. Yun, okay. Ano, Doc, pahabol na katanungan. Doc, tanong ko lang po, ano po kaya itong ihi ng ihi sa gabi? Di na po, dahil na po ito ng ulongga po. Salamat po.
1: Pagka babae, possible yan. Mataas ang uric acid o di kaya may UTI o di kaya mataas ang blood sugar level. Pinakamaganda is magpakonsulta kayo kung alin doon sa problema. Kapag nakita po niyong mataas ang uric acid, of course, and also may UTI, of course, you need to treat accordingly doon sa problema. Pagka ganun, you can also take. Pwede naman, walang problema kahit na may problema kayo ganun, mag-take kayo ng Santon Plus Gold. Kapag na-check ninyo na meron kayong mataas pala na blood sugar, Santon Plus Gold and Premium D3. One capsule 3 times a day, 2 soft gel naman 2 times a day yung Premium D3. Kapag sa UTI naman, is mas maganda is ang combination ng combination ng Santon Plus Gold at saka ng Santon Vitamin C. Isang Santon Plus Gold, dalawang Santon Vitamin C 3 times a day.
0: Yun, oh. So, mga kaubayan po natin, ha? Na ganito, same ang situation, Doc, sa ganitong pong mga problema. mas maganda palakasin natin ang atin pong pangangatawan. Mm-hmm. And then i-check nyo lagi sa maraming dahilan kung bakit nakakaranas ka ng ano, yung urinary frequent urgency or yeah, frequent urination. Sa mga kabaihan, sa mga kalakihan, madalas yan pagka meron kang prostate problem. UTI din pagka yes, meron kang problema sa ano, urinary tract infections, ano, ay possible din yun na makaranas ka ng ano, urinary urgency or frequency ng inyo pong pag-iihi. Ano? So maganda, makapagpakonsulta ka, pa-check up, kung malapit-lapit lang din sa mga Yes to Health Wellness Center yes, natin, kasi bisitahan nyo po. Puntahan nyo yung mga wellness clinic natin para mabigyan kayo ng holistic assessment mm-hmm, at mabigyan kayo ng personalized program para po sa inyong mga karamdaman mm-hmm, na nararanasan. Okay? Para, Dr. Ron, ako, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ko pa mensahe sa po mga tagapakinig.
1: Yan po, mga kababayan natin, mga ka-wellness po natin, lalong-lalo yung mga kumpare natin mm-hmm, sa mga kalalakihan, alagaan po ninyo ang inyong kalusugan. Bisyo po ay mas maiging iwasan mm-hmm, at itigil po. At kung kailangan ninyo ng tulong is magpatulong kayo. Kung kailangan ninyo umiwas ng paninigarilyo, mayroon po tayong cleansing and detoxification program sa clinic. Baka matutulungan din namin kayo para maka-get over kayo doon sa mga bisyo ninyo sa inyong katawan. Of course, healthy lifestyle, at huwag kalimutan sa araw-araw ang ating ultimate trio, Santon Plus Gold Santon Vitamin C and Premium D3, para palaging malusog ang ating katawan, makaiwas po sa mga karamdaman.
0: Maraming salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakaantabay at lagi po nakasubaybay sa atin pong mga programa. Ganda rin po sa lahat ng tumatang kilik ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algy Bakla, isa sa atin pong mga kapartner dito sa atin pong talakayan. Ito po yung linggo, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrong, no doctor can cure. Ngayon pong laging dalangin ang Panginoon Noah ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkaninigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. X FM.

0: Kaming akong council 1976 panisya nagsugod. Dili na man siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
1: Kamusad? Mag Santon Plus herbal capsule na.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
2: Ngano man?
3: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
3: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
6: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa dyan kini.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigo. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health

0: kulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Mga katropa,

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Kung ang siliha lang, I miss you lang.
3: Paklarek sana!
4: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Paklarek sana!
6: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nakinhanglan o tambag sa mga katropa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pala, ulam na. Babe Sabrina.
2: X-Rated.
1: Alauna y media hangtod alas tres sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
2: X-Rated.
3: This song is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.

saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Rated sa XFM.
1: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, kunya sila, dili na lang kwentahon.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
6: The Secret of Health.
5: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
5: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
6: The Secret of Health.
5: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
9: Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o malimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
10: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold.
12: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
6: The Secret of Health.
5: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag-Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
6: Visionix, daghan ang natabangan.
11: sukad ng anak ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian yun ko. Karon klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
13: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
14: The secret of health.
5: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
14: The secret of health.
5: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
14: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
15: Exciting!

0: natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Basta'y labi na kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni tingon nga nagbinuhan ko. Basta tinuod yun ka ni. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuninom o kaduha or katulog.
13: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabalit sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong gipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya matapabata o sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.

0: sa XFM.
1: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
0: XFM.
1: Exciting.

0: sa XFM.
1: Hala, oy, di man dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: Oy, master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Ah, Judge, amin pala kong hearing ni Judge. Ano na may speaking?
0: Exciting?
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi ikadidom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog manon o cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
14: Ako si Roldan, naka-baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kaya kung upan pa nga painkiller, walay epekto. Kahirajid kayo ang Sista Pain.
5: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
15: Zaton Gold Coffee Mix.
16: Odi ay, Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidar. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Zaton Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko. Wala nagasool ako ang migraine. Ginahan sa kuanin nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa kamo, sulay na mo aning Zaton Gold Coffee Mix.

0: Gipatotoy na ni Bong Bata.
1: Yes, ma'am. Ako lang gipatotoy.
0: Unya, ang sir ni mo ning kaon na.
1: Na, ma'am, di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yung siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunglang siging gasiyok. Nangguha kong babungog. Katul kaayo to. Dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to mo Santon Plus. Kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dugay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, Herbal of Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
5: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Kasayan Street. Nakasulay ko 1 week gani sud utindog kay gamihod akong tiil la og likod sobrang kasakit pag tumar na og Sister Pain. Grabe ipitin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una pirmigod kanin maglabad ako ang ulo pero sukad sige kog maintain og inom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli ana jud ko wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sad ko ani nga kape kay aduna kinig rotatayon og collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Sa FM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga na kay anak sa gawas.

0: sur XFM.
1: Hoy, ako na tira ko na yung manager nga. Kalang inig big time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.

0: Utang aku, Pa.
1: Eh, unsa man ang imong pangutana?
0: Unsay Spanish.
1: Sa unsa man?
0: Kanang the boy is running.
1: Kasayon ra na.
0: Sige daw be.
1: Akuan. El Niño Misotoy.
0: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to. Na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro marag-bulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Umubag na ako ulit sa likod, umubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Gierman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po doon yan. Nawawala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John, sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka-Premium D3. Busa ka mo diha, pag-inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan ni Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
4: Sis the Pain.
10: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gilain makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regun. Paspas kayo mawala ang pain.
4: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal.

0: padyod ko kabaludong.
1: Mm-hmm.
0: Tagatong panahuna. Hashtag yung ngit-ngita.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok ang dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sigidyog kong inom mong kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka desa, bro?
15: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
14: Ikaw, Pud, pag inamog Vitamin C, ha? Amping diya, mahal. I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
6: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
17: Sister Pain.
18: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mabibili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
1: O di ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape.
9: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
1: Akong paman itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Par, pakurati lang ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.

0: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
1: XFM time, it's 5 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Sausag ka kurte o dinhi.
2: Oy, Master, unsa magyod ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
3: Ah, Jads, amin pala kong hearing ni Jads. Ano na may speaking?
2: Exciting?
4: Exciting!
5: Santo Blas Gold.
6: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santa Plus Coffee Mix user atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og mali. Mauto paspas kog tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
10: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di inyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasahirag sa'yo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsaon mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
12: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sis the Pain.
14: Ako si Roldan, naka-baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kung gout, katake ko na yun. Sis the Pain. Kaya kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sis the Pain.
13: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
15: Santong Gold Coffee Mix.
16: Ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Ginahan sa kuanin nga kape, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Gino Ka sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, excited!

0: Kapten Ludi sa Manila. Apan sa pagtabok niya sa karsada, nalig siya sa jeep. Ug nabali ang iyang pa. Gidala siya sa ospital. Unya, gibangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong gipangutana, Doc?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976 pa ni siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
1: Ngano man?
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong gipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa dyan kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
14: Si Arlene ng Davao City, isa ko ka-virtual assistant. Kung nagapangita mo og pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas gyud makatanggal og sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamo hinom og kaduha or katulo.
12: Cess the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
12: Ibilis sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alay pagod, par? Pakuratira ko na yung kumpare nga. Naasay mo hayang asawa?

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?

0: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din na lang gud ko gud. Kalipay mo na ako ni.
1: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Sain.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
9: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at presong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
11: Si Michelle de Aini, taga Cebu sa Kasayas Radio. Nakasulay ko 1 week dalisod o tindog kay gamin ho dahong tiil. Taog likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ho, Sister Pain, grabe, ikitibo kayong Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!

0: Kabee ng Uban ang duha ka ubo og dinhi.
1: Ako pare, wali yung lima pare.
2: Oy pare, pare. Kalma.
1: Inom.
2: Kalma.
1: Na pare. Asa pare. Buraga. Relax ato pare kay buraga. Di daga naman balay pare sa akong pananaw pare.
2: Kauna kong ingon ni mo ba palabi manggugag inom. Unya na lang ta uli pare.
1: Ha? Ang alam ba pare?
2: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
1: Exciting!
3: Mga katupa, exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na din ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, gwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Ahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo magkaan.
5: Sanzon

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mayan, usaga maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambah.

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: sur XFM.
1: Par, par! Ano yung nagod, par? Pakurati na ko na ibang silingan, diya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
2: Exciting!

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Na may pa akong matiyag, distingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, magsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
2: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Seize the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Marita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy, og nihamis pod akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyo ni siya, glasatayon og collagen. Daghang salamat, Santon Gold Coffee.

0: sa XFM.
1: Usay mga tirada na to, Diapar. Pakuratira ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
2: Mga katrupa, excited!

0: Miss.
1: Kuya, tilapia.
0: Tilapia?
1: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
2: Kuya,
1: daddy. Talaga, tilapan magwani mo ya.
0: Tilapia. Huwag nang nitilap ko.
1: Bastos juga.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies
5: at skin diseases.
6: Isang pahid lang
5: ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang galang katikati.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one
6: sa presyo
5: magaan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kaselskirk ka. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santone Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: sa XFM.
1: Grabe po ni Mama Dioy. Mama pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.

0: Tita.
1: Mm-hmm. Oh, ikap.
0: Mutaan ako ni Uba. Mm-hmm. Kitsa kita mas bright. Ang Amerikano o kini mga Pinoy?
1: Kasayon. Kablo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
0: Yun naman.
1: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
2: Exciting!
3: Santong Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santong Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santong Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santong Magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungugan ni Dr. Sayestoy, na panyo, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
5: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Mission Next, daghan ang natabangan.
7: Permi gyud gamuta mo ta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta mo ta akong mata. Mauto, gitumara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo.
9: Pakusog.
3: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
3: Turbo.
9: Doble.
10: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura,
11: murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santong Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga Tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santong Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santong Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
14: Santong Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
17: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Musa, santang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayo na ko og sis the pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
18: Santong Gold Coffee Mix.
19: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi good kanin maglabad ako ang ulo, pero sukad sige kog maintain og inom aning Santong Gold Coffee Mix. Huli ana jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sad ko aning nga kape kay aduna kinig glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo sulay na mo aning Santong Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Atong paminaw ang usa sa nakainom na
2: sa Vision X Plus
1: Soft Gel Capsule.
3: Kung nagbuwan ako mata, nagbuwang ko Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, kunya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito lang kita sa produkto nga, makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong mga ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

0: Apo. Mantipaks man na.
1: Unsa man na?
0: Mantipaks ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
0: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Kumala ko inom. Ikaw po si Lolo.
0: Atong putitahan ng atong kalawasan para dili ka magkasakit.
1: Magsanton
0: vitamin C.
2: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
3: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Maganda pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Makakasama naman ng live dito sa ating pong programa. At syempre, bibigyan naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin mapapangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Katuwang po dyan ang ating pong mga dekalidad na mga produkto na gawa ng Yes to Health Incorporated. Ay, sa mga kabayan po natin na gusto po makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At syempre sa ating pong programa ay ating pong mga kasama ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw mga kaibigan sa lahat na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na naabot na ating pong pagsasayang papawid. Welcome po. Kumusta na kayo? Sana po nasa maayos po tayong kalagayan at muli na naman natin pag-uusapan yung mga bagay po na kapakipakinabang pagdating sa pag-ingat o pag-iwas laban sa mga pagkakasakit. Ano po, katuwang natin ang tamang nutrisyon at mga dekalidad na produkto po mula sa Yes to Health.
0: Ayan. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala niyo po mga text messages. Ano? At kung hindi po ganun kamasala, yung po mga katanungan, lagay niyo po ng pangalan po niyo, address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Magandang pakikinig pala, malusog na pakikinig sa lahat ng mga avid listener ng atin pong mga himpilan, XFM stations, sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakatutok sa atin pong mga himpilan, and malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay, sa mga kasama natin, inaanyan din po namin kayo na bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Sa iba't ibang lugar, dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao, puntahan niyo po ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpacheck up po ng libre, at pwede kayo maka-avail ang ating pong mga produkto dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Lagi po ating binabanggit dito sa ating pong programa na early detection is a must. Ano? Mahalaga na malaman niyo na kagad, makita niyo na kagad yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa iyong pangangatawan bago pa po ito lumala, bago pa magdulot ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So puntahan, bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapag-check up po kayo na dyan ang ating pong mga alternative consultant na gagabay at tutugon sa inyo pong mga problema, sa inyo pong kalusugan, mga kaibigan. Ha? Ay, sa mga kabayan, ang ating pong mga produkto ay may bibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar, especially our Ultimate Trio ng ating pong complete package, Doc, ano? O, para sa mga kabayan na nanghihina ang pangangatawan po nila, nakakaranas po ano, ng iba't ibang mga inflammations, mga pamamaga sa inyong pangangatawan. O, meron kayong mga bukol, yung mga tumor, mga cysts sa iba't ibang parte ng katawan nyo, inuman nyo kagad yan ang ating pong Ultimate Trio. Ang ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre, ang pinakabago natin na Premium D3. Yung tatlo po na yan, mga kaibigan, ay package nga, ano, pagdating sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan, at meron po yan sila mga kainan para po mabigyan ng shield yung katawan po natin laban sa iba't ibang uri ng sakit na maaari pong maminsala sa atin pong katawan. Ha? Atin pong Ultimate Trio, mabibili po yan sa mga local pharmacies dyan sa lugar po ninyo, ganun din sa mga big pharmacies na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The Secret of Health.
0: Okay, sa mga kabayan po natin, ay magbabahagi naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Lalo na sa mga kababayan natin na nakakaranas ano, ng bigla ang panghihina ng kanila pong pangangatawan, bigla ang pagkapagod, at yung parang walang lakas yung mga kalamnan po ninyo, mga muscles po ninyo, mga kaibigan. No? Tapos may kasabay pa yan siya na walang gana sa pagkain, na maaaring magdulot ng bigla ang pagbaba, ano? Bigla ang pagbagsak ng inyong pong timbang, mga kaibigan. At minsan mayroon pa yung pasumpong-sumpong na panakit ng tiyan. Nako, mga kababayan, marahil ay nagkakaroon po kayo ng isang karamdaman o isang problema pagkasira sa isang glandula sa inyong pong pangangatawan. Itong tinatawag po na adrenal gland. Atin pong pag-usapan at ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman po, ano, na adrenal insufficiency. Isa pong problema, no, na maaring umatake sa atin pong adrenal gland. At paano po ba, Doc, maagapan, paano ba makakakope up ang katawan natin sa ganitong uri po ng sakit?
1: Ayan, no, sa pangalan pa lang na adrenal insufficiency, ibig sabihin, yung adrenal, isang uri ng gland. Kasi may mga, may hormonal system tayo, yung glandular system. Tinatawag ng endocrine, ito ay isang gland, itong adrenal, na matatagpuan mo yan doon sa ibabaw ng ating kidney. Okay, yung dalawa, di ba may dalawa tayong kidney?
0: Yes,
1: so on top of that kidney, mayroon din yung mga adrenal gland, na kung saan itong gland na to ay malaki yung kaugnayan niya sa ating energy balance, ano, at saka vitality. So nagre-release ito ng isang hormone, tinatawag nating cortisol, ano? At meron din yung tinatawag na aldosterone. So itong cortisol hormone, kinikilala ito bilang stress hormone sa ating katawan. Okay? Isa itong uri po ng steroid hormone, pag word na steroid, alam nyo na yung ibig sabihin nun, pang malakasan talaga yan. Na ito po ay ginagamit kapag nasa panahon na ikaw ay nai-stress. Okay? In case may emergency, like yung mga pagbabara sa daloy ng dugo. Halimbawa, hindi natin alam, may pagbabara tayo sa daloy ng dugo. Yung katawan natin ang automatic, hindi nyo alam na gumagawa ng way kapag mayroong mga emergency sa ating sistema. Yan ang trabaho ng ating pong adrenal to give us the hormone that can be used in case of emergency. So tumutulong yung hormone na yan para mapanatili yung ating blood pressure na normal. Okay? So yung ating heart rate, yung tibok ng puso natin, tsaka yung resistance natin. Kaya makikita mo yung mga nagtitraining ng mga sundalo, di ba? Bakit sila dumadaan sa matinding stress training? Para ma-exercise yung katawan nila how to use efficiently their adrenals. Yung tinatawag nating adrenaline rush. Eh nangyayari yan once na tayo ay in times of stress. So, kinakailangan na ito ay balance eh, kasi pati yung dami ng sugar sa ating dugo ay gawain ito, ha, yung regulation, eh gawain ito na ating pong adrenal gland, so yung ating cortisol na hormone. So sa kabaliktaran naman, meron namang tinatawag na aldosterone hormone na ito'y tumutulong upang mapanatili yung dami ng sodium sa dugo natin, saka yung potassium. Ito yung tinatawag nating electrolytes. Kaya pag nagpapa-ARDK kayo, nakikita namin to kapag ito ay nandun sa weak point. Asahan mo yung pasyente, laging mahina katawan, nagka-cramps, tapos na may pangangatal. So, alam na natin na mayroong posibleng problema sa kanilang electrolyte. So, yung sodium and potassium, yan ay isa sa pinakamahalaga na kailangan balance. At yung aldosterone hormone, yan ang tumutulong para mabalance yan. Okay? So, ang adrenal insufficiency, may mga klase yan. Una-una sa lahat, yung primary. Na kapag ang ating pong adrenal gland ay nagkaroon ng damage for some reason, pwedeng ito ay infection or isang uri ng injury, hindi siya makakagawa ng cortisol. Na itong cortisol, kailangan mo ito eh. Kapag nai-stress ka, wala ka ngayong parang emergency shot na may nabalitaan ka ba na nagkaroon ng sunog. Ito narinig ko lang na yung refrigerator na bagong kuha pa niya sa Bombay, nabuhat niya mag-isa. Na ibaba niya. Pero nung tapos na yung sunog, hindi naman sunog yung bahay niya, hindi na niya maitaas.
0: Halos
1: di
0: na maangat.
1: O, limang tao yung tumulong sa kanya. So, ang tawag nila dito, superhuman strength caused by this adrenal hormone. So, kapag hindi ka nagkaroon ng sapat na production, pwede kang magkaroon ng sakit na tinatawag na Addison's disease. Okay? Yung secondary naman na adrenal insufficiency, karaniwan po ito kumpara doon sa una, ano? At ito'y nangyayari kapag yung ating pong pituitary gland, na itong pituitary gland nandoon yan sa center of the brain natin. Na ito po ay gumagawa ng hormone na tinatawag na adrenocorticotropin or ACTH. Pag hindi ito naglabas ng, ito yung nagsisenyas kasi sa adrenal glands natin na gumawa ng cortisol.
0: Parang so, messenger siya.
1: Na uy, gumawa ka na ng cortisol, yung ating yung pituitary gland nagpo-produce ng ACTH kapag kailangan ito ng ating katawan. Kung hindi po yung makuha ng adrenal gland yung message na yon mula po doon sa hormone na re-release ng pituitary gland, magkakaroon kayo ng problema. Yun yung tinatawag na secondary adrenal insufficiency. Yan naman tertiary na pangatlong klase, eh, ito naman ay nagsisimula doon sa ating hypothalamus. So hypothalamus, eh, hindi po hippopotamus, ah, hypothalamus. Ito po ay nagsisilbi na body's smart control coordinating center. Mm-hmm. Yan. Kumbaga ito yung center coordinating part ng katawan na nasa brain, na ang kanyang main function ay panatilihin yung tinatawag na stable homeostasis. Pag tinawag ang homeostasis, halimbawa partner, eh, napunta ka doon sa mayelo. Hindi mo pansin, pag ikaw ay naligo ng malamig, anong mararamdaman mo? Mainit ang pakiramdam mo. Kaya pag sa Baguio, pag naligo ka doon ng maligamgam, lalo kang lalamigin. So yun yung ano, trabaho ng hypothalamus. To balance the homeostasis, pag ikaw ay nasa lamig, the body will be warm. Yan. Pag mainit naman ang katawan mo, pinapawisan ka, maglalabas ka ng pawis, then the body will be cooled down. So, yan yung tinatawag na homeostasis balance. Okay? So, itong gumagawa itong hypothalamus ng corticotropin-releasing hormone o CRH na siya namang nagsasabi sa pituitary gland na gumawa ng ACTH na kailangan naman nung ating adrenal. So, yun yung relationship. Mm-hmm. So, pag itong mga to nagka-problema, talagang pwedeng magkaroon tayo ng adrenal insufficiency. Mm-hmm. O, sana naintindihan nyo yung medyo mahirap ipaliwanag yung to, pero sinimplified lang natin. Ano? Mm-hmm. Oo, ganun yun mga kaibigan.
0: So, yan sa mga kababayan po natin, ano, na nakakaranas. Bagaman dok, itong sakit na to is hindi siya ganun ka-common. Mm-hmm. Ano? Bibihira lang. Pero, pag tinamaan ka ng ganitong sakit, na hindi rin basta-basta, mga kaibigan. Kaya nga kinakailangan, magkaroon din po tayo ng sapat na idea or knowledge about these kinds of disease para po malalaman natin ano, kung paano po natin i-handle itong ganitong uri ng sakit. Ang tanong ng karamihan, Dok, is ano po ba yung pinaka-pinagmumulan daw ng ganitong uri ng karamdaman?
1: No, mayroong nasa 50 kinds of condition na pwede nagkukos nito. Pero oo, marami. Kaya nga, complicated to partner. Most commonly dito, yung sanhi ng Addison's disease ay yung autoimmune disorder. Alam naman natin, pag autoimmune disorder, ang kalaban mo mismo ng katawan natin yung ay sarili nating immune system. So, hindi yung mga mikrobyo. Mm. Pero may mga ilan ding causes, katulad na nagkaroon ka ng fungal infections o nagkaroon ka ng tuberculosis.
0: Ayan,
1: O kaya naman yung virus na tinatawag na cytomegalovirus na common yan sa mga taong may AIDS. Mm-hmm. O kaya nagkaroon ka ng cancer na kumakalat sa buong katawan mo.
0: Mm-hmm.
1: The body is in stress during that time. Kaya nga masyado ng persado yung ating adrenal glands. Ano? Tapos yung mga ibang cause naman, pwede mga inflammatory condition, mga tumor, o kaya mayroong surgery or radiation na ginagawa sa'yo to treat tumors. So, yan yung mga possible na pwedeng causes ano, na maka-apekto sa inyo. Pero ano ito, medyo maraming pag-aaral o diagnosis ang kailangan gawin para talaga matukoy nila. Sabi mo nga kanina, hindi naman sobrang madami nagkakaroon nito, pero marami na rin ako nakita na mayroong ganitong klase ng problema. Ang complain nila, laging nanghihina kahit anong tingin ng doktor. Normal naman yung katawan nila.
0: Mm-hmm.
1: Wala silang heart problem, pero pakiramdam nila, lagi silang nagkakabog-kabog.
0: Oh.
1: So, later on, nakikita na mababa yung kanilang electrolytes. Then, yun nga yung mga cause na pwedeng mag-cause ng lalong problema sa adrenal natin.
0: Bibigyan ng imbalances doon sa normal balance ng ating pong pangangatawan. Kaya kinakailangan maging mapagsuri po tayo pag nakakaranas kayo yung parabang hindi mawala-wala, Dok, ano? Ng mga pangingimay na mga kalamnan po ninyo, yung parang pagod na pagod kahit na hindi naman kayo masyado nagkikilos, ano? So mas maganda ay magpasuri, Dok. Pwede rin po pumunta sa ating mga Yes 12 Clinic para po ma-check sa ating pong ERDK machine para makikita natin kung ano po yung ibang mga factor na nagdudulot ng ganito pong uri, mga kaibigan, ng karamdaman. No? So ano po, Dok, ang iba pa ng mga pagkakakilanlan sa ganito pong uri ng sakit, mga simptomas?
1: Since ito ay karamdaman na may kinalaman sa energy, sa balance, vitality, ang daming mga symptom na halos pareho din sa ibang sakit. Pero ang pinakang significant na symptom nito yung pangingitim ng balat.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, tapos yung madalas kang pagod na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, parang hapong-hapo ka, yung iba walang ganang kumain, tapos laging bagsak ang pressure, blood pressure, laging anemic, ano?
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga 'di ba yung nagkakaroon ng problema sa kidney, mga kidney failure patient, bakit kasabay ng kanilang sakit yung pagbaba ng kanilang hemoglobin, nagkakaanemia sila kasi yung adrenal nasa taas ng kidney. So naapektuhan din siya. Kaya nga yun po yung mga pwedeng yung pagtaas din ng tsansa na magkaroon kayo ng dizziness, yan, o yung iba nga, nahihimatay pa, O yan. Tapos yung iba naman, nagkukulang yung kanilang blood sugar sa dugo. Yan. So marami mga symptom na halos pareho din. Pero ang pinakang ano, pangunahing symptom talaga dito na alam ng mga doktor na tinitingnan nila yung pangingitim ng balat. Mm-hmm. Yung something na hindi ka naman
0: talaga.
1: Yung
0: unusual talaga. Oh.
1: Hindi ka naman maitim. Mm-hmm. Pero yung mga batok mo, yung mga kilikili mo, maiitim na unusual na.
0: Mm-hmm.
1: Oo, yun yung isa sa pagkakakilanlan nila dito. Then may mga lab test, may mga lab test na ginagawa para ma-determine talaga. O saka yung hormonal test.
0: Ayun. Ay, sa mga kababayan po natin ha, kung sinususpechahan nyo po yung pangangatawan po ninyo, yung katawan nyo, na mayroong ganitong uri po ng mga simptomas, ano? Eh, para masigurado yan, para makonclude talaga, ano? Na mayroon kayo nag-uumpisa na problema sa inyo pong adrenal gland, mas maganda magpasuri po kaagad mga kaibigan, ano? Undergo sa mga lab test, ano? Para ma-pinpoint kaagad mga kaibigan at mabigyan ng karampatang lunas mga kasama, ano? Kasi mahirap nga pagka lumala yung ganitong uri po ng karamdaman, ha?
1: Okay, ready? Dito partner, ang pinakasimple lang naman yung ginagawin para maiwasan ito. Mm-hmm. Nutritional ang approach. Yun. Kasi nga wala ngang direct cure. So ang mga nutritionist, yung mga naturopath, mm-hmm. lagi nilang sinasabi na kumain tayo ng masustansyang pagkain na magbibigay ng talagang totoong ano, ginhawa sa ating katawan para lumakas yung resistensya at hindi mahirapan yung ating mga sistema ng gland. Okay? At syempre, kumpletuhin nyo yung inyong kinakain. Hindi yung isang part lang ng pagkain ang kinakain nyo. Dapat balance ang inyong kinakain. At kung hindi kayo sigurado na merong na balance yung pagkain ninyo, pwede nyo namang sabayan ng ating Ultimate Trio para kompleto yung nutrition nyo. Kasi yung Santon Gold, meron siyang complete nourishment mula sa limang sangkap.
0: Mm-hmm.
1: Tapos meron pa tayo mga essential fatty acids doon sa ating pong premium D3. At may vitamin C pa na pinakang catalyst ng absorption ng mga nutrients. Kaya yun yung lagi namin sinasabi, kung meron kayong mga ganyan nararamdaman, although hindi nyo pa alam kung ano talagang sakit yan, huwag nyo nang hintayin na madiagnose na yung inyong sakit. At the same time, wala na rin kayong ano, wala na rin kayong chance na makarecover ng mabilis kasi naglumala na bago pa makita. So ngayon pa lang pag may nararamdaman kayo, kailangan nyo talagang inumin yung mga kailangan nyong inumin at kainin ang dapat nyong kaining masustansya.
0: Ayun. So isa yan sa mga kaibigan no, na makakatulong para maka-cope up yung pangangatawan po natin no, sa ganitong uri po ng karamdaman or makaiwas sa ganitong uri po ng sakit mga kaibigan, eh yung nutrients, isa sa napakahalagang parte ng ating pong pangangatawan no, especially yung mga macro and micronutrients mga kaibigan no, na pagka hindi sapat yun, hindi tayo nakakuha ng sapat sa ating pong mga kinakain. Minsan yung iba dok, hindi mahilig sa gulay eh, no?
1: Uh-huh.
0: Karamihan ng mga kinakain is yung mga ready ano na, ready-made or yung mga madaling lutuin ano? Kaya minsan yung buhay napapadali din ano?
1: Saka isang ano partner yung ano, yung ginagawang araw ang gabi.
0: Ayun, ako.
1: Kasi alam niyo po ba kapag tayo ay nagpuyat, pinipilit ng katawan natin na i-cope yung ating stress. Kasi pag ikaw pala hindi natulog, under stress na yung katawan mo.
0: Mm-hmm.
1: So, kapag na-stress tayo lagi, the body will produce more cortisol.
0: Mm.
1: And yung cortisol na yon can, pag sobrang-sobra na sa dugo natin, can also damage our system.
0: Ayan,
1: can also damage our nerve.
0: Mm.
1: Kaya nga, yung di ba yung mga tao, parang hindi makatulog dahil puyat ng puyat, nagkakapi ng matindi, ano? Tapos later on, gusto na nila matulog na mahimbing, hindi na sila
0: wala
1: makatulog.
0: Na,
1: kasi yung katawan nila, pinersa na nila. Mm. Okay? At pagdating ng emergency, wala na sila magamit na enough na emergency hormones ng ating katawan. Kaya gano'n ang nangyayari. Kaya isa rin yun, kailangang iwas dun sa stress, magpahinga ng tama, matulog ng tama para hindi tayo magkaroon ng ganitong sakit.
0: Mm. Kasi yung mga hormones yan, Dok, intended lang yan for ano,
1: a specific purpose.
0: Emergency purposes. Yes, gano'n. So, no? Yung mga kinakailangan lang talaga na panahon. Ano?
1: Mm.
0: Pero pagka kumbaga ano, yung inaabuso, sabi pa ano, yung pangangatawan natin sa ganitong mga bagay mga kaibigan, ay magdudulot talaga yan siya no ng matinding komplikasyon at mga damages ano sa atin pong pangangatawan, especially sa mga internal organs po natin na mahirap pagka tinamaan na ng malubha mga kaibigan no. So mga kababayan po natin, as much as possible, siguro wala naman tao na hindi na-stress dok ano. Okay na kailangan alam natin kung paano
1: hindi
0: po
1: hindi ka normal pag wala kang stress.
0: Oh, yun nga. So dapat alam natin kung paano natin i-cope up yung stress. Dapat hindi hindi tayo madadala ng stress.
1: Kaya makita mo yung mga baliw, yung naglalakad sa kalsada, kahit mainit, kahit na wala makain, tawa pa rin ang tawa. Walang stress eh. Hindi normal. So a body which is a normal body, may stress yan, pero how our body can cope with stress, yun yung dun mo masusukat yung vitality mo.
0: So yan, sa mga kababayan po natin ha. So yun, ang pagtulog sa gabi, kinakailangan, napakahalaga po mga kaibigan. At kinakailangan nga balanse dok, ano? Yung pahinga, dapat balanse. At yung pagtatrabaho, eh balanse din. At ganun din yung pag-e-ehersisyo mga kaibigan. Kasi pag hindi nyo yan, kumbaga binaliktad nyo mga kaibigan, no? For example, sobra ka sa pahinga dok. Wala ka nang, hindi ka na masyadong nakikilos. Kumbaga, sabi nga, pagod daw sa pahinga. Eh, hindi po maganda sa ating pangatawan.
1: Yung mga laging nagpapahinga na hindi nagagagalaw, sila yung mga taong kapag na lumakad lang na medyo mabilis-bilis, sinahapo na. Kasi yung katawan mo, hindi sanay sa stress eh. Hindi na ano eh. Kumbaga, yung resistance ng muscle mo, hindi mo sinana eh. Ganon din naman yung mga sobrang pagod.
0: Ganon din.
1: Pag sobrang pagod ka, ang mangyayari naman sa'yo, hindi ka na nakakapag-repair ng cells mo. Laging ang katawan mo under stress. Kaya lahat dapat balance. Kaya yung tinatawag na homeostasis. Na binabanggit ko kanina, that's the body's total balance. Yan ang target kasi ng naturopathy. Yung tinatawag na holistic approach is balance. Yan. Kaya kinakailangan talaga yun ang ma-achieve natin. Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang. Ano man, pag sobra yan, eh, masama na yan sa katawan. Anything na, kahit nga yung sustansya, pag sobra, lason eh.
0: Tama
1: may mga ganon. Pag kulang, malaking problema ng katawan natin.
0: Okay ha? So mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, kinakailangan balansehin po natin ano, yung mga bagay-bagay, especially pagdating sa atin pong kalusugan mga kaibigan. Ano? At pagdating naman dito sa tinatawag na adrenal insufficiency, kasi itong sakit po na to mga kaibigan, ano, ay maaaring pasanin ng pasyente habang buhay, lang-lang na pagka hindi nyo po alam mga kaibigan kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin mga kaibigan. Subalit, ay maaari naman tayong mamuhay ng normal kahit na meron po tayo ng ganitong uri ng karamdaman. Ang kinakailangan lang natin, sundin po natin yung mga payo ng doktor natin o kung pupunta kayo sa atin pong clinic, yung mga payo ng atin pong mga alternative consultant, sundin po ninyo mga kaibigan, tapos uminom, ano? Regular na uminom ng mga suplemento, lalo na yung atin pong ultimate trio mga kaibigan na nakakatulong ng gusto sa atin pong kalusugan para po anumang problema.

0: Magturo dahil Sariput Full Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klabo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
1: Southam Plus Coffee Mix.
2: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Southam Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
1: Southam Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Nabibili sa mga butika.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusas. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
1: Mabibili sa pinatang malapit butika sa inyong lugar.
0: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Zanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Zanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
4: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis PharmaCare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas, Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay, Palawan, Peace Drug Store. Sa Aburlan, Palawan, Lechauco Pharmacy at Fareñas Pharmacy. Sa Nara, Palawan, Cheng's Drug Store at TGP. Sa Quezon, Palawan, TGP at Santan Drug Store. Sa Rizal, Palawan, Ragunton Pharmacy. Sa Sofronio, Española, Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point, Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza, Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba, Palawan, Cheng's Drug Store at sa Balabac, Palawan, Themelands Pharmacy.
6: The Secret of Health.
7: Welcome back, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng problema sa kanila pong mga mata, tulad ng isang nagtanong dito, Doc, ano? Mm-hmm. Gusto ko lang pong itanong sana kung paano po ba ang pag-inom ng Visionex kada araw. Salamat po sa inyong kasagutan. God bless po.
8: Pwede ka mag-take ng 2 to 3 capsules per day. Mm-hmm. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yung iba naman, kapag meron talaga silang nararamdaman sa mata, nagtitake sila ng isa sa umaga, sa tanghali at saka sa gabi. Okay? Pwede yan bago kumain, inumin po.
7: Okay, yan na. Anong mga kababayan po natin na malabo na yung paningin nila, blurry vision, parang yung iba doon, maulap yung paningin, ano? Tapos hindi masyado nakakaaninag.
8: Actually, yun na yung simula ng ano eh, ng, yun yung mga indication na ang mata natin is hindi na nagiging okay.
7: Mm-hmm.
8: Kasi kapag ang inyong tingin ay hindi na normal, pwedeng pagmalapit, saka lang malinaw, pag medyo ilayo-layo mo ng konti, malabo na. Hindi normal yun. Kasi ang tao, na normal yung mata, pag nilapit mo yung kamay mo, nakakakita ka. Kahit malayo, makikita
9: mo. Nakikita mo pa rin.
8: Oo, pero kung ngayon po hindi na ganun, meaning may sira na yung mata natin. Mm-hmm. So ang kailangan lang po natin i-supply yung nutrients na talagang kailangan ng mata. Meron kasi mga nutrients partner na yung affinity sa eye natin.

0: is very high, katulad ng lutein, zeaxanthin. Napakataas ng affinity sa mata natin yan. So, ibig sabihin, yung mga kinakain natin, mga may sangkap na ganyan, automatic yan, pakikinabangan ng mata.
1: Yes.
0: So, kaya yun yung nilagay natin dun sa Vision X Plus, meron tayong limang sangkap na very well known sa nutritional medicine na nakatutulong po talaga sa mga mata. Especially dun sa lumalabo na po ang mata.
1: Yun. So, mga kabayan po natin, ha? Na may problema na po ang mata po natin o kahit doon sa iba, no, sa mga kabayan natin na gusto po ninyo mapanatili ayan yung healthy eyesight, mga kaibigan, e uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. The best yan, mga kaibigan, pagsasabayan nyo ng premium D3 po natin, ano, since yung mga vitamins na dito sa atin pong Vision X Plus is mga fat soluble vitamins po yan sila. The best yan sila pag iinom kayo ng merong mayaman na source ng mga essential fatty acids, ano.
0: Partner, kung umiinom na sila ng premium D3, yung ating ultimate trio, pwede nyo na lang idagdag ang one capsule a day ng Vision X Plus. Kasi ano po eh, kumbaga yung kasing Vision X Plus, yun yung direct na para sa mata ninyo. Then yung tatlo naman is for general nutrition. Maganda pong gawin yan kahit na ikaw ay medyo okay pa yung mata natin. Pero sa tingin mo, masyado kang pwersado kasi nasa computer lagi yung buong maghapon mo, nagko-computer ka. Ha? Pwede nyo pong inumin yan as preventive.
1: Ayun. Ha? So mga kabayan natin, gusto mo maka-avail ng ating Vision X Plus Soft Gel Capsule, ay available lang po yan, ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, walang po tayong oras. Baka may pahabol ka, Dok, na mensahe sa atin po mga avid listeners.
0: Papasalamatan ko lang po ang lahat na ating mga kababayan na laging nakikinig sa ating palatuntunan kasi alam naman natin na ang kalusugan ay napakahalaga, no? Ang kaalaman, malaking bagay po yan para maalaman natin paano natin ipiprevent yung ating mga pagkakasakit at para humaba ang buhay natin. Hindi lang basta mahaba, isang buhay na mahaba, masigla at malusog. So maraming salamat po sa inyong pagtutok at nawa po ang patuloy na pag-iingat at kagalingan ng ating katawan at kalusugan ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. God bless!
1: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Ngayon sa muli, mga kaibigan, sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po tayo. Ito po ang inlingkod, Sir Michel Hinas, pansa matalaga paalam, ang ayon po dalangin nawa, ang Panginoon ang pagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: many drugstores nationwide. Available usab sa South Star Drug, the Generics Pharmacy, and Generica nationwide. Karat na! Okay na na, oy. Okay na nang mapagaw. Kung mapagaw ka, kunya makatingog pa ka, duty. Pero kung ka nang wala, lagi kayo tingog, lain pud. My precious. Ay, man, anak na akong tingog, dito naging kumuduti, anak, ha? Pero kung ka nang kaya pagyod nga inat-inaton ang tingog, yes, I will be here for you up until kailangan mo ako. Ala! Bakit mo ako yes, sinampal? Bakit mo ako kinukusi? Bakit mo ako dinuduk-duk? Yung muna, ispagay do? Naanak ako sa manager, gay. Nanakoy ka ng masterpiece, ha? Hi, nako, karong gabi una. Sa mga nagbiyahe diha, I hope nga okay lang yun ang inyuhang gibati po. I hope nga walay makatulog kay basig malagpas ka. O, imbis nga diha ra ka muna o naabot ka dito sa unahan pag yun unya mga pila ka kilometro na po. Wala na ba kayo masakin pabalik? Pagmata, maningkamot kong abot ka dito sa unahan pag yun unya mga pila ka kilometro na po. Wala na ba kayo masakin pabalik? Pagmata, maningkamot kong mapasigan ako ng imuhang mga mata karong gabi una. Siyempre, inubanan po ang inyuhang, inubanan po sa inyong Disney Princess live madungog sa Tibuok XFM stations, sa Visayas and sa Mindanao, and ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. I feel good. Tunog gid ay, perting tunoha gid ay oy. Ang atong Sir BB question karong gabi una, hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Maglaag-laag ka unya nag-aslo mang imuhang ilok na ibaho ang imong lawas. Gamita gid na nga sabon ang atong Santon Plus Herbal Soap nga naay antibacterial properties, makapawagtang po sa mga baho-baho sa kalawasan. Kung libre ang tanan, unsa daw imong piliun? Ah, naman to. Kaon, tulog, o uyab? I know na some of you, katong bunga-bunga ang life, nga kanang medyo yayamanin, o. Dili na kayo na importante sa inyo, ha, nga, kuan ka ng... di na naman dungagan inyuhang mga kuandera, mga kayamanan. Di na mo ganahan matug. No? Ang inyuhan na lang is na ay magpalipay sa inyuha na ay saktong tulog o na ay uyab. Kami diri. So far, ako, kung ako'y papiliyon ninyo, I would choose both kaon o tulog. That's what I really need today. Di ka naman wala ang kaon. Di ka na pwede walaon ang kaon. Kaya maumagin na siya ang kaon. Yun. So may nag-text? Nay nag-text? Nay nag-text? Ah, kasi nag-sana na siya og GCash. Okay, ayaw mo kalimot biha matag Domingo or the time na asa double B na akitay itawag na pamasko para sa mga BB. That's a... pang unsa tawagan manghahara na po kami or manaygon me for a cause para po sa mga bibi nato matigulang man or mga kabataan nga wala pa nakatilaw og si Kinzui. Tao eh chicken joy oy. Mamalit kita basta kay kasya lang jud sa to ang budget for kung unsa may mahatag sa tua. Ato ka na siyang ipanghatag sa mga nanginahanglan o mga wala pagid nakakaon o mga lamian nga pagkaon. Ma-appreciate kay nato Bino para po sa amuang official GCash account. Pwede po mininyong i-message sa XFM Bukidnon. Mao ka na siya nga ito ang official Facebook page. Pwede po mo nga mag-message ito ang official number 0945-443-5869. May gabi po kaya Harold Salang. Thank you! all the way from New Sambog, New Corelia, Davao del Norte. Ako ang best friend. Ako ang Maring Diha. Oh, si Maring Marisa Payot Cajes. May gabi, Diha Zay. I miss you so much. Monski, anin yon, Cuerpo?
1: Thank you!
0: May gabi, Diha Monski, all the way from Cebu. Oh, present yun na siya, Permi. May gabi, Diha. Si Mommy Josefina Tinambunan. May gabi po sa Tinambunan family. And kay Tristan Wyatt Gulay.
1: Thank you!
0: May gabi, tunuha, gid kaayo, eh. Muna, agi-practice-practice. Ano ganda ko na siya sa balay, Monski? Ako pa ba? Ipraktisan ko na siya sa balay, pero ubang klaseng kanta na gani, Monski. Murag, down to earth. Down to earth na gid ko. Magpahambol-hambol na gid ko. Kaya gid ko kabalo. May man to si Double B. Kay Kaut bang kay... Ma'am Ann, aba po. Maayang gabi, Ma'am Ann.
1: Thank you!
0: Ma'am, once again, ha? Si Ma'am Ann, aba po. Si Mommy Jacqueline Labis. Si Double B, thank you. Kaayo gyud sa inyong gihatag para sa toang mga katropa nga pa Gcash. Para po sa toang panaygon for a cause. O again, ha? Gahapon sa mga wala nakaabot, naka-nanaygon mini Double B. Sa mga ganahan, gihapon nga muapas maghatag sa ilahang pahalipay. Bahalag tag-piso rin na. Bahalag tag-singko rin na. O ma-appreciate kinamo ng inyuhang mga pa-Gcash diha para po sa itong mga katropa nga wala pa jud na katilaw o mga pagkaon like Chicken Joy. Ilabi na sa ito ang mga street children, sa mga senior citizens na ito nga naa sa mga dalan-dalan. O, ay magkabalaha kay dili kita mag-stop diha. Mangayok po kita og tabang pod sa uban na itong mga katropa para makahatag po kita og mga serbisyo para po sa mga katropa na ito nga naa karon sa mga kadalanan. Ang gusto ko, ako gusto ko kaon, mahilig kasi akong kumain. Ako din, me, mahilig talaga akong kumain, me. Pero sa ngayon, parang gusto ko talagang magpahinga. Di ko ramdam ang wellness break. Lagi seryoso. O, sige lang. Kaya nang normal, di ay ngunani, di ay ni. Sige lang, okay na. Kaya normal lang mangyuday kayo ngayon. Ngunani, abi man akong mamahuway. Normal di ay, magdaghan pa man dito yung trabaho. O, manglampaso, manglaba. Ay, ino ko. Hello, BB. Hi, kay Architect Engineer Eric Becerra.
1: Thank you!
0: Wala ni mo na-abdan kagahapon, Architect Engineer, na naigon me sa inyo. Piliyo na akong uyab, guys. Sige na kong kaon. Tambok na kayo ko niya. Sakto na pod ko sa tulog. Kwarintahin na tadiri nga side. Alam na ano ang piliyon. Ma'am Ann, kurik. Ako sad, Ma'am Ann. Actually, din ako anong uyab. Gusto lang ko ka ng unlimited kaon o unlimited tulog. Pero, syempre, magmata-mata po daoy, lain po. Oy. Basta mag-unlimited tulog, gani, magmata po. Lain po. Masiga, lahi na po nga padulungan na. Ha? Si Julian Rantz.
1: Thank you!
0: Ay, gabi, ay, pwede mo mag-text sa ito, aha, sa 0945-443-5869. Si Glenn, tumakin ng, Poblacion, Cordova, Cebu.
1: Thank you!
0: Ay, gabi, naayin na ngayon sa ito ang Gcash number. Bibi Jao, pwede ko, pwede pa surat doon sa imuang number, na lang, ay, nadaydari, wait lang ha, ako i-announce balik ang Gcash number ha. Pwede niyong ibutang sa TBTB? nalimot gani ko o kanang kuan, kanang pa-include ana, luluuyan na sa kong cellphone. Uy, ang ako lang yung wish karong Pasko no, makambyo ana niya kong cellphone do, gani magud ka ayo. Gahi na siya, gahi pa sa kong ulo. Pero kay poor man ta, so mag-antos na lang sa taang luoy ka yun. Luoy kayo. Luoy na kainin nga to ang cellphone. Bitobi ka luoy ba, oy? Laban lang diha. O, nga ni. Ay, nakakita, Deka. Architect Engineer. Ayaw pang inaway, Architect Engineer, ha? Kay, muna-muna, ragin-intawon na ako itong utong-utong para makakanta lang gin-intawon ni. Ang gabi, idea sa inyo, ha? Cinderella profile picture reveal. Huh? Sorry, profile picture reveal. Basing, kasi pasabutin mo, Ani, profile picture reveal. Wala ko kabalong si pasabutin mo sa profile picture sa Facebook. Kuan, ka na nakaputi. Pero lahi akong pangalan sa Facebook, ha? I'm using my real name. sa screen. Ano, sa pa rin pagkabalo nga nag-text-text man ka, saan yung pagkita ang wala, maka sa Facebook Live. Gireveal lugar na ako sa imuhang ako ang screen screen photo. Ako ang lock screen. Oh. Lock screen, siya tawag ana, or ka ng screen picture. Saan yung pagkita ang... Ay, nagtanaw siya sa live, sige. Akong pahayagan gamay ha. Gusto siya na ikaw makakita kung unsa akong cover photo ha. Paduliit na na. Amo na o. Gusto siya ka makabalo kung take na ba kung di o. Tara. Maklaro ni mo. O, nara o. Nara o, imong Disney princess o. Amo na o. O, naklaro sa live o. Naklaro sa live o. Klaro sa live. O na, basing magsikag pangutana, the curious kika sa imong life. So, ara, di pa kita na nako. O, yun na, nasa to ang screen ka rin ng ato ang GCash number, ha? 0936-881-9124. Again, 0936-881-9124. Ang atong official, unofficial pa rin siya actually. Okay, magtaon pa mi. For the meantime lang, usa, muna siya ato ang unofficial GCash number. O, diha lang sa mo mag-send. Ang ato ang nalikom nga amount para po sa ito ang pamasko para sa mga BB is 650 pesos. Dagang salamat kaayo. Hamurek, isa ka oras sa bitang panay gumamo na ako. Naka 650 gabi ni Double B. Salamat kaayo sa mga tao nga, sa mga katropa nato nga nag-help sa amo kagahapon. Nga kahit papano matupad na mo ang amuang wish para sa mga katropa nato nga nagakatulog sa dalan. Salamat, salamat, salamat.
1: Thank you!
0: At tabi bali. Ay, may gabi eh. Cute lagi imo ang profile. Oh, karon ka balo na ka architect engineer. Ang magod architect engineer ka nang naay murag combination gamay sa ko ang pagka. Medyo boyish gumulihok. Boyish gumulihok niya mo nang mapansin nimo nga anak ko mag manamit usaha. Murag dili hala ta nga 40hin ba? Bitaw hala uy. Ay nako bitaw bioy kanang kumusta man ang mga mag-asawa din ha? Basing galalis-laris na mo din ha, aha, kaya naminaw ang imuhang bana sa ko ang programa. Wala man ko ilaing intention din ha, kundi gusto lang din ako nga magbanding-banding gihapon mo. Sa mga mag-asawa, diha, sige na lang away ha. Sige lang, kay basig, pwede pa na nato istoryahan. O sa haymang good, kanang away sa mga mag-asawa, kulang lang din siya sa lambing. Sometimes you also have to appreciate your partner. O dili pwedeng, dili pwede mo siya gina-appreciate. Kaya nga no, basin pa mag-overthink na ng imuhang asawa or sometimes ng imuhang bana, need po na nila o validation gikan mismo sa imuhang asawa or bana nga legit. Kay usahay baya, prangkahan ta mo ha, the reason baya nga nung ang uban mga bit, dili tungod kay dili sila kontento sa imuha. Wala ko eh, kung ano ba siglain ang inyong pagsabot. The reason sometimes nga nung muling isalain ang inyong partner, it's because kamo mismo ang naay problema. Your partner needs validation sa inyo, but you failed to give it to that person na inyuhang partner because mas nagafocus mo siguro sa inyuhang kabisi or nagafocus mo sa laing butang, and then pag-abot sa balay, wala mo yag kanagong wala na may panahon sa usag-usa, siguro naman sa kuan karon manggod sa presence sa technology. O, sige lang, cellphone, or di kaya magtanaw og TV, kaya nang wala nag-yumi panahon sa usag-usa, make sure to give your partner a time for each other. I-appreciate pod nga, uy, bag-o lagi kang gupit, uy, bag-o lagi imong perfume, bag-o lagi imong t-shirt, humot lagi kaayo ka, ana, mga simple appreciation lang. And then kapag ka naman po, satisfaction ang problema, syempre kulang mangin na sa satisfaction ng imuhang partner, kapag ka ikaw selfish pod ka sa iyaha, kay ikaw humana, siya wala pa, tungod kay kulang siya sa kusog. Hindi na siya pwede be. Kung kusog ang problema, adun na kita'y Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer is made from maca and clavo huasca. Dako kini siyang tabang bi aron masolusyonan inyong problema sa kakapoy. Ilabi na sa mga bibi nato nga gikan sa trabaho. Mo nang ikaw diha, unsa pa gipaabot nimo? Tag 85 pesos ra na. Barato ra gid kay na siya biha. Effective pag yun kaayo. Tested and proven na po ang atong Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon. ko si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Torbo sa Exipim, di palit dayon ko. Bisan tartik, pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Torbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na kaibalo? Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Tong, nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.

0: Luya ka diha, ano ba? Hoy, bangon diha, ibangon diha si Gluya Luya diha. Pagtimpla dito og kape bi kanang para dili ka bation og mag kanang dili ka magluya ba kay resulta pud kay no matulog ka nganya nagluya na kay ka agi ka poy. Okay rena. Timplaha again once again timplaha ang ato ang kape nga Santon Plus Gold with glutathione and collagen aron mawala ng kakapoy sa imuhang kalawasan, mugaan pod ang imuhang paminaw. Binindot gid kay na siya nga kape, be trust me, dako kay na siyang tabang ilabi na po sa mga bibi nato. Nagibati og kaluya tungod sa kakapoy sa pang-adlaw-adlaw nga pagtrabaho. Makagaan ka na siya sa kalawasan, makatambal po sa mga balatian. Monang kung gusto na lang magkape ka, nga kanang isog nga kape, apan tambal gihapon sa mga balatian, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Uy, daghang salamat po! Oh, sa mga naay bagong nagpadala sa tua og GCash para po sa kaning Pamasko para sa mga bibi, para po sa mga street children o mga senior citizens kana nagpuyo sa kadalanan. Salamat kayo sa 20 pesos nga imuhang gihatag texter 39. Thank you jud kaayo. Wala man tod siya nag-reflect sa amo kung unsay name nimo, pero thank you good. Thank you. Okay, dako na kayo na siyang tabang B. Salamat kaayo. As of the moment, we have 670 pesos. Thank you good kaayo from the bottom of our hearts. Salamat. Nagsugod pa lang gid ning bulana, pero daghan na gid kay mig nadawat nga pinaskuhan gikan sa inyo ha. Kini nga mga pinaskuhan nga inyuhang gihatag para po kini sa mga bibi nato nga naa sa kadalanan nagpuyo. Thank you gid kayo mga kabalaka kay rest assured na tanang mga inyong gipanghatag maadto na sa ilaha, and we will be posting that sa tong official Facebook page XFM Bukidnon. Thank you. Mayang gabi po kang Kramski Kram, mayang gabi kang Bang Yasuha Magellan, all the way from Sagay City, Negros Occidental. Thank you! Si Adeline Baratas, mayang gabi po. Si Anthony Gregorio Castro, mayang gabi po. Ang ganda po ng song. Thank you! O murag, recall sa itong kabataan bito, sa unang panahon, no? Kanang mga kanta bito sa Westlife, kay murag ma-remember na ko nga gatakyan palang taana, ga Chinese garter. No? Siguro kung libre ang tanan, kung maapil sa option ang ibalik ang kagahapon, ayaw lang ka inyong kagahapon. Ayaw na. Katong kagahapon na, example, katugong nga gusto nimong balikan sa unang panahon na simple lang ang ato ang life, na naapatay panahon nga makipag-chismis sa usag. O sa diba, sa unang panahon, aha ka magtambaya ay, dito lang ka magtambay sa gawa sa tindahan, doa at doa dito, nag-inom o soft drink, sige butang sa cellophane nga naay ka ng straw. Diba? O, naka-experience ba buwan na aka na ang inyohang soft drinks kaya ibutang sa cellophane niya? Butangan tayo siya og straw? Oh, ako nga experience ko na. Taon na yun ko og ka ng, say tawag ito, katumurag bugas, gani nga gipa og ka. Nalimot ko sa term, I'm gonna bring some for you guys. Ikaw bala ka. Ako na siyang ipakita sa live para mabalaan ninyo kung unsa akong ginapang-ingon. Okay, nalimot ko sa kuan, nalimot ko sa pangalan. Wala na, nag-fog na akong brains. Brains, kadagan sa utok. Nag-fog na ang utok ni Cinderella. Di na ginma-recall kung unsa itong iyang mga gustong ipang-ingon. That was way back 80s and 90s. My God. Mayang gabi kang Charlene.
1: Thank you.
0: Kung libre ang tanan imo, kung libre daw ang tanan, unsa daw ang imuhang pilion? Libre kaon, libre tulog, or libre? Kung libre, libre kaon, libre tulog, libre. Sa Teresa, uyab. Agoy. Ay, ampaw di ay to. Ampaw. Ampaw, uy, salamat kayo. Ampaw di ay to siya. Oh, ampaw, texter 665. Salamat. Ampaw na, bibi. Oh, kusuki ko mukha unog ampaw. Di ba sa unang panahon, ang ampaw is color red? Tapos naghimo, ang ampaw is katong murag lingin siya. Oh, di ba lingin na siya nga bugas na gipauga? Lingin na siya tapos color red. Unya katong... unsa pa itong mga murag bugas gid siya o purma, pero mga gaan kay siya unya color kumantay mo adto no, unya iputos na siya og goma na ako sa balay nakapalit ko limot ang gala ganahan kay ko magkaon adto as in gyud no, oy mga panahon ng pagkakataon. Di naman nato itong mabalik ng panahon, pero hopefully nga ma-remember gihapon nato ang inyo, ang ato ang mga kaagi sa unang panahon na wala gintay laing ginahuna-huna. And we have a lot of bonding sigid sa itong mga katropa sa una. Ilabi na sa mga kabataan, kay di ba nga ito ang bonding sa una, magsigitag dula, tumbalata, tigso, balay-balay. Karon wala, nasira ang cellphone. No? Masako pagwailuan. Makagasto sa unang panahon sa buhay. Ayaw na naibalik imong kabataan, Cinderella, kay kapoy kay na. No? Lahi naman among panahon karon, Cinderella. Ayaw na lang naibalik. Sa ilu ako, pero mas nalipay jud ko sa unang panahon. Pero kung naman kung ibalik, katulang. O katulang na mga moments. Ayaw na itong, kamus imong ex. Gapong. Okay, taga. Ay, wala ko eh. Ayaw, sige. Wala, I don't know the song. Alam ko, ibalik lang ang tanang kuan. O, ibalik lang itong mga kagahapon nga gabanding-banding pa ta nga gadula-dula pa ta with our friends. So, di itong inyong kagahapon. Labot ako nga nga. Huwag na yun. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Diba? Yung ngayon na lang ang pipiliin ko kasi tumaba naman ako eh. Diba? Ang karon na lang, malipayan mo karon kay wala na ko'y ginahuna-huna. Ako na lang, ako ang lesson plan. No? Lami kay balikan, baby, itong time nga dili patama in love. Oo niya ang magsakit lang sa tuwak itong tuhod. Lami to balikan. Di na ko mabalik atong panahon na gihatag ni mo ang tanan-tanan sa iya, pero siya kay gihatag niya ang kaugalingon sa laing tao. Ayun na to. Ma'am Gloria Malala Apelo. Thank you! Ang Ma'am Glo. Salamat kayo sa mong pagsilip sa Facebook Live. Bi, atangin nyo taod-taod ang tuang putahe confession, ha? O sa kakaagi sa tuang bibi ang tuang pagkasaluhan. Kung asa siya nagsalig sa tuang programa nga makapagawa sa iyahang hinanakit. Unsay batioon ni mo, Bi, kung o sa kakasingle. O, kaniha. Bibi Jow, ikaw na bahala. Ano na, nobra ko gamay. Unsay batioon ni mo, Bi, o sa kakasingle. Naa kay uyab for 5 years, tapos gibiyaan ka sa imuhang uyab because, wait lang, pinagpalit, sige po, okay na po, pinagpalit ka po sa isang single mom. Single mom na mayroong 4 na anak. Halog yun! Halog yun mo niha. Ha? Kung sa ibuhatan ni mo kung ang imuhang karibal o sa ka-single mom na 4 ang anak, dugay na kayo mo sa relasyon pero pinagpalit ka. At ang ininyo taod-taod, lingkod na pagplaster na timplahan ng imuhang Santon Gold Coffee Mix sa imuhang baso nga init pa kaayo tungod sa ininit nga bag-o pang nibukal. Kay sugda na nato taod-taod ang atong putahe confession sa XFM Network Philippines.

0: Cherry Supplement for Men.
1: Pre, purma daw. Tingga makadto.
2: Purma da gani, pre. Pero may problema.
1: Ay, ano na aw?
2: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
1: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
2: Turbo?
1: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
0: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasit Turbo. Turbo. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Zathon Plus Gold User, atong paminawon.
3: Kaya si Carlitos ay pareho. Parangay Science, Napisiti. Suprana po ang Gorek Asin. Ang paglipong-lipo, anak ko'y kusog sa kundawa. Kasi kung sabamay na ganit ang gulitan, nabuhian na.
0: Zathon Plus Gold.
3: Sinana po ang ganit, pagpapato, pinatawag ang babati sa kundawa. Naray kusog yung mga nawa na tao. Kababan nga na, ayaw na balatihan sana na po. Kaya natin ang insaktong pagpanambal na to. Kita yun na to, dahil ang review.
0: Zathon Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
5: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, unsay na adid to?
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuod? Wala gyot?
5: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
4: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
7: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
9: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
10: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup.

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ikaw pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, wag mo lang didikinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugok sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

Welcome sa tuang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang maka-confess, pwede kang makapagawas sa imuhang mga hinanakit. Welcome po sa mga gusto nga magpagawas din ha sa inyong mga kasakit. Pwede ko ninyong i-message sa itong official Facebook page. Naka-live kita karon sa XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital and sa XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mga mag-text sa 0945-443-5869. Biyang nga itong programa is rated SPG. Rated SPG ni siya. Hangyo ko kay, I believe, some students karon kay medyo wala mga kung ano, yung nabuhat. Siguro nga kabisi mo or ting pahuway ninyo or naka-term break mo. So, basinga na minaw mo sa itong programa. Makulba-kulbaan sa tani. Ayaw lang mo pagganang kuan paminaw sa Putahe Confession kay Rated SPG ni siya. There might be words na maingon na mo nga dili suitable para sa inyo. Binin ako maglangay pa tungod kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Ang atong programang Putahe Confession hatod ka nato si El Ilion Shell Mobility Station. Sa pagmahal sa gasolina karon bi, deserve good ni mo kung magpagasolina lang man kagmahal, kinahanglan di kalidad o dili basta-basta o ampingan ng imuhang makina sa imong motor or sakyanan. Ayaw kalimot ang Shell maskin asa ka sa kalibutan, tatak di kalidad, tatak pang international.

0: brand, dili gid kailaron og mga additives nga dili makadaot sa imuhang makina. Ang atong El Ilion Shell Mobility Station, aduna sa branches diri sa Bukidnon, sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Duha diri sa Malaybalay na sa atbang sa Polymedic ang isa, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot, for every transaction, ipakita ni mo dapat ang imuhang Shell Asia app. Kay magamit kinani mo siya o ang mga points na equivalent sa imuhang gipagas or imong gipa-change oil, magamit na nimo siya in the near future, pwede magpagasolina, pwede maggrocery sa Shell Select, o kung makita nga regular customer gid ikaw sa Shell, pwede ka tagaan og scholarship para sa imuhang pamilya. And karon na sa lipa promo bihaw pa man gisan sa kuan ni Double Bigod. Aha naman, Double Bigod ka. Kabalo pa mo kung magpagasolina ka karon sa El Ilion Shell Mobility Station, pwede ka nga makalupad sa Shanghai, China. Yes! Kada transaction po ninyo sa El Ilion Shell Mobility Station, kung nalimot ko sa presyo ko pila ito dapat ang imong ipagas, na aka na yung ticket nga ma-avail na pwede ka, pwede kang maka-addo sa Shanghai, China. All expense paid, right? Hello. Uy, ako na lang din. Sir, back in the man. Muraga, gusto po ko nga maka-experience on basin di ay ikaw ang makadaog sa libreng pa-international tour sa Shanghai, China. Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Bisita na po sa mga duol na Shell stations sa inyong lugar.
1: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa ngalang Leng. Ang akong maingon karong gabi una, Cinderella, dili na ako madawat. Wala ko kabalo kung nganong kasagaran sa gapangguba sa relasyon. Ilabi na karon nga panahon. Mga single mom. Trending ba gid ni? Wala na ako ginatanan-tanan, Cinderella. Pero personally, nahitabo gid ni sa kuha karon. Lima katuig mi sa kong uyab. Dalaga ko. Wakoy anak. Mas makabalo jud ko. Wala siya'y kahati sa ako. Dili hamak, Cinderella, nga mas nindot ang ako ang kinabuhi. Mas guwapa ko compared sa babae ngayong gipuli sa ko. And honestly, wala ko kabalong nga nung siya ang gipuli sa ako. Ang babae nga nayupat ka, anak. Usa ka gabi ini ana, Cinderella. Nang hagadang ako ang uyab nga makig-istorya na ako. Ugi akong giingnan nga na-inlove na daw ko na siya sa usa ka single mom. Naging honest siya sa kuha, Cinderella. Katrabaho niya ang babae. Adunay upat ka, anak. Dili daw ko na siya gusto nga mahimong unfair sa ako. Kaya ang tinuod, gusto daw ko niyang formal panguyaban ang babae. Like nakapamalikas gud ko, Cinderella. Na-develop daw ko na siya sa babae. Tungod kay siya ang iyang crying shoulder. Labi na akong nag-aaway mi sa akong uyab. How daw ko na siya maminaw, Cinderella? And grabe makapakita og empathy. In short, adunay emotional intelligence compared sa ako. Cinderella, personally, kabalo ko nga nay mali sa ako. Pero minti na ako siyang ginaaway. Kalma lang siya nga pagkatao, Cinderella, samantalang ako dili. Sige ko gasuko. Sige ko pakiglalis. Pero ang siya, ang tipo sa lalaki, Cinderella, nga hina pag-abot sa desisyon o nang kinahanglan na ako siyang pangunahan. Ginapaningkamutan na ako, Cinderella, nga matabangan na ako siya.

ang feelings niya yung gibati nga ito sa babae. Kay basing. Basing ikapoy lang siya sa among relasyon. Pero Cinderella, mura grabe yun ang influence sa babae siya. Mura siya gigayuma. Feel na ako, Cinderella. Gibigaan siya sa babae. Guwapo ang akong uyab, Cinderella. And buutan kaayo. And kabalo kong gitintal siya sa babae nga gipuuli niya sa ako. Ang akong ginahuna-huna karon, Cinderella, pasing maabot ang adlaw nga magmahay ra gihapon ang akong uyab. Gipuli ko niya. Gipulihan ko niya sa babae nga dili deserving para sa iya. Kaya ako, Cinderella, pwede ko niyang minyuan nga wala ko'y sapit, nga wala ko'y mga kauban, nga wala siya'y bit-bit nga mga responsibilidad. Ang yung gipili karon, adunay upat ka mga anak. At sa tinuod lang, mas complicated ang iyahang kinabuhi. Unsa may naa dito? Unsa may makuha niya dito? Compared sa ako. Sakit lang una-unaon, Cinderella, nga pagumpan sa 5 years. Sa 5 years niya naging kami. Maski pili niya ang babae nga bago lang niyang nailhan. Ako, Cinderella, ang kauban niya. Sa ginhawa o sa kalisod, sa kakapoy, o sa kaanindot sa mong kinabuhi, ako ang naasa iyang likod. Pero Cinderella, wala ko masuko niya. Naging honest siya sa ako, o never sa kong kinabuhi nga nag-cheat jud siya sa ako, ah, Cinderella. Literal nga, iabot lang yun sa moment. Nga mas na-realize niya, Cinderella. Nga nawala nang iyang feeling sa ako. Tungod po sa kong ginabuhat sa iya, ha? Cinderella, kinabalik-balikan na ako. Kinapangutan na. Gusto ko makabalo. Basing nabaguhan lang siya. Apan Cinderella, buo na ang iyahang desisyon. I invested so much. Aning relasyon na mo, Cinderella. Diligyapon ako ang iyahang last choice. O kung naamong ko'y gustong ibalik, siya ang gusto na akong ibalik, Cinderella. Dili ko motuo nga ingana na lang niya nga basta-basta i-give up ang among relasyon. Dili ko motuo. Pero wala ko kabalo kung unsaon na ako paghatag sa iyo idea nga mali ang iyang gipili. Nga dapat ako. Nga dapat iyang mauna-unaan, Cinderella, nga nanghimo siya og dako kaayong mali. For choosing that person over me. Tabangi ko ninyo, please. Unsaon na ko siya pagbawi. Para sa putahe confession. Leng.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na kanyang dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms, hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
7: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
9: Dong, nagpilay inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na to!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Hello, B. Inyo ang nadungawang istorya karong gabi una ni Leng. Ang ato ang letter sender karon sa putahe confession. Siyempre, hatod ka na to sa Turbo Man Enhancer. B, pwede na mong manawag ha. Abri na po ang ato ang linya. Pwede na mong mutawag sa 0945-443-5869. The first or the great getaway 1,000 winners of exciting prizes. Sige lang, wala pa ko kakuan. Ako pang kuan ng details ani kang Double B ha. Ayaw mo kalimot again ha sa mga nay motor ni mga sakyanan. Kung magpagasolina ta especially karon nga nagmahal na ang gasolina, pili agyod ang dekalidad og dili basta-basta og dili ilaro ng imuhang sakyanan ni imuhang mga makina. Pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Minti na gyud nga sa ilaha ka perminti magpagasolina for you to get a chance to win a raffle ticket para sa trip to Shanghai, China. Sige lang kaya og galuyan pohon, basin diag kitay makadaog. Pwede man daw kami. No, wala man siya ko. Basta kaya regular customer lang jud ka sa Shell, ngano kung dili. Again, 0945-443-5869. Ang atong number na pwede. Tingala ko na memorize mo na ako. 0945-443-5869 ang atong numero na pwede ninyong tawagan karong gabi una kung ganahan mo nga maghatag og advice sa tuwang letter sender na si Leng. Hi kang Boss Kayabs, Ryan Kayabyab. Thank you! May gabi daw sa pinakagwapa sa tibuok kalibutan. Mm-hmm. May gabi daw si Lemor Valmores. Kalami ba ni mo og tingog? Mo ba? Abin ako ganang gawaras na sad ko. Lamat kayo biha. Si Nestor Oliverio ang yahang tambag sa tuwang letter sender. Ana siya nga... Wait, sabi. Naman ito na wa. Magpinakalit. Good evening, ma'am. Oh, nagtuo ang sender og siya ray babae sa tibuok kalibutan. Maong nagpalabis siya sa iyang batasan. Sorry, sender, but ako masulti nimo is Meresi. Yun lang. Oh, ako po na hula si mo sender bitaw no kanang siguro ang imuha is kanang wala gid nimo kinahanglan magid sa usa ka relasyon bi nga naagid mo'y validation sa usag usa, naamoy ka nang gitawag na appreciation sa usag usa regardless kung pila na mo katuig nga nagikasal or managasawa, dili mo na siya excuse nga dili nimo i-appreciate ang imuhang partner. Example, makita nimo siya nga bag-ong gupit, ikuan pud nga ay han oh baby loves, bagay kasi mo ang imuhang gupit, you look so handsome. And sa karon ba ang panahon no ang gina-expect sa mga partners, na yung mga partners nga, ang ilahang gusto is i-flex sila sa Facebook. Imuha sila yung story. Dili ka makalimot sa mga special events sa inyohang life. E usahay mang good ang ato ang mga partners, di ba? Kaya ang languna-huna, kami nabitaw. Ako ang nabitaw na siyang bana, ako ang nabitaw na siyang asawa. So wala na relasyon para i-post pa na ako. Kabalo naman siya nga iyahak ko. Pero still, kinahanglan gihapon na ninyo para mag-add og spark sa inyohang relasyon. Dili pwede nga, okay na lagi na. Dato o magkaana. Ayan na mga ingon-ana. Kaya kabalo mo, that's kanang gitawag na you're losing, you're already kanang murag showing your partner that you're already losing the interest. Diba? And ang delikado din ha is parehaan na turn off ang imuhang uyab sa imuha. Pinagpalit ka sa isa ka single mom. Kung saan man din nasa single mom kung daghan siyag anak, wala. Kinahanglan ganda yun na ihapon. Pero sige, ginamaliit ganan imo ng mga single mom, mas powerful pa ba na sa imo? Kaya sila na prove na ginain lang ha. Kaya nila ilang kinabuhi maskin pagka nang nanagan sila yung mga anak pero kaya nila ilahang life, na survive nila ilahang life. Ikaw nga single, murag palamunin pa mga siguro ka. Diba? Sorry ha, I have to be brutally honest with you kay dili mo pwede maliiton ang mga single mom. Oo. Ayaw tao na buhata kay sometimes it is not them the problem. Dili sila ang problema, ikaw ang nay problema. Labi na ka ng tanaw ni mo si mong kakalingon, taas ra pud kaayo, ginapangitaan ka guway sa Ginoo nga muubos ka para makita gid nimo nga dili sila ang nay problema kundi dili ikaw. Mao gina siya ang realidad. Mao nang ayaw gid mo pagmaliit diha og mga single mom kay mas fighter pa na sila sa inyo, mas strong pa na sila sa inyo. Ayan si Charlene, sakit jud kayo sender nga gibaylo kag naay anak. Lesson learned na po na nimo. Dili lagi magpalabis ka malita kay mabiyaan gyud ka. Oo, kana gyud. Dili lagi magminaldita pero again pod usahay naay rason nga nang ginagaminaldita ng inyong mga partner pero too much is not good. Sige, abri na ang linya. Tawag na, sorry, kay wala akong gitubag kay Gestoria pa mga words sa camps. Tawag na ha, 0945-443-5869 kay atong tubagon. Hello, maayong gabi. Maayong gabi po. Kansan ni
1: si Orly ni B.
0: Ay, sige, Orly, go ahead sa imuhang tambag sa tuwang letter sender.
1: Alam sa atong letter sender, si Charlene.
0: Si Leng. Leng yung pangalan.
1: Leng.
0: Apa.
1: Sige. Alam kan, Leng, mag-move on na lang na siya. Uy, kay siyang katinudanay lang. Ang katong lalaki, wala man gintun. May gugma siya ang katinudanay. Kung ang gugma-gugma, raba, diliin ko nga sincere yung siyang kasing-kasing.
0: Nga nung kaingon man ka nga, dili sincere ang laki nga na abot man sila 5 years.
1: Oo, ano niya, sige po gayon, puro lamang niya pong kaplastikan niya, ginding di aki di puras lain.
0: What do you mean nakigplastikan?
1: Di puras lain niya, doon na pag yung mga anak.
0: I don't think na nakigplastikan ang laki, kaya naging honest man siya sa babae nga na siya nagustuhan lain. Giamon po ba ni Leng na naagid siya'y batasan nga nakapaturn off sa laki. Ikaw, let's say example, ikaw karon halimbawa, example lang niya, basig tinanong mo. Nakay partner nga maot yung kinaiya sa imuha, magstay ba maghihapon ka?
1: Tapos akong kabahin, dili na, oy.
0: Oh, maunay gibuhat sa laki karon, gikapoy siya sa batasan sa babae, maotong wala na siya ganahi, nangita na siya og lain.
1: So, paan po? Anang ulang po gugma siguro ang laki kay og. Gugmahan pa ang laki, bisan pag unsa ang klase kiniya sa usa ka babae, iyagi na gihapong kunungan.
0: Ay, disagree good ko anak B. Sorry ka ayo, pero disagree good ko anang miingon nga wala kay gugma. Naa siya'y gugma, pero naay limitasyon ang tao. Dili nimo pwede hot dun ang iyang pasensya kay mahurot gid na siya. Lain pug kayo magpa-consume na lang siya per me. Sugot baka nga ikaw andiron ka sa imong partner?
1: Ano ang sa bagay? Ako ni Hagi ng pugana, bugay-bugay ang pugo na kamupon.
0: Oh.
1: Pero...
0: Kamu ba gihapon karon?
1: Oh, wala na gihinoon.
0: Oh, di ba? So, wala naman di ay mo. So, ikaw mismo ang living proof na dili ka pwede magstay sa usa ka tao nga wala na may pagsinabdanay.
1: Oh, sa lahi nga pamagi, so, pareho gihapon sa ako ang mga kuan na gihapon.
0: Hmm.
1: Yan.
0: Oh, anak na lang, Jud. Muna nga, ayaw lang ikuan kaya basig malain po ang laki, no. Nag-antos man siya.
1: So, ako na lang ikatambag ang lean. Kung makaya, usubunan ang itong gamay. Kaya rin doon na po'y makuan. Masin tagay yung doon na po'y mga panahon na maabot siya. Mga lahi mga binuhat.
0: Basig
1: nga eh. Usubunan ang gamay, kaya video ba ay bati na yan na matikdan siya ang kagulingon o sa mga batasan. Kaming kamutan na lang umausab kay kabalo naman ta kitang tao. Kabalo na ta kung sa'y pili mayo o sa'y maayo.
0: Tinood, Jude.
1: Kaya na lang.
0: Ano?
1: So, pili mo na to pwede maliit na po ang tanan mga tao kay sa ilahang pagka himugsok na ng kulitutana, dala naman ang niladaan.
0: Mm-mm.
1: Maayo ka? Maayo ba o dili?
0: Tinood, Jud. B, salamat kasi mong tambag, B, ha?
1: Ingat na, tubi mo kahangyo, B, request yung song.
0: Sige pa, nikamutan ako. Ano sa mga kanta, B?
1: Kuan lang, Power of Love.
0: Ano sa to siya?
1: Power of Love.
0: Power of Love. Si Kuan, B?
1: Hindi na siya.
0: Kasi nagkantaan ni?
1: Para ano siya nga one day. Para ano siya nga song katong Power of Love.
0: Kinsa nag
1: tag-as bitaw mo?
0: Kinsa
1: nag tag-as bitaw mo?
0: Ah, si Lynn Dion, tama?
1: Oh, katong mga tag-as itong singer sa una, wala na maroon sila. Unahan ko ito, Mino.
0: Ah, sige, sige. Play na ko ni katapusang kanta.
1: Ah, sige, sige. Salamat, Kiddy.
0: You're welcome. Salamat ka, Ayo. Oh, ano, no? Lisod ka, Ayo, bitaw na... O, tambag na ako kang Lenny Bibi. Mo nang dili siya mga, o siya, mga budho. Kay Maot. Ah, kay Maot siya. Maot, Mayo Manuroy na lang. Buti mo, Arman. Buti Arman. Second is si Arman, no? Kay Irrelevant. Ang mga tambag, bitaw ni mo, Arman, no? Kay lami, kay sus na lang, Arman. May gabi idea si mo Arman ng boss. Thank you. Salamat kayo. Tubago na ito nila. Hello, may gabi.
2: Hello, may gabi.
0: Ay, may gabi po. Ikaw ni Haim?
2: Brian.
0: Go ahead. Unsa may tambag mo sa to ang letter sender?
2: Eh, inanawan na. Kaya naman siya nang gusto ang single, ma'am. Tapos, palimiro ito na kung gusto si mga pagdadugay. Bali naman, speak as nga ko ang single, ma'am. Kasi na siya nakita si mga... Na siya na dili na gusto ang si mga. Moto siya, naka-adto sa uban nga single, ma'am.
0: Oo.
2: Sa kuha lang, eh, pasagil ito siya. Mungita, nag-blind niya.
0: Basin pwede pa nung ka.
2: Oh, kung pwede, oh, nabitaw ko, single. Single, may single man to. Ang gipangita niya, nga, single, ma'am. Mulag sa kuan, parang, sa kyanan pa na, kuan na ka ng sitanhan na.
0: Ay, hindi rin ganun.
2: Oh, kaya hindi na bayang pasabon. Sitan, isin mo, brand new. Yeah, ikaw to, brand new pag gano'n. Dito noon siya sa sikanhan. Dito sa ingon nga, single mom, ana.
0: Dito na lang siya sa imo eh.
2: Oh, pasagyan lang to siya na, bitaw ko.
0: Bitaw. Ako siyang pangayon ng number. Kung muhatag siya, akong itunol ni mo.
2: Oh, tagasa rin na nag sa tawagan na, tagasa rin na.
0: Taga-kuan, wala ba siya nag-iingon po doon, taga-asa ni Zinza. Mag-text rin niya siya sa kuan, kung kuan rin niya, mag-update rin niya kung pwede niya ihatag ang iyahang number sa imo, kung it sa diha.
2: Sige, itawag na lang ako.
0: Ay, saron, kay mag-chat pa man to siya, kung nana ko yung number niya, akong i-try o gahatag niya sa imo, na naman ko yung number diri o.
2: Dili na ko i-plug, karoon ako number.
0: Ayaw lang i-plug. Ay, gusto mo yung i-plug? Ay, bahala ka. Go ahead.
2: Sige, i-plug na ko. Kanang katugon siya kung pao niya. Bubay lang.
0: Sige.
2: At ako na biro. Nang single, ato na akong tingita. 0975-209-3534. Balikan ako kayo sabi. 0975-209-3534. Salamat, Luigi.
0: Asa, balik ka sa kaisa kay naputol-putol kagay na.
2: Balik ka na ko ha. 0975-209-3534.
0: Alright.
2: Salamat.
0: Pites. Salamat kayo. Oh, i-text to ko an. Len, kung nadunggan mo ang number ni to nanawag sa to agay na kay ninugigito siya basi niya meant to be the eye mo. Pero bitabi, pasensya na siya't kayo. Wala naman kita igong oras. Salamat kaayo, biha, sa inyong pag-stay with us for a couple of hours. Ugma, magdungog-dungog kita sa sasamang oras. Alas 9 hanggang alas 11 po sa gabion. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
3: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi di ina mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi. Putahe sa gabi.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, par! Bakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po't. Sukan ka niya to? Sayang saat? Oy, wagyo'y natuman!
3: Exciting!
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
5: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hines. Makakasama mo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman. Magbabahagi na naman po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Syempre, katuwang po natin ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health. Ayan po yung mabibili na sa pinakamalapit ng butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para maka-avail kayo ng atin pong mga produkto. Okay, sa programa po natin, makakasama po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at syempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
6: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating palatuntunan. Welcome po muli sa ating The Secret of Health. Pag-uusapan natin yung mga impormasyon na pwedeng makatulong sa ating pagpapalusog araw-araw para makatulong po sa ating family at ganun din na katuwang natin dito yung mga produkto ng Yes to Health.
5: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, samahan ninyo po mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong pong mga text messages. If ever meron po kayong mga inquiries, i-text nyo lang po yan sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag pong kalimutan i-like and i-follow atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yeah. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, at ganoon rin sa mga bagong launching ng mga produkto po ng Yes to Health. Ha? At pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin post dyan, mga kaibigan, no? Sa atin pong Facebook page. At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
4: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Parkway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Lock 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Puntahan, bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at mabigyan kayo ng complete health assessment, mabigyan kayo ng dietary guidelines. Lahat po na ay pagkakaloob dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya samantalahin ang pagkakataon at bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
4: Secret of Health, Health Info.
5: Health Info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin itong isang karamdaman, ano? Na kung inyo pong napapansin o naobserbahan ninyo na madalas nagpapawis, mga kaibigan, ang inyong mga palad at talampakan. Minsan po may kasabay pa yan na hindi kaaya-ayang amoy, mga kaibigan, no? Eh maaaring symptoms na po yan, ha, ng karamdaman po na hyperhidrosis. Atin po i-konsulta kay Doc Algie kung paano po ba nabubuo ang ganitong uri ng sakit, Doc.
6: Oo, familiar tayo dyan kasi marami tayo minsan pag nakikipagkamay tayo, medyo malagkit na medyo basa.
5: Yun na nga. Oh.
6: So ito po yung hyperhidrosis, ito po yung labis na pagpapawis na maaring sanhi ng ibang medical condition. At ang mga taong may hyperhidrosis po ay nagpapawis na talagang matindi, ano, literal na pwedeng tumutulo o nagmo-moisture yung kanilang mga kamay at mga paa. Normally, ang ating mga sweat glands ay gumagawa po ng pawis dahil ang ating skin, mayroong mga sweat gland na siyang nagko-control ng temperatura ng ating balat. For example, iniiwasan natin na mag-overheat yung sistema natin kapag sobrang mainit ang katawan, automatic yan. Magre-release sila ng pawis na magko-cool down naman sa ating sistema. Kapag ikaw ay nilalagnat o kahit na tumataas lang yung temperatura mo, nilalagnat ka, nag-i-ehersisyo ka o nakakaramdam ka ng stress, kinakabahan ka, nababalisa ka, or kahit na anong hindi magandang pakiramdam o takot, pwedeng mag-trigger ito ng pagpapawis. At kapag hindi po kayo nakakaranas ng alinman sa mga nabanggit, pero pinagpapawisan kayo ng sobra-sobra, ibig sabihin may mga nerve na nagbibigay ng signal sa inyong mga sweat glands na hindi ito napipigilan. So para sa 1% hanggang 2% ng mga taong may hyperhidrosis, ang mga gland ng kanilang pawis o yung sweat gland ay hindi talaga sila sumasara. Kumbaga lagi silang open, ano? Pinagpapawisan sila kahit na hindi po kailangan ng pagpapawis, ano? Kahit nasa loob ng aircon na Sir Michelle, talagang pinagpapawisan sila. Oo. Yung ang iba, nakaupo lang, nanonood ng TV, pinagpapawisan. At may iba pa nagsabi na kahit naliligo sila sa swimming pool, pinagpapawisan sila. Grabe, ano?
5: Abnormal talaga yung sweat glands.
6: Oo, hindi nagko-close. Actually, may mga ilang tao na ito yung mga uri, ano? Pwedeng yan ay primary hyperhidrosis o tinatawag din na focal or essential hyperhidrosis. Mm-hmm. Ang sanhi po nito, yung sanhiyan ng labis na pagpapawis sa ating kamay, kilikili, mukha at ito ay walang malinaw na dahilan. Ano? Mm-hmm. Kung ang iyong mga gland ng pawis ay may on, kumbaga, na switch, imagine ninyo, may switch on. Mm-hmm. Ang may primary hyperhidrosis ay laging naka-on, hindi ma-off. Diba?
5: Yung switch ng ano, nalasa at glands.
6: Oo, sabihin na natin yung switch. Oo, para mo sa ilaw. Lagi naka-on siya. So, ang mga taong may primary hyperhidrosis ay karaniwang pinagpapawisan mula sa isang uri ng gland na tinatawag na eccrine sweat gland.
5: Mm-hmm.
6: Yan. Yung mga gland na ito ay bumubuo ng karamihan po sa 2 milyon hanggang 4 na milyong gland ng pawis sa ating katawan. O yung eccrine sweat glands ay maaring marami yan doon sa ating paa, palad, mukha at kilikili. Yan. Kapag yan ay sobrang nagiinit ng katawan natin, o gumagalaw tayo o may emotional na hindi maganda sa atin, eh, o dahil sa hormone, okay, ina-activate ng mga nerves yung gland na yan upang maglabas ng pawis. Yan. So yun yun. Kaya minsan pinagpapawisan tayo ng sobra. Alam mo yung mga taong may sobrang pagpapawis na hindi naman ito, kumbaga hindi na ito normal, eh merong ginagawa dyan eh, yung mga doktor, merong tinatawag na surgery, yung nerve surgery, yung sympathectomy, na kung saan yung nerve, may binabawa silang nerve na nagtitrigger ng sobrang pagpapawis sa pwedeng sa kamay o sa paa. Okay? Pero ewan ko lang kung kayo gusto nyo magpapa-opera, no? Yung iba talaga, nagpapa-opera sila dahil hindi na maganda yung buhay nila. Hindi sila makapagtrabaho sa office kasi nababasa yung mga papel. Matindi, ano? Yun namang isang klase, yung secondary hyperhidrosis naman, itinatawag din na general o pangkalahatang hyperhidrosis. Nagdudulot ito ng labis na papawis sa buong katawan. Kanina yung madalas yung kamay, paa, mukha, di ba? Pero ito buong katawan. At mas maraming bahagi ng katawan ang pwedeng nagpapawis kahit na hindi ka naman talaga kailangan magpawis. At ito po ay isang kondisyon sa pangkalusugan na. Masasabi natin na ito ay dahilan sa ilang mga kondisyon gaya ng menopausal, di ba? Yung pregnancy, yung thyroid problem, yung iba naman pag may diabetes tayo, alcoholism, pwedeng infectious disease katulad ng TB, tuberculosis, Parkinson's, rheumatoid arthritis, yung iba pag na-stroke ka, may mga ganung resulta, no, heart failure or yung iba na may cancer katulad ng leukemia at lymphoma. So ito yung mga nakapaloob doon. Generally, yung hyperhidrosis, yung primary hyperhidrosis, hindi naman nakakamatay. Hindi ito delikado sa kalusugan. Kaya nga lang, masyadong hassle.
5: Very frustrating na problema.
6: Frustrating, oo. Ito rin namang secondary hyperhidrosis, hindi rin naman ganun ka, ano, kadelikado, pero maaring ito nga indication ng isang sakit na dapat nating ipa-check up dahil posibleng ito ay magti-trigger pa na mas ibang problema. Kasi pag lagi kang pinagpapawisan, malapit ka rin sa infection. Although yung pawis natin is pamatay ng mikrobyo, pero tandaan natin na lahat ng hindi normal na nangyayari sa katawan ay pwedeng mayroong consequences na iba sa ating sistema.
5: Ang sayo po nga, lahat ng sobra na hindi maganda sa katawan po natin, mga kaibigan. Ano? Yung iba, Dok, pagka nakakaranas ng anxiety ano, or yung babalisa, ano? Pinagpapawisan din po ng husto na inaakala po nila na sila ay nakakaranas ng hyperhidrosis. Pero ayon po sa mga eksperto na medyo may pagkakaiba, ano, yung karamdaman mismo na hyperhidrosis kesa dun sa pagpapawis dulot ng actual anxiety disorders. Ano? Pero yung iba, nafe-feel nila na parehas lang. Ano? Halos parehas lang kasi ganun yung pawis, especially pagkagabi. Diyan pinapawisan ng gusto ng malalamig na pawis, sabi pa nila. Ano?
6: Malalapot daw na pawis na malalamig.
5: So yan ang naobserbahan, ano, ng mga kababayan natin na meron pong hyperhidrosis or sobra-sobra yung pagpapawis sa kanila pong pangatuan. Ito ba, Dok, ay hindi naman nakaka-dehydrate?
6: Nakaka-dehydrate ito pag sobra na. Kasi syempre, lahat ng tubig na lumalabas sa katawan tapos wala kang replacement. Kaya kadalasan din ng mga may hyperhidrosis, mauuhawin sila. Inom sila ng inom ng tubig. Kasi nga, para kang ano, gripo na hindi maklose, tulo ng tulo. Yun ang nangyayari.
5: Nako. So yun na, sa mga kababayan po natin na mayroong ganitong uri ng karamdaman, dapat po wag ipagpawalang bahala. Ano? Bagaman hindi siya ganun ka-fatal, kaya hindi yung iba, parang normal na lang sa kanila, Dok, ano? Pero nakakaabala talaga siya sa pang-araw-araw po ninyo na pamumuhay, mga kaibigan, no? So kung meron man mga paraan na pwede po ninyong magawa, kung meron mga way, ano, na mabawas-bawasan yung pagpapawis, ano-ano po ba, Dok, yung mga tips na pwede yung maibahagi sa atin po, mga kababayan? Yeah. Kahit pa paano, ma-lessen yung sobra-sobra nilang pagpapawis.
6: Oh, una-una sa lahat, huwag kayong magsuot ng ano, masyadong makapal na damit. Saka pumili kayo ng ano, light and breathable fabric katulad ng cotton.
5: Oh, marami silk na ngayon yan.
6: Kaya lang mahal yung silk. Ano? Oh. Ayan. So, maligo araw-araw at least siguro mga twice a day kung kayo pinagpapawisan para ma-cool down kahit paano ma-prevent yung sobrang pagpapawis. At gumamit kayo ng herbal soap or sabon na hindi mabigat yung chemical na pwedeng makatulong sa pagpapaganda ng kalusugan ng skin natin, katulad po ng Santon Plus Herbal Soap, di ba, na may activated charcoal at may iba pang mga sangkap na herbal na pwedeng makatulong sa pagpapalusog ng ating mga sweat gland. Ayan. At iwasan yung mga spicy food kasi masyadong nagpapainit ng katawan yan. Ano? Pati alcohol. Na ayan, pag kinain mo yung maanghang, talagang pagpapawisan ka. At saka yung mga hot drinks, iwasan, lalo na kung katanghali ang tapat. May mga ganyan,
5: magkakape pa.
6: Katanghali ang tapat. Ano? Mga tsaa at mga kape na ito ay mayroong mataas na stimulant.
5: Ayun.
6: Kasi bawal sa inyo yung ma-stimulate ng gusto eh. Kasi nerve nga ito eh. Diba? Yung nerve na hindi normal yung kanyang signal na kahit hindi ka naman kailangan magpawis, eh pinagpapawisan ka. So iwasan yung ano, stimulant.
5: Ayun ha. Sa mga kababayan po natin na ganito, sobra-sobra yung pagpapawis po nila, eh mas maganda po mga kaibigan, iwasan nyo anything na makakapag-sira dun sa mga nerves atin pong pangatawan.
6: Saka mag-take kayo ng, ano, ng mga supplement na mataas yung minerals, antioxidants, yung mga vitamins na nagpapaganda talaga ng skin. Ano? At meron tayo niyan sa ating mga produkto, yung ating Santon Plus Gold. May limang herbal extract ito na mayroong malawak na benepisyo sa buong sistema, sa daloy ng dugo, sa balat, sa ating hormones, sa nerves. O ganun din yung ating premium D3. And of course, vitamin C. Napaka-importante niya sa ating mga skin, ano, yung ating vitamin C.
5: At sa mga kababayan po natin, pwede rin niyo yung ano, gamitin ang ating pong Santon Plus Herbal Oil. Ano? Lalo na pagka medyo pagod. Tapos nagbasakan ng kamay mo, pwede mong haplasan ng Santon Plus Herbal Oil natin. Para nakakatulong din kasi yun, Dok, ano, sa mga nerves, nerve endings ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. It soothes the nerves and also the tissues. Ano? So, napakaganda yan, ano, para sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. At yung mga nabanggit nito kanina, eh, gawin nyo po yun, ano, especially sa clothing. Iwasan yung mga masyadong pag sinuot mo, talagang pagpapawisan ka agad.
6: Oo, hindi ka pa nga pumupunta sa lugar na pupuntahan mo, pinagpapawisan ka na.
5: Oh, pero wag naman din yung ano, Dok.
6: Sobrang ikli.
5: Yung halos labas na lahat.
6: Oo, iba na yun.
5: So, sa mga kababayan po natin, ha, na mayroong ganitong uri po ng problema, eh maaari pong magsadya din sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng mas kumpleto na guidelines, lalo po sa inyo pong diet, kung ano po yung mga gagawin nyo, ano po yung mga iiwasan po ninyo para makakop up yung pangangatawan sa ganitong uri po ng sakit, ha? Puntahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang, ha, sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
1: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Santon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.
3: Yeah!
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
0: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
10: Sundown Gold Live Testimony.
11: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
12: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
11: Ano po bang problema niya, Nay? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
12: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Sundown Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Sundown Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Sundown Plus Gold, nawala yung magaan ang pa ako. Sabi ko, pumulubot na nga yung pa ako. So, kaska ko, nangingintab kasi yung pa ako noon eh. Opo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaganan pa ako. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan na mamagandin ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Sundown Plus, siguro yung mga nakasubok na.
11: Wow.
12: And then, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman, kaya nagtakot, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
11: Opo.
12: Nang ako'y subuhok ulit na bumili ng Sundown Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
11: Oh. Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
12: sa advice ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774.
11: Opo.
12: Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang uri ko na ako dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami. Sinama ko na itong anak ko sa kayong manukan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa to the echo ako.
11: Opo.
12: I think last month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy-echo ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, di sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam kung may problema rin siya sa puso. Maganda ng pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre noon, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
13: ayos na.
12: Yun nga lang, may panahon na, may time siguro pagmatanda ka na mahirap na matulog.
13: Opo.
12: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para ma yung follow-up check-up. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
13: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
12: Henry Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
14: The Secret of Health.
5: Inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kaubayan, si Nanay Enriquita Cruzado. Nung unang punta niya, Doc, namamaga ano yung paa. Tapos merong mga pantal-pantal parang ano bruises ano sa kanya pong mga braso. Na parang tatubo nga daw. Pero pagbalik, Doc, ayos na.
6: Malaki
5: nawala.
6: Malaki na pinagbago. Although si Nanay ay nasa 80 na ang na mahigit ano. Pero sabi niya maganda yung mas maganda kasi nagpabago yung quality of life mo.
5: Tama.
6: Hindi kailangan na magaling ka na agad totally. Ang mahalaga yung mga discomfort mo nababawasan dahan-dahan at nag-i-improve talaga yung kalidad ng iyong buhay.
5: Yun, ha? So, sa mga kabayan po natin, ha? Na nakakaranas din ng parehas na problema kay Nanay Enriquita, ano? Ay bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic at subukan nyo, ano? Yung premium D3, mga kaibigan. Sa mga kaibigan natin na meron pong problema sa kanila pong heart area, mataas yung cholesterol po ninyo, barado yung mga ugat po ninyo, masyado mabagal yung blood circulation sa ibang pangangatawan, subukan nyo po yung premium D3 natin. Kasi marami na, Doc, ano, ang nakasubok at talagang natutuwa sila. Minsan yung iba, katulad din Nanay, namamangha talaga sila dun sa effect, ano, ng premium D3 po, mga kaibigan, no? So kung kayo po meron din ganyan mga problema, subukan nyo po, isabay nyo sa mga iba pang mga suplemento natin. Ito pong premium D3, mga kaibigan, no? At kayo din mismo ang makaka-experience, ano? Kung gaano po kaganda ito sa atin pong pangangatawan, ha? So ang atin pong Ultimate Trio ay pwede na yung mabili, ha? Sa mga pharmacy, hanapin nyo po sa mga butika malapit sa lugar po ninyo. At lagi pong hanapin yung Tatak Yes to Health para makasigurado na ang inyong pong inumin, yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. May nagtanong po dito, Doc. Ask ko lang po tungkol sa product ninyong Santone Plus Coffee Mix. Wala ba ang side effect ito kung 2 beses inumin sa isang araw? Salamat po.
6: Wala naman. Kung kaya naman ang budget mo, walang side effect yan. Ibig sabihin,
5: yung budget lang ang
6: budget
5: ano.
6: Mong, ano pero sa health, wala. Wala po tayong inaasahang negative side effect. More on positive. Kasi benepisyo ang pinag-uusapan po dito. Pagkain po kasi yan. Na yung pagkain na mayroong mga sustansya na kailangan ng ating katawan, yun ang benepisyo niya kapag ininom mo ito araw-araw.
5: Mm-hmm. So sa mga kabayan po natin, ano, ang ating Santone Plus Coffee Mix, it is a friendly coffee. Ika nga, ano? At full of nutrients ano na makukuha po natin. Imagine niyo yung one sachet ng ating pong Santone Plus Coffee Mix. Parang tumutumbas yan sa isang kapsula ng ating pong Santone Plus. Ang Santone Plus Gold, mga kaibigan, no? Dahil yung base ingredients nila ay halos parehas po, mga kaibigan, ha? So, hindi ka lang basta nagkakape, nagbibigay ka pa, nagpapasok ka ng nutrition, mga sustansya sa inyo pong pangangatawan na nakakatulong ano, sa iba't ibang organs, sistema sa katawan po natin, ha? So, yan. Para sa mga kabayan po natin, wala pong ano yun. Wala pong kaso yun, mga kaibigan. Kung ilan yung maubos mo sa isang araw, siguro, hindi mo naman kayang umubos ng 5 siguro sa isang araw, ano? Grabe ka naman makapagkape. Pero yung iba siguro, ewan lang, ano? O baka mahilig talaga magkape. Pwede po, mga kaibigan. Wala pong problema. Yun nga, budget niya lang yung tatanungin kung kaya ba, ano? So, sa mga kaibigan natin, mga kababayan po natin, ha? Masarap yung coffee, Doc. Higupin, lalo na pagka malamig-lamig yung panahon. Umuulan-ulan, no? Pwedeng-pwede to. Sa mga ano, Doc, yung about our topic kanina, pwede ba nila itong ma-intake din?
6: Oo naman, wag lang talagang ano, yung sasabayan mo yung init ng panahon sa paghigop. Kasi ang pinag-uusapan doon, yung matitrigger yung nerve
5: yung
6: mo.
5: Yung papapawis mo ng gusto.
6: So, pwede yan. Pwede mong gawing malamig yan. Di ba?
5: Oh, pwede.
6: Wala namang problema kung malamig. Basta ang ano lang kasi doon sa may hyperhidrosis is yung ikaw eh matitrigger yung init at yung stress sa iyong katawan.
5: Oh, pwede yung gawin yung cold coffee, mga kaibigan, no?
6: Paborito ng mga anak ko yan na lalagyan nila ng malamig.
5: Mm-hmm.
6: Oo. Kasi yung mga kabataan ngayon, hindi sila mahilig sa mga mainit eh.
5: Oo nga.
6: Oo, more on cold drinks sila.
5: Oo. So yan na, sa mga kababayan po natin ha, pwede nyong gamitin ang atin pong Suntone Plus Coffee Mix. Para sa mga kaibigan natin na may problema sa kanila pong mga mata, huwag nyo kalimutan, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ito po yung pinakabago na produkto ng Gastro Health na nakakatulong ng malaki para sa atin pong mga mata, para ipanumbalik kung ano man yung mga nasisira na parte sa mata natin, at ipanatili ano na healthy yung bawat parte ng atin pong mga mata, especially sa mga medyo nagkakaedad, no? Yung madalas makaranas ng age-related macular degeneration, ano?
6: Yung, ngayon halos kahit hindi na umiedad eh, may problema na rin sa dami ng blue light.
5: Mm-hmm.
6: At saka yung sobrang stress na ating mata, mga puyat ng matulog. Mm-hmm. So yan, gamit po kayo niyan. At of course, para sa naman sa overall health, sabi nga nila, a healthy skin means a healthy body.
5: Yes.
6: So kailangan natin gumamit ng masustansya at dekalidad na sabon, Clear Skin.
5: Yan.
6: Gamitin po niyo yan. Mabibili niya sa ating mga clinic.
5: Okay. So, paano, Doc? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na minsay sa ating pong mga avid listeners.
6: Always, thankful tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa mga katropa natin. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, ano, sa ating programa, sa ating mga produkto. Nawa po ang aming laging dalangin, makatulong ang aming mga information na binibigay sa inyo, at lagi kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na katawan. God bless. Doc Algie po ito.
5: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, tayo magkarinigan at magkasama-sama dito sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ngayon pong tayong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
15: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Suntone Plus Gold, Suntone Plus Coffee Mix, Suntone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
16: X FM.
17: Dito kwarta B, palit na kubra.
18: Uy, bra. Magbra-bra, pagka nga. Pura baga nagkugtutoy nga, maskar, magamaya ni magtutoy.
17: Wow. Ulo, pagunin mo, no?
19: Nani?
17: Brief, pagka nga, gamay mo kay kagtabadidoy.
20: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
21: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
22: Agusan Lending Corporation.
21: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting, exciting Pilipinas. XFM.
1: Exciting Pilipinas, mga katropa, alas 5 jazz na sa kabuntagon.
2: Inaantok pa, lumundag-lundag.
1: Ananausap kita, mga katropa, nining mga oras sa sugod na managuban kita. Tama na alas 5 sa buntag karong adlawa. O adlaw karon nga Martes, mga katropa. Pit sa 15 ning bulan sa September. Basta pit sa 15 gani. Wow! Ah, syempre, wow, gyud na mga katropa.

No, labi na. Sagat ng mga 15:30. Okay, kini nga oras mga katropa. Hatod ka na to sa ato ang Santon Plus Gold Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Coffee Mix mga katropa. Siyempre, ang pampagahi o pampaligon sa paraguban ni Mr. o ni Mrs. mga katropa, ang atong Turbo Dietary Supplement for Men. Hala sa mga wala pa kaibot diha, ibda na! O, katong maupay pag turok, o hala. Mayong buntag katropang Gloria Malala Apilo. Nanay Gloria, mayong buntag usab nimo diha katropa. Engon man usab kang katropang Lina Pataho. Ala mag-otso-otso tayo katropang Lina Pataho. Ray Cantomayor, Sangay, good morning sab kanimo, diha katropang Ray Cantomayor. Nahala doon na tayo bagong nakita diri nga viewer, si katropang Enrique Iking, good morning sir. Hoy, mayong buntag usab kaninyong tanan mga katropa. Mayong pagpaminaw sa to ang programang Exciting Pilipinas. Kini si katropang Ray Alburo Alinton, ang inyong makauban hangga gikan ining mga oras ha, alas 5 hantod alas 6 matag buntag gikan sa Lunes ngadto sa Biyernes. So, ingon man usab kang katropang Vincion Pataho. Oh, good morning Sir Ray Alinton. Pa-shout out sa tanan taga Barangay Das Agan nga naminaw sa Exciting Pilipinas. Wow. Mayong pagpaminaw sa itong mga katropa, labi na sa mga solid listeners nga kanunay kanato nakasuporta, bisan pa man magbagyo, mag-El Nino, mag-tornido pa na diha mga katropa. Naagyod ni sila nakaantabay, nagapaminaw sa itong mga balita. Abi ninyo mga mga katropa. Kining mga orasa, wa pag yun in town ko kahagok, bisag kapiyong man lang in town, bisag gamay. Okay, gikan tas bayugan, nakasakay ko hapit na alas dos. Ang bus, ang bot, asa na ngape. Hasta mang dugaya. Niabot adri, hapit na po alas tres. Nangita na lang ta sa ato ang mga kapamilya dito ta nagtabi-tabi hantod ning mga orasa. Galurat gihapon atong mata. Siyempre nakaino man ta kanunay sa atong para kape. Labi na sa atong kape nga Santon Plus Coffee Mix. Dito mi ni Brother Shamgar. Kapi-kapi while nagakuan ba, nagatabi-tabi sa mga planos kinabuhi mga katropa. No, sa mo na nga kamo dihang wapay mga plano halapang mata na mo. Pagplano na mo dihang kung sa unin yun, ni nga maadlaw ka mga katropa nga mahimo ning mabungahon. Dili ka magsigilang magtulog-tulog, pag mumata mo kaon, mubalik na pagtulog. Dili mayong kinabuhi mga katropa. No, nga mumata lang tao niya pagkahuman na itong mata. Mukaon, maligo. Pag humag kaligo, kay gibati na pong katogon. Alo ba, tulog? Kuyaw, yun kayo ning ubang mga anak o murag mga anak o milyonaryo. Murag yung sikinsang mga anak o mga milyonaryo. Kung makatulog, humagkaon, muragway daghang hugason. mayong nga pagpaminaw usab sa itong mga kahigalaan. Mga higala na itong nakasuporta. Isip ato mga katropa diri sa ito ang Sibyaan sa 95.7 Dakbayan sa Bayugan. Mayong buntag ninyo diha mga katropa.
Ayon man usab sa ato mga katropa diri sa Maya, lungsod sa Prosperidad, lungsod sa Esperanza, lungsod sa San Luis o lungsod sa San Francisco. Sa mga naabtan sa tuang 91.3 XFM Agusan, tama yung pagpaminaw ninyo diha mga katropa. Nahala nining mga orasa kay basin unyag mangluod di sila. Sa tanan nga mga nag-birthday, happy, happy, happy, happy birthday! Happy birthday sa mga katropa! Okay, so grabe kadali atong oras, no? Bago pata ni sunod, ni sulod. Pero 16 minutos nang nakalabay sa atong orasan, mga katropa. Maunang sa atong mga katropa, diha nga wa pa nakaibot. Hala, pangibot na mo diha. Ay human dihag ibot, mga katropa. Adto dito sa mong garden. Ha, pangibot dito sagbot sa imong garden. Ayaw diha, sige ga. Ha, ayaw mo diha, sige labing-labing skarma. Okay, wala tayo mahimong kwarta, ana. Wow. Dapat inigmata ni Mus Kabuntagon humagkapi. Ala, kung di pa kaya maglungag, kung pwede raman galing ang nilungag biyaan, abiyai sana pagtimpla sa ditog kape. Ala, kaya ron na mag-utso-utso kita mga katropa sa kalipay ug pagmaya nga nakadawat kita sa maayong panglawas. No? So ana gyud ka importante ang kalawasan mga katropa. Nga dapat kuan gyud ta, no? Dapat yung himsog ang atong kalawasan. Ilabi na nining panahon karon mga katropa nga nasinakasinati kita og kining pag-usbaw sa climate change. No, dili lang gasolina ang niasbaw karon mga katropa. Oh, pati ang atong mga pati ang atong climate change. Nahala mga katropa, dirita sa pagpaminaw sa mga musika. Ato ning ihalad kang Binsyon Kantumayo, Binsyon Pataho. O gingon man usab kang Enrique Kiking, Enrique. Ah, hala, pag magsurban usab kita. Bibingka o budbod, kikin sa maning bibingka, kikin sa puning budbod. Hala, atong paminawon mga katropa.

0: Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas, mga katropa. Itong oras, alas 5.21 na. Ingon na kadali ang atong oras, mga katropa. Pipila na lang po ka mga minuto. Magbuhag-buhag na po kita. Sumasa tais kanding. Oh, nga nagabinulagay. Ay, mayong buntag, katropang Wilma Joaquin. Ingon man usab kang katropang Didina. Ah, Didin, dili Dennis Didin, gidaman mo kuni Didin. May aha naman si Didin Pataho, wa na makabalik. Ah, si Didin Pataho ha, nga nagapaminaw diha sa may, sa gini, si Teodorian. Ah, sa mga silingan, usap ni katropang Didin diha. No, mayong nga pagpaminaw, labi na diha sa may si Teodorian. Ah, asa ni, Lukak ba ni Ilaha? Si Nadine, nausap ka doon nga atong kauban si katropang Nadine. Good morning, Sir Ray, watching from Matanao, Davao del Sur. Hoy, sa mga taga Davao del Sur. O, mayong nga pagpaminaw pa, sending my regards sa ato ang mga kuan diha, sa ato ang mga kuan, mga kaigalaan, o mga katropa, no, diha sa may Davao del Sur. So na ako'y gipangita mga katropa nga kini nga pahibalo ba. Mga katropa, donatay kuanha, donatay good news diha kaninyo. Sa katubitang wala pa'y mga kuan. Aw, oh, mga aplikante for kuan siguro ni. Ah, diha sa LTO. One Stop Caravan, Bayugan City, serbisyong panligal para sa lahat. No, sa karong September 18, mga katropa. September 18 to 19, Friday and Saturday. No, interested applicant may request to bring photocopy of birth certificate. 16 to 17 years old may bring photocopy of parents, guardians, and valid ID. Hindi lang pampatibay ng or parents consent. If married, women bring photocopy of marriage contract. O, sa katong dunay mga transaksyon, gustong magpa magkakuha og lisensya, labi na kining mga 16 ngadto sa 17, kinahanglan og parents consent, kinahanglan og parents valid ID. No, mao ni mga kinahanglanon mga katropa. Ala sa katong wapay mga lisensya ha. Adto mo ni ini. Pero wa man diri gibutang og asa ang kuan ani oy. Asa ang kuanani, asa ang vinyo. No, Ma'am Jane, asa mang vinyo ani katropang Ma'am Jane Emily Villa Puerte Peteros. No? Matod pa diri ni katropang Wilma Joaquin na ipangapi bingkag budbud kuya wagod sa song. Ana gyud na siya. Okay, so far mga katropa, maayong pagpaminaw sa itong mga kahigalaan, mga katropa nga nagapaminaw karon diin mang dapit na iting itong probinsya sa Agusan del Sur. Ikaw karon nga naka-tune in sa ito ang 91.3 o ikaw baka karon nga naka-tune in sa itong 95.7. Katropa, maayong buntag nimo. Nauban usab sa imuhang tibuok pamilya. Manghinaot ko nga kining imong pagsayo sa pagpamasahiro karon. Makamahimo kining mabungahon o nga mahimo kining makaprovide sa inyong panginahanglanon. Sa ato mga empleyado ha, maayong pagpaminaw dinyo diha sa inyohang pagpangandam o naminaw while nangandam ni sila mga katropa kay syempre ang atong panahon karon taas na kayo ng taas kanang mubo na kayo ang panahon karon mga katropa. Oh, sayunan ka pag bag-upatan ni Tongtong og alas 6. Karon alas 6:26 na. Grabe naman ni nga oras mga katropa. Anyway, dagdagan ang atong oras, tagaan sa tamo diri og maayong musika mga katropa na makapaugnat sa inyohang mga kaugatan. Ngayon man sa inyohang mga kaunuran. Hala, dirita sa XMR Shakol. Kay ato ning paminawon, unsay mga kantang hatod kanila nga makapahatag og aksyon sa atong mga kalawasan.

usa kadlaw sa sayong kabuntagon dinhi.

0: Oi, apa? Oi, apa? Apa?
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman, ha? Alas 7 na, bangon na, gimalate na ka. Oy, ay, bangon na.
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Ika, rock banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Omemix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako ipiang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Magkadungog mo kay si Rindon, na testingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako isisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panyan dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higira man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Turbo. Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yan is galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga panit,
9: mahamis nga kutis.
11: Santon Plus Herbal Soap.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.

0: Puro kayo hingi.
1: Exciting, exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas, mga katropa. Atong oras, alas 5.42 na. Ini nga oras, mga katropa. Hatod ka na to sa itong mga produkto. Sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Mga katropa, nga to ang Santon Gold Coffee Mix. Nga doon ay glutathione and collagen. Mapalit sa itong mga butika. Diha sa Labina, sa ito ang pinakaduol nga Mercury Drugstore, mga katropa. Ha? Pangitaa lang ninyo ni diri sa Mercury Drug. No, kung ikaw diha, Jane Palma, kung wa ka katuod og Mercury Drug, hala, katog na lang. Oh, katog na lang kung wa ka katuod. Ingon man usab, mga katropa, nga tong Santon Gold Coffee Mix. Ah, available usab kini sa mga butika nga dool sa inyong lugar. And syempre katong dunay mga problema sa mata, labi na kanang mga babae, lalaking wa nay klaro ang pananaw, mao nang sagugma wa mahatagi og tarong relasyon, kay pati mata nagdaot naman. Wa ka kita og tarong ka relasyon. Hala, mga katropa. Gamitin lang kana og kanang Vision X Plus. No, kay kani atong Vision X Plus, mga katropa, makatabang kinigdako nga maprotektahan ang kadaot sa atong mga mata. Ingon ana siya kalami, mga katropa. Madaw ang kalami niya susama sa natilawan nga kalami sa imuhang silingan. Tama atong among gihatagan og durian, among gihatagan og mangustin. Kana siya, mga katropa. Anyway, mga katropa, once again, good morning sa tanan atong nagapaminaw. Uy, hala. Naday kay Hinarbes diha, do. Kuya, wagod ni mo, do. Ay, naku. O, ako'y nakitaan, mga katropa, ngaga. Gatad-tad na og durian sa yupas buntag. Murag yung naay punuan. Kato mga namuak diha og durian. Perting lamias mong durian diriya. Kanang mangustin kay di mana mapuak, kay di mana matagak. Hulat yun ka nga mangharbis ka. O, karon, mga katropa, kay ting bunga og durian. Aw, basta kay ang silingan bisag way punuan animahong durian. Parehas na sa among kauban dire. Bisag walay Hinarbes. Bisag walay iyahang binitbit nga durian. Sayo pa kayos buntag, nagtad-tad, nagdurian. Murag nakadungog man siguro to sa atong sibya. Nagpabungol-bungol lang. Bitaw sa mga silingan ninyo diha, mga katropa, nga namuak sa inyong durian, pakanalang pod, kay gipatubo man na sa atong Ginoo ng durian diha. No, para ipakaon sa tanan. No, Gina Lynn Lumot Lapis, good morning, Dongri. Hoy, ate, good morning nimo diha. Kumusta man ang imuhang kabuntagon ti? Kumusta man ang inyuhang buntag diha sa bayugan? Kay ako muraga nakita, nasudong nako ang gikan sa kagabion hantod sa kabuntagon karong adlawa. Gikan kagabi eh. Kay wa man lagi tay tulugay ani. Nagsige naman laglurat atong mata. Sayunan kag alas dos na sa kadlaon, wa pa ko kasakay og bus bayugan. Padulong untana diri ah. Unang pag-abot diri alas 3 naman, awa na lang tanatog kay mumata na pud tag alas 4:30. Mga kuan na punta, mga bilar, mga sakit na pong ulo. May na lang kay naaman tay ginainom nga premium D3 mga katropang. No, akong panlaban mga katropa, pag wala gani ko itulog or bilar ko, palaban yun taan nag premium D3. No?
0: 2 plus 2 equals 4.
2: Ah, kumusta man mo, diha pod?
0: Dobligin ang itayoy.
2: Bitaw mga katropa, no? Maayong pagpaminaw. Labi na diha sa mga lumot o lapis pamili. Maayong buntag sa mga kapamilya. Mga kapamilya ang lapis o lumot. Kung asa man mong dapitan na abdan karon sa tong pagsibya, hala, maayong buntag ninyong tanan. Mga katropa, diri una ta sa pagpaabot diha kaninyo. Niining informasyon nga atong nakalap gikan sa atong silingang probinsya, no? Kaya nga atong barm karon mga katropa, grabe ang kagubot, no? Unya, oy, karong adlaw Martes, ha, andam-andam sa inyohang mga bulsa diha kay murag ang atong mga budget karon, hot don yun nis, gasolinahan. Pagkapanuway yun aning mga kaning Department of Energy yun sa larin aning mga katropa. Sila yun, hinungdan aning mag-antos na po taaning mag-back, halos mag-backtas na lang taani. Kay wa na may, perti naman pong mahalas gasolina. Nitaas naman pong 5 pesos. Nitaas na pong 4 pesos. Nitaas na pong murag 4 o 5 lagi ito yung ipang taas mga pantubil mga katropa. Kagahapon daghag na nga uto-uto sa tibuok Pilipinas. Okay, gilusad man kagahapon katong ginatawag nga kinibang handog ng Pangulo. Gitunong ni sa iyahang birthday. Unya, kagahapong adlawa mga katropa, ang mga katawhang Pilipinos tibok Pilipinas na great og happy birthday Pangulong Bongbong Marcos kay aron matagaan sa 5 kilos ng bugas. Ka mga uto-uto gid ninyo. Mauna kay mga uto-uto. Mauna mailad pag-abot sa eleksyon kay bisag 5 kilos ng bugas, malipay naman hala mo butar. Okay ra dong re, kadumdum pa ka sa ako dong. Mama ko ni Jennifer Lapis dong. Nakaanhi baya ka sa balay sa una dong, among balay kay kahugmakon. Nakadumdum kayo te, kay diha yun si Ate Sampagita magpalimpyo sa iyahang tiil. Ay, sorry te Sam. Na-mention yun noon. Pero kay maumang yun ning mga kuan god. Maumang yun ning mga kaartihan sa mga babae ba. No, pag doon na nagani maot sa ilahang kuko, sumo na nga. Oy, te, murag gapanguan pa karon, gapanginlo pa ka og kuko. Sa katong mga nagproblema diha nga mga maot og mga kuko, pangitaa lang ninyo sa social media mga katropa, i-chat ninyo ni basig nagapanglimpyo pa ni siyang kuko. No, Gina Lynn na lumot lapis. Sa iyahang Gina Lynn, G-I-N-A-L-Y-N. Muna iyahang Ginalin, ha? Pangitaan ninyo na sa Facebook. Maayo yun na siya mo kulitog og mga ingron. Kinsay gipang ingron diha nga halos di na malukat ang mga kuko. Mirisi kay Damakman. Bitaw mga katropang, doon na mo yung mga problema sa inyohang mga kuko diha sa tiil, kukus kamot. Hala, adto mo kang anti Ginalin lumot lapis. Kaya maayo kay ni siya mulugit. Kana bitaw mga nagngot-ngot na sa mga gilid-gilid sa kumagko sa tiil, nga kuko. Dito mo sa iya kay mataingon yun ka nga. Kini mo'y kuan, kini mo'y serbisyo publiko. Bitaw mga katropa ha, ako lang ipahibalo nga karong adlawa maga taas presyo na pod ang atong mga gasoline station. Sayunan kag motubo na pod karon mga katropa og pipila ka mga piso, no? So ato ding atong itan-aw mga katropa ha, kay ang kuan ani karon ang presyuhan sa pagsaka ni ini. Mao ni musaka og pila man niya ato ning i-sure. September 15, 2026 alas 6 buntag. Oh, 8 minutos na lang mga katropa mag alas 6 na. Oh, sayunan kag ang diesel motubo og 4.31 pesos matag litro mga katropa. Unsao na man lang ni nato karon? Ha? Katong miaging semana bag-o pa ni saka karon na pod musaka na pog balik. Magsige na lang tanig sinakaay. Ang uban gipang sakaan nagkabuhi.
3: Ayaw!
2: Ang gasolina mga katropa musaka usab og 5.68 pesos. Tao naman eh, Ginoo ko tabang. Ha? Asa namang kaluoy ani Pangulong Bongbong Marcos, Ginoo ko nimo in town. Maayo untag last birthday na nimo ni. Grabe yung paghatag nimog problema sa tibok Pilipinas. Kapanunglo man sa tagahat pa sa ito ah. Kaya huwag nagtarong palang ginupod untana kas pagpanirbisyo bahalag nagkagubot unta ng kongreso o kanang senado. Basta nagpakita lang po untana kas sa imong pagpanirbisyo nga naningkamot ka nga matabangan ni nagidoso naman hinoon ni mos kalisdana ning mga katawhang Pilipino pagkawag yun ni mo'y nada. Doon naman tayo naminaw diri nga mga BBM supporter. Napatay higala diha sa unahan. No, nga grabe gyud maka-defend sa iyahang Pangulong Bongbong Marcos. Dawa gyud niya nakita ang mga kuan karon. Dawa gyud nila nakita ang kalisod nga gibati sa mga Pilipino. Pagkawa gyud ayon ning mga tawhana. O kagahapon mga katropa, magkatawa na lang ko na minaw sa mga tao bitaw nga gisogo sa MC nga hala sabay-sabay tayong sabihin na happy birthday Pangulong Bongbong Marcos. Ato apod ang mga uto-uto kay para makadawat og 5 kilos nga bagong Pilipinas nga bugas. Unya 2,000 dayon sa Apple program. Ha? Dito nag-apil-apil, Ginoo ko nag-singgit-singgit dito ga doon na naman to, pipila po kabuok ang siguro kinasing-kasing to. Kaya wa man lagi kuan, wa may sitawag ani. Way kalibutan sa kalibutan siguro. Labi niya ditong happy-happy birthday sa Pangulong Marcos. Ang mga taong nibati o kasakit sa iyahang pagdumala, awa agyod, nagkatawa na lang.
3: Ayaw!
2: Nagkatawa to sila nga, nauto sila.
3: Ayaw!
2: Ikaw diha, si Tango o lang, mayong buntag ni mo. Dugay man ka ni Solo, diri oy. Alas 5.55 na pa-end na ang akong programa. But anyway, katropang si Tango o lang, maayong buntag nimo katropa ha. Padayon lang sa pagpaminaw o pag-antabay, pagsuporta ni ining atong programa. Sa mga ulang family, maayong buntag. Oo dong, nagmanicure pa taon, pero si Ma'am Sam kay wala naman kalaag diris balay dong. Ambot og asa na siya karon. Ikaw dong, kumusta naman ka diha? Kumusta naman ka? Pila na kabuk anak. Tapos Ginoo ko pangayuan, lagi dayon tanilag anak
3: pa.
2: Ante, wa pa yun in town. Kaya wa pa man po'y maanakan lagi po. Walain man po itong atong gipang anakan.
3: Ayaw!
2: Makaingon tag doon natin gipang anakan, pero murag wa man. Muraga, abot, basta bahala na to sila.
3: Ayaw!
2: Si Ate Sam, ate, naaras bayugan. Naara diha sa kang banyo siya nga hospital bitaw sa una. Naara sila diha nagpuyo. Pwede ra nimo dito laagon o makahapit ka diha. Naara siya dito. Pwede ra po nimo i-PM. Asang Pagita Valdez Mangyapon. Mga katropa, wala gyud koy igong oras nga padayon pa sa unahan. Ako na lang magpasalamat diha kaninyo sa kanunay ninyong pakig-uban. Salamat kayo sa kanunay nga suporta nga inyong ginahatag, ginalaan diri sa atong programa. No, daghan-daghan kayong salamat o happy happy. Happy Tuesday kay Tuesday man ron. Alang dili happy ang ato mga bulsa kay mutaas na pud ang gasolina. Oh, basta na lang kaya ato na lang ni itugyan kay tasaan mga katropa ang tanan, no? God will provide. Pagsalig lang yun, salig lang, ha? God will provide. Daghang salamat ug maayong buntag. Babay kanatong tanan mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
4: Exciting!
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sauna! Ha! Wala ko yung brief! Oh! So, kanya naminaw kong XFM, nag-brief na ko!
7: Wow!
6: Pero, wala ko yung short-short! Pagdabay, big-big shirt man niya kong suot, oy! Mura na kong si Tara Salani! Exciting!
8: Exciting!
9: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
10: Agusan Lending Corporation.
9: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
11: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, wag isunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho ramnis lasto. Exciting?
3: Exciting!
4: XFM. XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras magkakatrupa, 9 minutos ang nakalabay sa alas 6.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Good morning.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Ayong buntag, mga katrupa, Luzon, Visayas og Mindanao. Mga katrupa, adlaw nga Martes sa Pizza 15 sa bulan sa September 2026. Mga katrupa, ang inyong ubos ug higalas kahanginan na katrupang John J. Lebrias. Maguban-uban kita mga katrupa, alas 6 paingon sa La City ang takna sa buntag. Aron pagtunol nasab sa mga labas nato gabaga balita nga nakutlo nato mga katrupa. Gikan sa mga nagkadaiya nga mga presento sa tuang kapulisan, mga kasika sa tuang palibot sunod sa 24 kabaga oras mga katrupa.
3: Good morning!
0: Siyempre, mga katrupa, kiniusap gabahin hatod dyan ato sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix, Turbo Supplement o Santon Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen, Premium D3 Soft Gel Capsule o Premium D3 Coffee Mix, mga katrupa. Lakip na ang Vision X Plus Soft Gel Capsule, Clear Skin Herbal Soup. Kining mao mga produktong atong gisgutan, mao kini ang nagpaluyo sa mga nagkadaiya nga mga operasyon, mga programa sa XFM Network Philippines, ang produkto nga iya sa Y2H Incorporated.
3: Good morning!
0: Ang maong mga produkto sab, abaga katrupa, mapalit ninyo kini sa mga nagkadaiya nga mga parmasya, mga butika dinhi sa tuang probinsya.
3: Good morning!
0: Gani na apod ni available sa to nga mga Mercury Drug, South Star Drug TGP, Generica Nationwide.
3: Good morning!
0: 11 minutos mga katrupa nakalabay sa alas 6. Di tabaglangan mga katrupa din hita sa itong mga nahipos nga uluhan sa balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Uluhan sa itong nahipos nga balitang lokal.
2: Headlines.
0: Opat ka NCMRC members.

Philippines Regional Secretary nga si Rida napatay sa engkwentro. Headlines. Kolehiyo di Loreto, formal nang giablihan kapin 400 ka mga estudyante gi-welcome sa orientasyon. Headlines. Vice Mayor Paul Vera sa San Franz, isa sa mga mibisita sa gipahigayon nga outreach program sa Dicker Center. Headlines. LGU Lapas nagpahigayon og bench marking activity sa NFE Iloilo. Headlines. Do tausan ka mga lumulupyo sa San Francisco makabinipisyo sa Uplift Cash Assistance sa San Francisco. Headlines. Kapen 3,000 ka mga agsurnon mitambong sa handog Pangulo 2026. Headlines. Police Colonel Romeo E. Villalobos Jr. formal nang nangulo sa kapulisan sa Agusan del Sur. Headlines. Samtang sa tong uluhan nga dipo sa balitang regional, tulo ka mga high value targets sikop sa drug den operation sa Tantag, 68 key nga syabo na recover. Headlines. Eladong kawatan o copper wire na dakpan sa Kabadbaran City. Headlines. Driver sa truck arestado human ng hagit og ice pick sa Lipata Port, Surigao del Sur. Headlines. Express Balita. Samtang sa ato ang uluhan nga nahipos sa balitang national mga katropa,

0: Magihima kaka. Ang staging o drama lang matod pa ang pag-aristo kang Martin Romualdez. Headlines. Samtang sa tuang international, kaso sa Ebola sa Congo, nilapas na sa City Mel, mga katropa. Headlines. Samtang sa tuang sports, Pads Dragon Vote team naghari sa Taiwan, nakadala og 8 ka gold, 1 ka silver, og 3 ka world record. Headlines. Samtang sa tuang showbiz niya balita mga katropa, ex-husband ni Ai de las Alas nga si Gerald Sibayan gikasal na sa Amerika. Headlines. Express Balita. Balita. Mao kaya mga katropa ang mga uluhan niya sa mga balita nga itong nahipos nining attack na sa kabuntagon adlaw Martes gikan sa balitang lokal, regional, national, international, sports mga katropa. Og ang human usab ang atuang showbiz mga katropa. Kinse minutos ang nakalabay sa alasayis kining bahina hatod ganato sa Santon Coffee Mix. Ang kape mga katropa nga nangapi ka na nanambal ka pa. Di tabaglangan mga katropa din hita sa atuang pagtunol sa kompletong detalye. E labi na mga katropa sa detalyes balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Balita. Atong palutson si katrupang Ray Alburo Alinton sa line number 1 kay upat ka mga NCMRC members. Apil ang regional secretary nga si Rida napatay sa inkwentro. Atong gasayron ng live report ni katrupang Ray Alburo Alinton.
2: Dakong kapildihan alang sa command struck sa North Santanao Regional Committee human sa sud nga unom kayo sa barangay King Esperanza del Sur matod sa 4th Infantry Amon Division at ka mga membro in CMRC ang napatay lakip si Julia Taas alias sa Reda nga giisip regional tari sa group na 5,000,000 nga pabuya lakip usab sa patay si Bihag Alimaki Johnny Lindayo Kikoy Ogkoy Ogda ingon man usab si Geralda Pahon alias Doydoy tulo ka mga members po nga misurrender lakip sila si Chena Quaresma Ayo Marili Aguin og Lito Tabares na recover sa mga tropa ang mga high power arms lakip ang M6 rifles do M16 rifle usa ka AR rifle og ang mga war material gipahigayo ng operasyon sa hinuyosang force bus sa 4th Infantry Brigade lakip ang 8th Battalion First Special Action Force Battalion 8th Infantry Battalion 26 in Battalion. Igon manusab ang 4th Action Reconnaissance Battalion.
3: To the 4th Infantry Brigade by Brigadier General Greta Tobalado for this very significant accomplishment. And together with the OPCO Battalions, the 1st SF Battalion, headed by Lieutenant Colonel Pasio, 8th IB, Lieutenant Colonel Hayorina sa 88th IB, General Bautista, and sa 25D, Lieutenant Carduela. Although may kasama dito yung Division Recon Battalion.
2: Ang tipik sa hayag ni 4th Division Commander Major General Yon T. Ang mga katropa kabay gibatit sa kalawasan, pamaol ug hilanat, usab ang singipon, inom sa SISDAP lang sa rekursang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Arburo Alinton, FM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Dagang salamat katropa Ray Alburo Alinton sa pagpadayong sa pagtunol o sa pagpadayon nga pagtunol sa kumpletong detalyes balitang lokal. Formal na ang gidawat sa Kolehiyo de Loreto ang kapin 400 ka mga estudyante na nagapakita og interes o pag-eskwila atol sa kipigayon ng Students Orientation Program dito sa Umaham Doom nining bulana. Sa September 2026, gipadayag ni Mayor Alvin Utasa ang ihang dakong pagpasalamat ngadto sa CHED Regional Director na si Dr. Nelia E. Aliben tungod sa gihatag ng report on the result of the preliminary assessment kung kini nga pagtugot naglangkob sa lima ka mga kurso nga buksan sa maong kolehiyo. Isa na niini ang Bachelor's of Science and Tourism Management, Bachelor's in Technical Vocational Teachers Education, unya ang Bachelor's of Public Administration, Bachelor's of Science Agribusiness, og Bachelor's of Science Gaada Agribusiness Gapon. Tungod sa nakuha nga RRPE ang Kolehiyo de Loreto, formal og legal nang makasugod sa iyang operasyon, andam na kini nga moalagad og moabag sa mga lokal nga mga kabataan-unan nga nangandoy in town nga makatapos kolehiyo. Kini nga kalampusan gipahibalo pinaagi sa hiniusang pagpaningkamot sa amahan sa lungsod, pinaagi ni Mayor Alvin Otasa, enobanan ni Vice Mayor Randolph Burha Plaza, og Chief of Staff Lorefi Magadan Otasa, og mga miyembro sa sangguniang bayan, og uban pa nga mga head office sa maong lungsod.
1: Express Manila. Express Manila.
0: Bainte minutos magkakatrupa ang nakalabay sa alas 6 sa pagpadayon. Vice Mayor Folvera sa San Franz, isa sa mga may bisita sa gipahigayon nga outreach program sa Dicker Center. Andia ang akong report.
1: Live report.
0: Isa sa mga nibisita si Vice Mayor Jing Polvera sa gipahigayon nga outreach program sa Pilsaga Press Corps Incorporated ngadto sa ADAP School Program sa Sityo Managbay, Barangay 1, San Francisco, Agusan del Sur. Matod pa ni Vice Mayor Polvera, dako ang iyahang pagpasalamat nga isa siya nga nakabisita sa maong dapit. Gani nakurat siya kay naadi ay daycare sa maong lugar nga gilangkuban sa 34 ka mga estudyante. Iyang gidalsig ang mga ginikanan nga paeskwilahon gayod ang mga kabataan kay diha makita ang kahayag sa kaugmaon kung makalampos suportahan kung unsay ganahan nila sa ilang pag-eskwila. Nagpaabot usab siya og pasalamat ngadto sa mga kugihan nga mga magtutudlo sa walay puas nila nga pagpalingkamot aron mahatod ang maayong kaugmaon sa mga kabataan. Mahinumduman ni adtong nakalabay nga adlaw, nagtunol ang grupo sa PPCGI o mga school supplies, mga dulaan, ice cream o jalebi. Lakip na ang Dunkin Donut nga gidala usab sa maong Vice Mayor Polvera. Naghimo usab o mga games kundiin, dunay premyo ang makadaog.
4: Kalipay ko nga bibitaran ko nga makaanwi din sa inyo. Ano? So, ganun ko kasi natin hindi ko. Pag-ibig ko naman to. So, makikanan, ayaw ginin nyo undangin yung mga bata o bitbitses, kilahan. No, kaya importante nga matahuman ang mga bata. Ano yung mga bata na ito? Usahay, kuwani, kani, sige na, kuwila, di ba? Bahala ko yung ligo, bitbitses, kilahan. Bahala, huwag panuturas, bahala. Importante na makapaningkapot yung mga bata makapakon, no?
0: Ang pamahayag ni Vice Mayor Jing Polvera atol sa gipahigayong outreach program sa Sityo Managbay, Barangay 1, San Francisco, probinsya sa Agusan del Sur. Mga katrupa, aron kanunay liski ang atong panglawas o mahilayo sa nagkadaiyang balatian, immune system atong patason, mag-Santon Vitamin C o Santon Plus Gold kana. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junje Lebrias, XFM News.
1: Express
0: Manila. 23 minutos ang nakalabay sa alas 6. Gipanguluhan ni Mayor Michael Lim ang delegasyon sa local government unit sa La Paz, Agusan del Sur sa Osaka benchmarking activity sa National Food Authority. Dito sa Iloilo, ning nakalabay ng adlaw, kauban sa maong mayor, ang department heads sa LGU La Paz o uban pa ng mga ahinsya sa gobyerno. isip kabahin sa delegasyon nga nagatumong sa pagkatpagkaton o pagkuha sa baga maayong practice nga mamahimong mapuslan sa pagpalambo sa production o food security o serbisyo alang sa mga mag-uuma. Pinaagi ni ini nga kalihukan na katon ang LGU lapas sa nagkadaiyang pamaagi teknolohiya nga mahimong ikonsiderar alang sa implementasyon ang benchmarking activity kabahin sa nagpadayong paningkamot sa LGU lapas sa pagpangita og bag-ong mga idea, pagpalig-on sa interagency collaboration o pag-adapt sa mga maayong practice na makatabang sa pagpauswag sa serbisyo publiko sa panginabuyan sa katawhan.
1: Express Balita.
0: Atong balik-balikan da baga katropas, katropa Gray Alboro Alenton kay 2000 ka mga lumulupyo sa San Francisco nakabinipisyo sa Uplift Cash Assistance sa San Francisco. At yung sayron ang live report ni katropa niya Ri Alboro Alenton.
1: Live report.
2: Mukabat sa 2,000 ka mga lumulupyo sa San Francisco, Agusan del Sur ang nakadawat og cash assistance ubos sa Uplift program. Matag usay kanila nahatagan og 2,000 pesos samtang duha ka individual usab ang nakadawat og 30,000 pesos matag usa ubos sa Sustainable Livelihood program. Kini nga payout kabahin sa ikaduhang bulan sa second batch sa pag-apod-apod sa cash assistance sa mga benepisyaryo, maton ni Elsa Alqueta sa Zamora UIC sa Policy and Plans Division. Nahumana sa miaging bulan ang pag-cover sa kinatibok ang target nga benepisyaryo sa Tibok Caraga Region. Gipasabot usab niya nga ang kasamtangang kalihukan usa sa bulag nga payout alang sa mga benepisyaryo gikan sa San Francisco lamang. Gawa sa paghatag og ayuda, mitambong usab ang mga kawani sa opisina aron maghatag og dugang impormasyon og pagklaro bahin sa ilang mga serbisyo. Padayon ang koordinasyon sa mga local government unit alang sa umaabot pang mga schedule sa payout sa mga beneficiaryo.
5: So karong hapuna makabenepisyo ang 2,000 ka mga lumulupyo sa San Francisco, Agusan del Sur, isang-isa sa ila mahatagan og 2,000 pesos each og napuntay na hatagan nga duha ka individuals under sa atong Sustainable Livelihood Program nga nikabat sad ni siya og 30,000 pesos. Lain pa ni ana napod ato ang mga kaubanan karon sa opisina para maghatag og mga dugang nga pagpaklaro og dugang nga information regarding sa among mga lain-lain nga services.
2: Ang tipik sa pamahayag ni OIC Elsa Alqueta sa Zamora. Mga katropa, aron kanunay malipayon ang inyong panag-ipon ni Mr. og ni Mrs. gamit na sa Turbo Dietary Supplement for Men. Alang sa Regyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Express Balita.
0: Dagang salamat kay tropang Ray Alburo Alinton. Mokabat sa Tresmel ka mga agsurnon ang mitambong sa handog Pangulo 2026 nga adunay tima nga serbisyong sapat para sa lahat nga gipahigayon kagahapong adlawa September 14, 2026 sa Datu Lipas Makapandong Cultural Center sa may Patinay Prosperidad. Gitigom sa maong kalihukan ang nagkalain-laing ahinsyas gobyerno aron mapaduol o mapadali ang pag-access sa mga serbisyo o programa alang sa katawhan nga nakadawat ang mga benepisaryo o laing-laing tabang impormasyon o serbisyo gikan sa ahinsya sa Miapil. Mitambong usab si DOA Undersecretary Maria Francisca Montes del Rosario og Governor Santiago Cani Jr. og Vice Governor Patricia Ann Plaza. Anausab ang Department of Heads sa Pigas og mga miyembro sa sangguniang panlalawigan. Gipasiugda sa maong kalihukan ang pagkamahinungdanon sa panaghiusa og kooperasyon sa mga ahensya sa gobyerno sa pagtubag sa panginahanglanon sa mga agsurnon. Gipakita sa handog ng Pangulo ang pinakahiniusang pagpaningkamot mas mapaduol o mas ma-access sa katawhan ang serbisyo publiko. Sa katapusang pagtunol sa kumpletong detalyes balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Formal ng Nangulo. Si Police Colonel Romeo Villamor Jr. isip Provincial Director sa Agusan del Sur Police Provincial Office og unang mitambong sa traditional Monday Flag Raising Ceremony kagahapong adlawa. Gipahigayon ang seremonya sa ADS PPO Parade Ground sa Camp Demokrito o Plaza sa may Patinay Prosperidad Agusan del Sur. Atol sa seremonya, gihatagan og Certificate of Commendation ang Rosario Municipal Police Station isip top performing unit alang sa bulan sa Agosto. Sa iyang mensahe, gipasiugda ni Police Colonel Villalobos ang pagkamahinungdanon sa teamwork, accountability, disiplina, mutual respect sa mga police personnel. Gidasig usab niya ang mga personnel nga tukma sa panahon nga mutuman sa mga direkta reports og uban pang gikinahanglang submission. Gipahinungduman usab niya ang mga unit nga ubos ang performance nga maningkamot aron makabot ang gikatakdang target og responsibilidad. Gipasiugda ni Police Colonel Villalobos ang one team, one goat, elevating peace order and public trust isip panawagan sa panaghiusa dili dedikadong pagserbisyo alang skalinaw kahapsay sa tibuok probinsya sa Agusan del Sur.
1: Express Balita.
0: 30 minutos baga katrupa nakalabay sa alas 6. Dita maglangod baga katrupa din hita sa ato ang kompletong detalye sa balitang regional.
1: Balitang balitang regional. Regional.
0: Tulo ka mga high-value target sa sikop sa drug den operation sa Tandag. 68K nga shabo na recover. Atong esayro ng live report ni katrupang Ali Vicente.
1: Live report.
6: Tulo ka giila sa kapulisan nga high-value target ang nadakpan atol sa pagpatuman sa search warrant sa usa ka giingong drug den ning milabayng adlaw dito sa Barangay Mabwa, Tandag City. Ang operasyon gipanguluhan sa Tandag Component City Police Station uban ang Surigao del Sur Provincial Drug Enforcement Unit og PDEA Surigao del Sur. Nasikop ang tulo ka suspect nga giila sa alias nga Lulong Yani og Maria. Na-recover sa operasyon ang 8 ka headcell sachet nga adunay gituhoang shabu nga adunay total estimated weight nga 10 gramos og market value nga 68,000 pesos. Nakuha usab ang nagkadaiyang drug paraphernalia og uban pang ebidensya nga may kalabutan sa operasyon. Ang mga nadakpan og ebidensya gidala sa Tandag Component City Police Station alang sa dokumentasyon og hustong disposisyon samtang ang gituang shabu gipailawom sa tukmang examination. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Express Balita. Balita.
0: Dagang salamat katropang Ali Vicente sa pagpadayong pagtunol sa kompletong detalyes balitang regional. Ana-ana karon sa prisuhan ang usa ka iladong kawatan o copper wire. Human malampusong nadakpan sa mga operatiba sa Kabadbaran na Component City Police Station niya doon kalabay nga adlaw sa may Ala City sa gabi. Gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Edsel M. Caramonte ang Chief of Police sa maong operasyon. Nga may resulta sa pag-aristo sa suspek na giila lamang sa alias nga R, 45 anyos minyo o residente sa Purok 5, Barangay Tulusa. Sakop sa siyudad nasairan nga daan na kining nabilanggo kaniadto tungod usab sa pagpangawat og malicious mischief. Miaksyon ang kapulisan human makadawat og sumbong gikan sa usa ka magtutudlo bahin sa pagpangawat og copper wire sulod sa Kabadbaran City National High School. Pinaagi sa pag-review sa CCTV footage sa eskwelahan og pakig-alayon sa school principal, positibong nailhan si alias R nga nga pugsanong misulod sa tulunghaan og daling gibira ang mga electric wire sa bag-ong natukod ng school clinic tungod ni ini. paspas usab nga nagpahigayon og follow up operation og intelligence gathering ang kapulisan nga misangko sa pagka-aristo sa baog suspek. Nagpasalamat si Colonel o Police Lieutenant Colonel Caramonte sa kooperasyon sa publiko og iyang gipasiugda ang padayon silang makigtambayayong sa komunidad aron mapanalipdan ang mga pampublikong kabtangan og masiguro ang kahapsay galinaw alang sa kabadbaranon.
1: Express Manila, Manila.
0: Samtang sa laing bahin, driver sa truck ka-aristado human ng hagit o ice pick sa Lipata Port sa Surigao City. Asong atong siren ang live report ni katrupang Lemuel Okay.
1: Live report.
7: Ana nakaroon sa silda anang usa ka truck human kini nang hasi na nagit gamit sa Lipata Port ala una sa miaging hapla sa mga otoridad. Rogen Antiligando 30 anyos insidente sa Barosa Pangasinan samtang uga komplainan Jananias Montide 1 anyos by sa Pasiudis Master Sergeant Jack Siminiano sa yung elf type nga sakyanan live in a part bulan nga mas barko pa uli human mihun aron magkuha og agianan sa lain sakyanan kalit nga miak nga gimaniho pit sila mabanggaan pagla kaminuto sado pag side sweet kanan sa big ang wala nga gikomprunta sa biktima ang samot hinoon kay pang bastos o gitawag ka sa susini nang bato usab og gang ang sus na biktima og nagbilin og mga wala pa natapos sa pagsado ang sakyanan sa biktang higayon suspect bitbit ang usaka anong gabon una lang kay naiho dungan sa pag-abot sa mga same police ado sa may alauna 50 sa susamang mga katungod og dala na siya sa Surigao City then giandas mischief slight physical og grave tungod sa gis mga katropa at nga energy D3 alang sa nagkayo para sa piling Lemuel Pax FM News.
1: Express Manila.
0: Dagang salamat ka trupang Lemuel Okay. Dosi ka mga wild species o wildlife species nga na-rescue gihatod na sa DENR. Ato gasayro ng live report sa ato ang mga kaubanang mga radio station alabi na ni Cres Ligaspi ng XFM Jinsan. Katropang Cres sa Ibuhang Report.
1: Live report.
8: Sa pag-atiman sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR Provincial ENR Office, ang 12 ka mga wildlife species nga giturnover sa duha ka residente sa barangay sin katulan makilala North Cotabato ning nakalabay ang adlaw. Gilangkuban kini sa upat ka white-eared brown doves o mas ilado sa tawag nga alimukon, tulo ka spotted doves o tukmo, usa ka juvenile white-breasted water hen, duha ka Philippine ducks o duha ka Philippine palm civets. Human makuha og giagi ang mga mananap sa veterinary office sa Kidapawan City alang sa medical examination og nasayran nga luwas og himsog ang mga nasangpit hinungdan nga wala na dugay gibuy-an dayon sila sa ilang natural habitat sa pagpanguna sa monitoring and enforcement section og conservation and development section sa DNR Penro Cotabato. Ang gibuhat sa mga residente nagpamatuod nga malampuson ang information and education drive nga kanunay gibuhat sa mga lumulupyo duol sa kinaiyahan kalabutan sa Republic Act 9147 or the Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Panalipdi ang atong kaugalingon batok sa bisan unsang balatian, magtumar og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Alang sa nagkay usang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Cres Ligaspi, XFM News.
1: Express Manila.
0: Dagang salamat kay trupang Cres Ligaspi. Atong tabuk-tabukan ng XFM Bukidnon na nakaroon si Rustom Villafranca ng XFM. Ato gasayron kay construction worker patay human gidunggab sa kauban sa trabaho. Ato gasayron ang live report ni katrupang Rustom Villafranca.
1: Live report.
9: Patay ang usa ka construction worker human gidunggab sa iyang kauban sa trabaho kadlaw niya ito Domingo, September 13, 2026 sa may sitio Mando, Imbatog, Baongon, Bukidnon. Mismo ang asawa ang nireport sa Baongon Municipal Police Station kalabot sa iyang bana nga gidunggab sa tiyan. Sumala sa investigasyon, nakuban sa inom ang biktima nga si Elias Along, 45 anyos o ang 32 anyos nga sospetsado nga si Elias RJ dungan sa pagsaulog sa fiesta sa ilang dapit. Taod-taod ni Barog ang biktima aron manghihi. Giingong gisun sundan kini sa suspect o kalit lang ang gidunggab sa tiyan. Gidala pa sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City ang biktima. Apan gideklara kini patay na sa attending physician bandang alas 10 sa buntag sa susamang adlaw. Personal nga dumot o panagbangi kalabot sa ilang trabaho. Isip mga construction workers ang gilantaw karon sa kapulisan nga motibo sa maong pagpangdunggab. Uman sa insidente, daling ni si batang suspect o padayon pakining gipangita sa mga otoridad. Mga katropa, aron nga lawas perming baskog ug healthy, tumar sa alkaline nga vitamin C ang Santon Vitamin C. Alang sa nakahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, katropang Rostong Villafranca, XFM News.
1: Express Manila.
0: Dagang salamat katropang Rostong Villafranca. Ato karon tabok-tabokan usabang laing report kay matod pa bagong bus sa siyudad sa Samal. Andam na alang sa pagserbisyos katawhan. Ato nga sayron ang live report ni Bong Algavre ng XFM Tagum.
1: Live report.
10: Gi-inspeksyon ni City Mayor Limuel T. Reyes ang bag-o karon nga napalit nga bus sa City Government of Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Ang maong bus, usa sa mga giandam nga pasilidad sa lokal nga panggamhanan aron magamit sa opisyal nga operasyon sa siyudad ug sa lain-laing nga panginahanglan sa komunidad. Matod pa sa City Government, usa sa mga prioridad nga benepisyaryo niini mao ang mga estudyante ug student athletes nga mobiyahe alang sa ilahang mga kompetisyon ug uban pang mga kalihukan. Kumpleto usab sa mga kagamitan. Ang bag-ong bus, lakip ang air conditioning, reclining seats o mga lingkuranan na mahimong i-recline, onboard restroom o CCTV security cameras alang sa kahusay o kaluwasan sa mga pasahero. Ang pagkuha sa maong bus, kabahin sa pagtuman sa saad ni Mayor Reyes ngadto sa mga Samalinyo, ilabi na sa paghatag o dugang na suporta sa kalihukan, sa gobyerno o sa komunidad. Katropa siguruha nga bus ko kanunay imong lawas pagtumar o Santon Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita. Ako si Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: Express Balita.
0: Dagang salamat Katropang Bong Algabri ng XFM Tagum. Dilhita baga katropa sa pagtunol sa kompletong detalye sa balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Gihimakak ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pasangil nga usa lamang matod pa kini ka drama o giplano ang pagka-aresto sa iyahang igagaw nga si kani House Speaker og Liti Representative Martin Romales may kalabutan sa kontrobersyal nga 7.4 billion nga plunder case. Matod ni Presidenta Marcos, ang mga nag-ingon nga drama lang ang nahitabong pagka-aresto kabahin lamang sa usa ka politikanhong pagpangataki batok sa iyahang administrasyon og wala nagpakita sa tinuod nga proseso gagipatuman karon sa korte. Si Romaldes nadakpan human nagpagawas og opisyal nga warrant of arrest ang sandigang bayan na base sa kasong gisang-at sa Office of the Ombudsman sa kasamtangan nagpabilin ang kanhi speaker sa Philippine General Hospital alang sa usa ka independent medical examination human kini gibalhin usab sa Cardinal Santos Medical Center. Sa pikas gabahin gihatagan og gibug-aton ni Interior Secretary Zonbic Remulla nga wala gayod nang hilabot ang presidente sa pag-aristo sa kanhi leader sa kamara. Giangkon sa kalihim nga sakit alang sa presidente ang maong dagan sa hitabo tungod kay iyang kadugo. Apan iyang gipasabot nga kabahin kini sa gikinahanglang tumanon nga obligasyon sa gobyerno o sa hugot nga pagpatuman sa balaod sa nasun.
1: Balita.
0: 43 minuto sa nakalabay sa alas 6. Dinhita baga katropa sa atuang detalye sa balitang international.
1: Balitang international.
0: Misaka na nga to sa 7,022 ang kinatibok ang kaso sa Ebola virus sa Democratic Republic of Congo. DNG ila kini sa ilang lokal nga kagamhanan nga pinakagrabe nga outbreak sa maong sakit sa kasaysayan sa nasod. Gikan sa maong gidaghanon nga mukabat nga dito sa 3,398 katao ang namatay, samtang anaa sa 837 ka mga pasyente ang kasamtangang gitambalan pa. Ang maong outbreak giingong dala sa Bundibugyo variant sa maong virus nga mao kini ang ika-17 nga epidemya nga nagasugod sa amihang silingan nga bahin sa probinsya sa Ituri o Ituri sa DRC. Kini nga sakit dali nga mikailap sa pipila ka mga rehiyon, ilabi na sa mga dapit nga grabe ang presensya sa armadong grupo. Diin na kulang og dili ang dili igo ang pasibilidad o pasilidad sa mga tambalanan og mga pasilidad sa lokal nga gobyerno. Ang Ebola virus mapasa pinaagi sa direktang kontak sa bodily fluids sa natakdan nga tao o mananap, lakip na ang kuyaw nga komplikasyon niini, mao ang severe internal o external bleeding sa sulod sa gawas o lawas ang pagkapakyas asa baga organo o organ failure sa milabay nga lima ka dekada gibana-bana nga mukaabot ngadto sa 15,000 ka mga tawo ang nangamatay tungod niini sa nasod sa Africa. Ang sa pagkakaroon na, wala pa'y opisyal nga aprobadong tambal o bakuna batok sa maong virus, apan padayon ang walay hunong o pag-study sa mga eksperto aron makita o makakita o solusyon o matambalan sa madali ang panahon. Samtang sa ato ang sports mga katropa.
1: Balitang sports.
0: Garbo sa nasod ang gidala sa FADS Adaptive Dragon Boat Racing Team. Human, may pauli bit-bit ang kinatibok ang 8 kabagagintong medalya. Og Osaka Silver, gikan sa ilang makasaysayanong pagpresentar sa Pilipinas sa 15th International Dragon Boat Federation Club sa Crew World Championship dito sa Taiwan. Sa maong competition, nagipahigayo ni atong Agosto 29 og datapos ni atong September 7. Ning kasamtang ang tuig, wala lang naghakot og medalya ang team kundili nakatala pagayon kini og 3 ka bag-ong world records sa managlahing kategorya. Sumala pa kang GP Maunis ang team manager sa FADS Dragon Boats team, iyang gipaambit na usa ka dako kaayong dungog alang sa tibuok team ang pagpataas na usab sa bandela sa Pilipinas sa kalibutanong entablado. Sumala pa ni Maunis labaw pa sa mga medalyang bili sa maong kadaugan tungod kay tinguha nila nga magasilbig inspirasyon sa daghang mga atletang adunay kabilinggan o PWDs nga nangandoy usab nga makasulod og makigkompetisyon sa international stage. Gidugang pa sa team manager nga ang maong talagsaong pasundayag dito sa Taiwan mao ang bunga sa pipila ka bulan nga grabing sakripisyo, disiplina og walay puas nga suporta sa mga ilang tagsa-tagsa ka pamilya, coach og mga kaabag. Giangko niya nga dili sayon ang mataglumba nga ilang agian apan gikinahanglan nga ilang ipakita aga sa tibuok team nga pinaagi sa pagtinabangay og dedikasyon makabot ang tanan. Para sa Cebu Base Dragon Boats Racing Team, ang ilang kalampusan o sa kakamaturan nga kunhatagan lang og hostong oportunidad og igo nga suporta kayang-kaya sa mga atletang Pilipinong dunay kabilinggan o kapansanan nga makigsangka sa hari sa gidak-ang kompetisyon sa tibuok kalibutan.
1: Express Balita.
0: 48 minutos ang nakalabay ang mga katropa sa alas 6. Dinhita sa ato ang Showbiz News.
1: Showbiz News.
0: Opisyal nang gikasal ang kanhibana sa komedyanteng si Ay de las Aras, Adilas Alas, nga si Gerald Sibayan, ngadto sa iyang non-showbiz partner nga giila lamang sa pangalang Nadine. Gipahigayon ang maong simpleng kasal dito sa San Francisco City Hall sa may Estados Unidos, subay sa gibutyag sa iladong talent manager na si Ogie Diaz. Gikatakda usab nga permanenteng manimuyo sa Amerika si Gerald Uban sa iyang bagong kapikas. Sa pikas nga bahin, wala pa'y giluwatan nga bisan unsang pahayag o reaksyon si Ay de las Alas about sa kalabot sa kasal sa iyang kanhibana. Kahinumduman na niadtong tuig 2025, nahimong dakong hisgutanan ang panagbulag sa duha human gibisto sa aktris nga ang giapas lang sa iyang kanhibana mao ang pagkuha sa green card aron legal nga makapuyo kini og makatrabaho sa Amerika. Isahan depos ay. Yun din yung mga lalaki ng mga scammer. Mga katropa, mao kadto mga nagalangkob sa ato mga detalye sa balita gikan sa balitang lokal, regional, national, international sports ug showbiz. Siyempre usbo na ko ha adlaw garon nga Martes mga katropa, apit sa 15 sa bulan kita sa September tuig 2026. Baga tigpaminaw. Basta-basta mga katropa ning mga kuan karon no. Lalimang kag grabe ning mga gipangbati karon sa ato mga kababayan dito sa Africa. Kuyaw kayo ning mga variant mga katropa. O niya dinipod sa ato as nasod sa Pilipinas. Gihimakak sa presidente nga wala siya kalabutan ni ining matod pa drama. Sa bagid po din taon po ikawatan mo ang ko. Lesson po kayo may ngungko nga, oo, nasakitan yung ko eh. Nasakitan yung ko kay drama ra. Ayaw na tadi hangag. Drama si mo ang ka buslot. Sa 51 minutos, mga katrupa, nakalabay sa alas 6. Mga katrupa, tanginin ninyo ang mga musunod ga programa, mga katrupa, labi na ang programang Bulusay. Binagi ni katrupang Rizor Abasquez o katrupang Limuel Pagalaran Ukay. Mga katrupa, wala man tayo igog oras na panahon nga mo padayon pa sa unahan, mga katrupa, no? Mga tiga paminaw. Ako nga partner sa Pigas Lawa, katropang Kian Sibial, ang among administrator katropang Ali Vicente, ang among news editor katropang Limuel Ukay, mga katropa, among station manager katropang Ray Sora Vasquez. Ako mga kaubanan, katropang Milani Duran, katropang Harvey Ramis, o katropang Ray Alinton. Mga katropa, inyong ubos o gigalas kahanginan na bata-bata katropang John J. Libriasa, hangtod ugma na pod sa tumpagawan uban, mga katropa, dinis ato ang tuluman non. Mayong buntag ka natong tanan, mga katrupa, probinsya sa Agusan del Sur.
11: Exciting!
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Sauna! Ha! Wala ko yung brip-brip! Oh! So, kanya naminaw kong XFM, nag-brip na ko!
14: Wow!
13: Pero, wala ko yung short-short! Pagdabay, big-big shirt man niya kong suot, oy. Mura na kong si Tara Salani. Exciting!
15: Exciting!
16: Mga higala,
11: Kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
14: Agusan Lending Corporation.
11: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
15: Ooh, grabe ka init. Ug tungod din ini, mas daghan ka nato ang mogamit og aircon, electric fan, refrigerator, water pump ug uban pang appliances. Pahimang nogikan sa Aselco. Atong gamiton ang kuryente sa husto aron malikayan ang sobrang load sa atong power system. Palunga ang suga o appliances kung dili gamiton. Gamita sa husto ang aircon o electric fan. Likaya ang dungan na paggamit sa daghang high power appliances. Kung mahimo, i-schedule ang heavy appliances sa gawas sa peak hours. Ug ayaw kalimot sa pag-unplug sa mga appliances nga wala gigamit. Kabahin ni ini, nakadawat usab ang Aselco sa pahimangnog gikan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP pahin sa kasamtangang kahimtang sa power supply. Busa, gikinahanglan ang kooperasyon sa matag member consumer owner. Ang matag kilowatt hour na ato matipigan makatabang sa pagpakunhod sa load o pagmintinar sa kasaligan ng serbisyo sa kuryente. Kini nga pahimangnog gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated. Aselco, serbisyong mapahiyumon.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, wagi sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho ram ni sila sto. Exciting?
3: Exciting!
1: XFM.
4: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Mga katrupa, oras alas 7:05.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Bueno, mga katrupa, doon na kita ay 6 minutos na nakalabay sa alas 7. By the way, once again, kumusta? Adlaw na usab, mga katrupa, nga Martes sa Pizza 15 kita ning atong bulan sa September 2026. Mga katrupa, once again, welcome kamo sa atong tilumanon sa programang Bullseye. Kami na usab ang inyong mga katrupa, katrupang Ri Celeste Surabascas.
2: Kiniusab si katrupang Limuel Ukay.
0: Bullseye! Bago banta mga katrupa, hangtod alas 9 ng buntag.

0: Herbal Capsule o saka Food Supplement Capsule, mga katrupa. Nagatabang kanatong tanan, labi pas mga balatian, mga katrupa. Ano? So, mauna, nga ato gyud nga pangitaon o pagagamiton kung doon na tay balatian at the same time, mga katrupa, kung wala tay balatian, aba, syempre, mas maayo gumikan kay magputiktar man ka na ngadto sa atong panglawas. Bullseye! Naani daghan, mga katrupa, sa mga butika. Pangitaan lamang, timan ilamang pangalan, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pero usa ang among advice ka ninyo, klaruha gyud na ang inyong pagpalit din ha sa mga asa mo magpalit, butika baka ha? O asa na inyong mga suki din ha, mga katrupa? Ing na! Kanang na ay tatak nga yes to health. No? Naaman ay yes to health gyud na, mga katrupa. So, wa may lain. Pag iyon na mag-yes to health, makita na nila na yon sa box. Para sure ta, dili ta maligaw ng landas. Kay maura ba na frustration na itong imbis kay gusto ta mo gamit, unya di gitagaan tag dili mao. Mauna nga klaruhan yun ha. Bueno, ato sa tulaman mga katrupa, gihatod kinis mayong nga kabubutan. Of course, Agusan Linding Corporation. Agusan Linding Corporation, mga katrupa, ay kalimot nga sila usab ang nagatabang nag-servisyo pinaagi sa pagpalon. Namoy panginahanglan nun sa financial dinaa, hala sige ay napagdugay. At to adayon ang Agusan Linding Corporation. No? Pangutang na rito. Nahimutang sila, mga katrupa, at bang sa San Francisco Gymnasium. No? Makita mo na ilang pangalan sa ilang buhatan, Agusan Linding Corporation. Sa Bayugan City, mga katrupa, naausap sila sa Purok Tris, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Bullseye! Alright, 9 minutos na nakalabay sa alas 7 sa pagkakaroon. Good morning. Ang atong mga linya nga inyong paabtan, by the way, sa inyong mga mensahe, mga reaksyon, mga opinion. Una, mga katrupa, dirita sa social media. Ang atong Facebook, ma-able ninyo o pwede mo diha mag-react, pwede mo diha mag-komento, mag-hatag sa inyong opinion. Pagita alamang page sa XFM 91.3 San Francisco. Pusin po na ko, XFM 91.3 San Francisco. Niyang usan niya na, mga katrupa, XFM San Francisco 91.3. Gibalibalir na to ng San Francisco.
1: Mauna.
0: Oh, timan nila mga pangalan ha, paglitok na to. XFM San Francisco niya, 91.3. Kiningon sa XFM 91.3 San Francisco. Ang YouTube mat na to, mga katrupa, nausap kita sa YouTube, XFM San Francisco. Maipotong sa YouTube, katrupang lem kay Naatas TV.
1: Correct.
0: Nag-ugna kay Smart TV diha ha. Imura tong ipasulod imong YouTube. Naaman ta niha, amura po tag nas TV, mga katrupa.
1: Correct.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. May ito sa tanaw ng mga nagpaabot sa mensahe, kay di naman sila. Sayuro ni sila diri sa atong linya. By the way, good morning atong mga kagisunan. Di si Katrupang Aning Liliba. Good morning ni mo niya, Katrupang Aning. Diya sa Mayhubang, thank you very much. Katrupang Merly Vergara, good morning. Di asab si Katrupang Limulokay. Uy, takaris amin si Katrupang Limulokay. Bitaw ako ng kaubanan na riya. Si Katrupang LJ Okay Travel Services, good morning usab. Right, si Katrupang Jason Reyes, good morning. Okay, kaniyong tanan, maayong pagpaminaw. Si Kagawad Muraldi, Jeremias Muraldi, may buntag ni Mediawad. Good morning, good morning, no? Uban sa imong misis niya, si Mami Rasol, good morning, usap. Ala, niya sa imong Katrupang Limwell, naabapod.
1: Present po rin, Katrupang Ray, si Wilma Joaquin.
0: Good morning, Katrupang yeah, Wilma.
1: Naabapod rin si Gloria Baro Espina. Good morning, Lem and Ray. Oh, thank you, Lord, sa init nga panahon.
0: Oo, oh, tinuod, no? Thank you so much.
1: Kay Carmen Patajo, happy morning, mga Katrupa.
0: Good Murag morning.
1: Himsog man kaayo mo karon.
0: Oy, oo. Oh, oh.
1: Sa akong pananaw.
0: Salamat sa Diyos, ha?
1: Nakakaugdor yan.
0: Ato ding ipasalamatan si Pastor Johnny diha sa El Salvador, sa Salvador, no?
1: San Salvador.
0: San Salvador?
1: San Salvador.
0: Salamat sa

0: pag-abot ni mo diya sa farm ni mo, sir. Thank you very much, no?
1: At bago kita ka og mangustin og durian.
0: Og kang among kaubanan diri si Melanie Duran.
1: Siya itong guide.
0: May among utor ni A.
1: Siyempre, Katropang Ray, present po diri si Madam Lina Pataho.
0: Hi, good morning, Madam Lina. Good
1: Luis
0: morning.
1: Namina Gradjo, derapita sa may Purok to A, Barangay 5, San Francisco.
0: Salamat, nawala na ba itong naging mga adlaw, no? But anyway, thank you so much for that, no? Right, sige. By the way, mga katropa sa tanan ng mga lugar, ng mabot sa itong Sibya, good morning. Oga kaninyo mga namahaw karong higayuna kay alas 7:30 naman. Mayo pagpamahaw nga ng kusina o naamos mga kusina karon asa man mo. Niya ato mga higala nga tapos na matupa pa sa ilang mga opisina, mga trabahuan. Amping kanunay mga sir, mga ma'am. Bullseye. Wala mo kayo mga picture diri katropang kiyan nga gatong mga marahas bito sa kuan katropa, katropang kiyan. Na yung mga video dito nga mga nagira-gira naman tong sa barm katropang Limuel.
1: Correct.
0: Oo, kay kulba ba ng ilang eleksyon dito? Grabe magyud ka mga hakog katropang Limuel. Mga katropa, eleksyon sa barm. Mauni usas atong isigutan kay ang nahimo nga gubot ni ini diha sa eleksyon sa barm. Saning barm? Bangsa Muro. Sa meaning aning barm, no? Autonomous
1: Region.
0: Barm Bangsa Muro Autonomous basta mauna siya.
1: Barm.
0: So doon ay gipahigayon nga eleksyon nitong napita mga katropa, no? Ingani gyud ang atong politika sa nasod Pilipinas. Mata nagma-reform na ni. Grabe gyud. Talawang pakitabo diya sa barm. Kagubot buto-buto mga katropa na ay mga samdan amot lag na may patay ba, no? So as of now, wa pa man sila matapos mga katropa sa eleksyon, doon na tayo nabalitaan katropang Limuel nga ang kagubot nagsumikan, gumikan sa kanabang duso-duso yun nga kuan, kining pagdapig sa usag ka politiko niya na apay mga kalruhay na gikuno nga appreciated ballot. Napag-boot buying.
1: Correct.
2: Bullseye.
0: Grabe naman ka panuway ni mga sitwasyon nga yan. Asama na wala na respeto sa atong mandato sa kining eleksyon mga katropa. Well, oy, good morning katropang Nilo Chamson, sir. Dari sa atong atbang og ang iyang palanggang asawa Ma'am Elizabeth Chamson, good morning niyo din ha. Chamson family. Kanunay yun sa paminaw diri sa itong Paraguban. Thank you very much.
1: Munang mag-uol yun sila katropang Ray o mawa ang atong kahanginan.
0: Oo, oh, katong niyagi pitaw. Nagay nagpangita nitong niyagi kung asa na kunuta. Pero actually, naarami. Gani nagpadayon ta, ang kuhan lang yun. Ang transmitter may wala ka-under sa San Brans. But the rest, ang bayugan o ang social media na ayaw punta kanunay.
1: Correct.
0: Diyas katropang, mention pa taho. May buntag sa mga diha katropang pensyon sa may ma-memorize ito, Dasagan, no? Dasagan. Salamat sa Ginoo kay nakabalik na ang inyong tingog sa kawanangan. Radyo ka pala pang-minaw din, no? Pero mag-greet sila sa Facebook.
1: Masili para sila kadali. Mag-comment, pero radyo yun permin tinakanda.
0: Radyo na minaw, no? Salamat katropang pensyon. Pataho diha sa may Dasagan. Good morning mga taga Dasagan. Katropang Chile Lanares Amaro. Good morning usap.
2: Bullseye.
0: Ala marajaw na pag pagtanaw. Sorry ganun pa marajaw. Og sa agusan maayo. Maayo tama ba? Maayo. Then good morning usap ang ato mga kahigalaan nga nagbiyahe. Nagbiyahe ka ng mga panahona. Pero minus mo na makita na ko ang kadalanan ng drupang na bulo. Orang namingaw naman po. Kay mahibaluan na to na basta barato ganing krudo, gasolina. Grabing mag sawis-sawis dalan ng mga sakinan.
1: Correct.
0: Pero karong mga panahona ng drupang ni Muel nga astang mahala. Krudo nga Munubinta na po? Dubinta kapit?
1: Katmag, 96 naman siguro.
0: Ah, Ginoo ko tabang.
1: Okay. Bullseye! Ang gasolina, 86 naman. Patubil ko ganina.
0: 86?
1: Gikan sa 81.
0: Uy, Ginoo ko. Paitatini nga itong sitwasyon na niya eh. Napaigubot sa bar, mga katrupa. By the way, atong tutukan sa pag-isgot, mga katrupa, ang nahimo nga kasamtangang sitwasyon sa bar election, ang gitawag nga boot buying, mao'y nakahimo og dakong hulga sa eleksyon dinha sa Bangsamoro, mga katrupa, region. Bullseye! Mauni angay nga tutukats kumilik at rupang limwel. Kining boot buying bisan pa man og dunay balaod nga nagtunhay nini apan lisod gayud kini implementar kay kini nga sitwasyon amo na ning gipangutana o ako na ning napangutana sa kumilik at rupang limwel all about boot buying nga ma-expose. Pero may nga rupang kumilik nga aw amo na aksyonan basta na imo mo personal gikuno og complain. Sa to pa di ay kana di mga makita nila kadrupang limuel nga just for the eyes only. Wala di na, labay ra di na. Kay kinahanglan pa man ka mo complain.
1: Correct.
0: Mm. So na ay formal complain nga ilang kining paabuton mga kadrupa usa ma-aksyonan. Pero ang balaod baya, nagmando na baya na siya. Ngayon, kung ikaw mga katropa makitaan nga gipalit, o ikaw makitaan nga kandidato nga namalit, doon na ka na balaod nga magpahamtang og silot sa duruha. Ngayon, kana manhitabo niya sa kining barm, nga nung doon ay mga buto-buto niya na maumangyapon ang kahakog gihapon sa posisyon. Mauna ang may paggawas og kwarta mga katrupa ang mga kandidato, boat buying, normal, init gayod. Pero anyway, kinimang kong sitwasyon mga katrupa nga duha ka side man gud ni. Imposible naman karong panahon na pod nga huwag muhimo og boat buying. Dahil paborito naman gud na sa matang eleksyon. Bueno, doon na kita 20 minutos mga katrupa ang nakalabay sa Lucete. O gabalik lang gyapon kita mga katrupa, humas pakinomdom, diri sa itong Sibian Standby.
2: Bullseye!
3: Bullseye!
2: X-FM!
3: X-FM! Ayaw!
4: Ay, sabukan yung bataa, oy! Ikatugon pa kita, mame! Bangon sa gudya.
5: Ay, samok-samok ba? Patugon pa kaayo ko. Ikaw na sa gudya.
4: Ayaw! Isamukan ay nanapun ni bata ng samukan ba? Oy, otsa man! Samukan ni mo dong, oy!
6: Na mo, atin!
4: Sus, asin na pod? Oh, na! Nga naman?
6: Kami pod!

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati ng sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog, jubertene sir, taga matan-aw.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon na ako na, miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. Ito
11: si Aida Cordero, taga Putiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
4: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
6: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom.
7: Premium D3 Softgel.
8: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Vision X Plus Softgel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo.
7: Vision X Plus Softgel.
8: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw.
7: Santone Coffee Mix.
8: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
11: Wow!
10: Binaw, be? Inches na nga ko ang takong kay muram pa ang sokens kay daghan ba kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha! Init pa! Baba mo di ha!

0: Bullseye.
1: Okay, balik ta sa itong panag-uban mga katrupa. Alright, doon na kita 27 minutos na kalabay sa alas 7. Og kini nga bahin, dalit kini kinato sa mga katrupa sa Santon Gold Coffee Mix. Ang healthy coffee, lamian nga kape mga katrupa, at the same time, naghahatag og maayong look sa atong panglawas. Why? Tungod kini kay doon ay presensya sa glutathione ng collagen. Paano magkita mga katrupa, unsa o paraasa ang glutathione, paraasa ang collagen? Nakanay na kong ipikto nga sa atong panglawas. Pag may unta glutathione mga katrupa, normal, makatampo ka na sa ikahayag sa atong pamanit. O ngayon, tag-collagen, normal usab nga maka-looking yang. Kaya atong mga kunot diha, i-stretch ka na katropang limuel.
2: Correct.
1: Mauna nga, kung ganahan pa ta diha magpahimsog o looking yang, i-agir na ninyo kapi-kapi mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix. It's a healthy coffee. No? Ang uban gani karon sa binag o mga katropa, magpa-dextrose anang glutathione. Na ako'y nakita nga magpa-dextrose. Hmm? Safety ba kahana? Unsa na? By the way, alas 7:29.
0: Bullseye!
1: Atong tagag-impasis mga katrupa, ang nahimo nga eleksyon sa BARM, kining Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kining nagtunhay nga kagubot ni Hangdapita atul sa eleksyon. Unsaon pagka himong gawasto ni ang atong mga butante. Kung ang mga may kandidato or ang mga involved ni mga katrupa naghimo o spagdani sa kwarta. Gani ginahadlok sa armas.
0: Bullseye!
1: Mauni ang mga pangutana, taliwala sa mga balita nga ng lusot mga katrupa kalabot sa hulga sa vote buying o gagubot sa BARM elections. Ang katauhan, actually, ang ngayon nga makapili sa mga leader nga walay pagpugos o walay pagpanghadlok. Kay mauna itiunay tinuod mga katrupa nga pinili gyud ang mamahimong opisyal sa dihang mabutang katrupang Lemuel.
2: Correct.
1: Sa usa ka posisyon. Unsay nahitabo nitong dapita atong kuha anog kining base sa impormasyon ang Philippine Star nga diin kadtong September 13 mga katrupa adlaw ka ng Domingo. Duha in town ang nasamdan human pusila sa wala mailhing mga lalaki ang balay sa kandidato mga katrupa nga si Riba Hassan nito kini sa Lamitan City. Kulba lagi ng lugar di ha ba? Naitabo ang insidente ni atong Biyernes sa gabi eh. Niyan ini mga katrupa kinahanglan pa ang investigasyon aron matino gayon ang motibo o ang mga responsable sa paghimo niining pagpamusil ngadtos balay sa kandidato.
0: Bullseye!
1: Grabe nang ilang sitwasyon nito kadropang Lemuel pagkamatsyan maget.
2: Pastilan.
1: Og diri sa ato kadropang Lemuel na ako nakita dito sa usas mga video nga ang Fortuner gibagbagan, gibunda kag bato. Og diri na sa ato mahitabo kanang naghimo niya na automatic pusas na.
2: Correct.
1: Pero dito sa ilan, ay bulong ko. Klaro kay katropang Lemuel, gipusdakan ang Fortuner, gibagbagan, pero midool ang atong mga otoridad o igo na ganyan gipikpik. Subot masabot ni ay, dihang napita katropang Lemuel.
2: Mga isok ang mga tao.
1: Mga isok.
0: Bullseye!
2: Yeah.
1: Sa ito pa di ay, tigpakalmar ang atong mga otoridad.
2: Tingabi at katropang Ray kay Usarabi ang nilang tinuhuan.
1: O nga no, mampun mag-away-away man.
2: O gani, tingala ta.
1: Di ba no? Usan as mga malisod nga kinibang once nga maulipon sa gahaw mga katropa sa kwarta masalikway ang pagtuo.
2: Mao.
1: O sa may tawag na to, ana? Well, anyway, sa mga aligasyon sa pagpamalit og buto mga kadropa, ang mga otoridad kinahanglan usab nini og lig-on nga ebidensya. Diligo nga hongihong aron hukman usa ang usa ka kining kandidato nga namalit og buto. Apan dili usab kini mahimong baliwalaon ang reklamo tungod lamang sa impluwensyado nga gipasanginlan mga kadropa nga mga naghimo nini.
0: Bullseye.
1: Ang pagpamalit og boto, mamagyud na ang kamatuoran nga magpahuyang gyud ni sa atong nakantar sa atong balaod nun. Kaya naman tayo, right to vote.
2: Correct.
1: As part of the Constitution, katungod na ito ang pagbuta, rapan mamalagi na. Once nga ang kwarta na muli hok mga katrupa, mabaliwala ang tanan, bisan pa man o kay baluta mga katrupa nga makuyaw, pero kalisod og kalisod ang atong basihan sa pagkakaron. Grabe. Kung anong gini, kining dawaton gini kwarta ka rupang limwil, tagsaray mo dili nini gumikas kalisod sa panahon.
2: Correct.
1: Tama na mong gingon, may buong ta nga nung nahimong gubot ba nandihang dapita nga unta na, kung pagtuo man lamang di basta-basta atong mga kagisunang Muslim, nga mo kanang mo kan mas pagtuo. Pero mamanigin na tungod sa kahakog posisyon, mabaliwala in town. Mauna nga doon na yung mga kagubot niya noted ang po na ginihan na pita. Di basta-basta. Well, anyway, mga katrupa, hapit naman po na ang mamahimo nga sitwasyon sa atong kinatibok ang bahin sa nasod katrupang Limwel. Kini, kabahin na rin sa atong malantawan kung unsa kagubot ang atong nasod Pilipinas. Sama na, kung si Duterte pa na, ang kumakaingon nga ambot lang.
0: Bullseye.
1: Istoryahon naman po na niya katropang ni Umil. Kaya nalinaw mo na yung napita katong panahon niya.
2: Mao.
1: Gikuan naman to. Gipang istorya naman to.
2: Correct.
1: Pero karo no, paagyod, nagkatibula agyod, gubot. May buntang katropang Maria Lourdes Dalupan, ma'am. Good morning, Sir Ray, Sir Limwel. Naminaw mi diris purok dos, subang. Nalipay mi ngay, mibalik ang eksamen. Naminaw na sila.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Tumagod nga radyo lang.
1: Nawala, argan mi, ma'am. Bitaw, no? Kanang bitong barm, di ba di barm sa una, di ba? Ay pangalan ni sa una.
2: ARMM na sa una.
1: ARMM.
2: Oo.
1: Kag Duterte na na-change.
2: Bangsamuro ro may nadugang.
1: Di, ang nitabo ni Kadrupang Limwel, na utro kini, gumikan kay adunay mga panagsabot sa mga leaders.
2: Oo.
1: Naminti na ito, naglinaw na dihang napita kay noted man eh.
2: Oo.
1: Nga, gubot gud diha. Dili lang ingon nga gubot ha. Patay gud.
2: Correct.
1: Noted na diha mga katrupa, but the time ni Duterte, doon ay mga negosisyon sina. Apil pa ganito si katong Norma Suare.
2: Correct.
1: Tiguang naman ito si Norma Suare ron.
2: Murag nagsugod na kang noy-noy nga katong na sila gi-create nga Bangsamuro Organic Law.
1: Oo. Niya natiwas na ni Duterte.
2: Di pa dayon.
1: Morgapon, sa pag-usap niya na, doon na pa yung mga, di mag-inupog ka na, mag-ipin mong masupak po. Pero that time, sa pag-arrange niya na, may hupa good po.
2: Correct.
1: Ang kining kagubot.
2: Kay ang MILF, murag, nagsanib naman sa gobyerno.
1: Oh.
2: Wala na yung rebelde. Kay noted man na sa unang mga rebelde yun ng MILF. o MN.
1: Oo. Kini nga sitwasyon karon mga katrupa. Ang strategy nini, makita na to, tanaw ba ang election sa BARM? Though, election ni siya mga katrupa, pero kung sama nini, mahuman ang election katrupang ni Muel, na amang gindi maging matagbaw ni, kay mudumot magin.
2: Correct.
1: But pasabot, naideklara mga katrupa, nga mananaog,
2: Posibleng gubot gihapon
1: kay mag-aligot-got manghihapon ang mamahimo ng mga supporters o ang mamahimong mga kandidato.
2: Correct.
0: Bullseye.
1: Unsa may mahitabo? Mao nang ang tinubdan sa kahakog nining eleksyon mga katrupa. Magsige na pud dinhi kagubot kay mag-aligot-got man.
2: No.
1: Niya. Sao man na toron. Nagubot pa nga tong politika, mga katrupa, gubot pa gapon, magkagubot na po sumabot ng eleksyon.
0: Bullseye!
1: Mabot na nag-iingon nga, it's a political will. Kung ang nasod ganda to, mga katrupa, tutukan sa mga pamaagi nga masulbad ang kagubot do, di man ingon nga 100% malutas, masulbad, pero sa ngalan sa negosasyon mga katropa, ginatanaw na unsa may ilang gikagubutan.
0: Bullseye!
1: Kaya katong sa panahon ni Duterte sa una, maura mag-iapon to. Usa sa mga gikagubutan mga katropa, leadership para mag-iapon.
2: Mao.
1: Kada bang ang power diha naghihuptan diha sa kining unsa toy sa una ang pangalan ng duman ni magdrupag ni Mel Barman ni Ron Bangsamoro Autonomous Region ba to?
2: ARMM.
1: Oh, ARMM mo lagi tama. Oh. Ang negosasyon kanhi mga tropa wala magyulain nga ginasulti ang mga leaders gyud. So, dagong posibilidad, alam ka na ako mga katrupa, nga kinipang hitabo diha sa eleksyon sa BARM, anhin na po, masugdan na po ning kainit din ha ang napita.
2: Correct.
1: Eh, tanawa ng eleksyon, no? Wa. Ang atong mga, katong nasamdan di ay nga pulis di ay, karaga dito gikan? Usas mga nasamdan dito mga katrupa, taga-karaga dito.
0: Bullseye.
1: Good morning mga katrupa. Ang atong kahimtang karon naa mabasa sa 2 Timoteo 3 ngadto sa 5. Uy. Di basta-basta si katrupa ang Eleanor Canete. Ah. May buntag ni mo niya, ma'am. Na ukban ko niya sa kuana, pulong sa atong balaang pulong kadropang limwil ang panghitabo niya, no? Anyway, kini ato mga panghitabo gid karon naa na nahisulat na siya mga kadropa even kining kainits panahon.
2: Correct.
1: Nahisulat na. But by the way, 7:41 on the clock, alas 7:41. Og dihat agyapon mo mga kadropa. Good morning nimo diha Tristan Yat Gulay Boy. May buntag boy. Sa atong pag break mga kadropa, tinguhaan nga magkakape kita kadang kape gud ha nga panghealthy ha. Most of all kining sa Yes to Health nga mga kape. Balik kami, Humans Pinamdam. Please stand by.
0: Bullseye.
3: XFM. XFM.
4: Ang lolo nga sige inumog beer, gibadlong sa iyang apo. Og dinhi.
5: Dodo.
6: Oh, kuring.
5: Tama na.
7: Gastos kayo.
6: Gastos kayo?
7: Oo. Oh.
6: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola. Kana mo'y gastos kayo.
7: Pinasun, lola. Nagpapwapa. Ang taon. Himo.
6: Ah. Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
8: Exciting.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paid. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paid. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paid.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel. Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes. Habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santone Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangosteen, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santone Gold Herbal Capsule.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sauna! Sugarol kayo ko! Oh! So, kan gilawin ako sa X, di na ko sugarol!
5: Ah!
6: Alangan nga! Urot naman akong kwarta! Ah, kan ako bungot ito'y exciting!
7: Exciting!

0: Bullseye.
1: Okay, derita ba ang katrupa alas 7:47 sa atong orasan? Og kini nga oras usab gyatod kini mga katrupa sa Visionix Plus Soft Gel Capsule. Ang Visionix Plus Soft Gel Capsule atod kini sa mayong kabutuan usab mga katrupa sa Yes to Health Incorporated. Mauni ang usas mga produkto din ang ato nga mata mao'y ginasintro gayod aron tagaan og pagtagan ang nadaot nga mata mga katrupa. Baluta basta nadaot atong mata, sakit atong ulo. Ang uban gani magsuka mga katrupa, no? Nya hanap ang pananaw. Gumikan ka na mga katrupa sa kadaot sa mata. Mao na nga di akining Visionix Plus Soft Gel Capsule. Tinguhaan nga magagamit kanini.
0: Bullseye.
1: May buntag day sa akong bro din haa. Naminaw ron ba? Bro Rosario sa Nature Spring. May buntag ni mo din, sir. Ang nilang kay sige ka po na ko follow up, sir. Ang atong produkto, sir. No? Mayong morning ni mo din haa. Mayong pagpaminaw. Minaw mo na siya kanunay. Adi ako di. Nakatik sa mga day. Salamat, sir. Good morning ni mo niya. Bangsamoro Autonomous Region. Autonomous Region in Muslim Mindanao, no? Mauna meaning sa kining barm. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kay duha man na ka-imbarm.
2: Correct.
1: So, ang kagubot man diha sa barm katrupang Limuel ang nahimo nga kinibang sitwasyon karon sa eleksyon, mani atong nga gitutukan, gumikan kay gikan man gud ni atong panahon, atong sang balik-balikan katrupang Limuel ni atong 2019. Mao man ni ang pagpangalan gyud sa barm nga mahingpit na siyang barm gikan ni atong kanhing pangalan sa ARMM.
2: Correct.
1: Autonomous Region for Muslim Mindanao. So, giusab to siya mga katrupa gumikan sa katuyuan o kining purpose. Doon ay rason nganong giusab. Ang katuyuan is mao ang pagkabut sa kapayapaan o kalinaw.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dagong tampo to ang imailip.
2: Correct.
1: Imailip, inilip. Actually, kanaaro man sila magkasugat-sugat kay ang grupo manggod ni ini maoy galihok. Isip, sa matawag nga nag-rebuild eh.
2: Correct.
1: Mao na nga dako-dako pwede sila nga diha sa kining diha nga area, dako-dako ni nga ko ano eh kining puwersa gani sa pagkakaron kanang nitabo nga eleksyon lagi dili gyud dayo katropang Limuel nga og dili masulbad ang matag lideres ani masulti kay negosasyon sa una mga katropa, wala man igiagig negosasyon nga maggirahon sa atong armed forces, dili man ingana. Kay musamot man hinoon, nana may study ani.
2: Mao.
1: So, kini mangitabo karon nga kagubot din haa. Wala gihapoy pinakadakong sulbad ni balik ra gihapon sa pag-negotiate.
2: Correct.
1: Panag-istorya. Liman kana o. Makita man gyud nato sa mga video nga nanggawa sa mga tropa ni anang eleksyon, dili man normal. Diri sa ato. Dili na normal sa ato nga sama ni ana nga mag-eleksyon mga katrupa ni ang mga tao grabe ka war shock klaruhay gyud nga atubangan sa tubangan pamuk-o na mga butang bombahan apay granada may buto. Dili na normal. Nagpasabot na siya mga katrupa nga andam gyud mupatay magpakamatay alang sa mga gidapigan.
0: Bullseye.
1: Liman kana. Nya karon challenge sa puni sa atong government. Dili man sa ingon nga dili man sa ingon nga ang government ato na pong gi pahid na po si gobyerno kay karang samtangan sa panahon karon iya man gyud nga pangatong danan gadrupang Limuel nga angay gyud nga tagaan gyud og emphasis especially unsaon pagdumala ngan ha sa atong komilik.
0: Bullseye.
1: Challenge niya sa atong komilik. Kay og di gyud ni siya masulban na pod right after
2: gubot yapon
1: sa pagpanumpa ni ni kinsay mo daw gubot na pod na.
0: Bullseye.
1: Gubot na pod na. Kay murason man gyud na katubitong nato ni rason kadto pang Limuel kani kaning eleksyon ba nga ningon ko no sila nga ipagawas sa ligay ko no na ipagawas ng siguro mga supporter siguro unsa ba para fair ko no wa man ko no ipagawas di ila yung gisukod gyud gihimo ni himo gyud sila kagubot so di po ni siguro nila mapagawas sa mga siguro ibutang na to ang mga dumadapig siguro o kinsang naadya sa sulod nga diin sa pikas po nga dumadapig mga gatrupa gusto po nila nga ihawan walay musulod diha kinahanglan limpyo siguro wa na minaw kay di po lagi makaya nila nga pagawas yun mga gatrupa dili ang nitabo ang pikas na suko mauna nagkaguliyang. Nagkaguliyang. Ay, kang Duterte niya. Nung di mo maminaw, padadaan ko ka sa kakuan. O sa ka batalyon. Pero daghan naman yung gi-deploy ka rin, no? Ang nasamdan, taga? Asa itong taga?
2: Dinagat.
1: Dinagat Islands? Tungod ani nga eleksyon, mga katropa. So, maurga apon, ang panghitabo niyang napita aron matunhay na pod ang kapsay kalina o mupaagiragya po niya mga katrupa sa negosasyon nga panag-istorya kay samaan eh kung ilagyod ning i-neglect or kinabang pabayaan ba nga muhamtong lang both sides mga katrupa maabot sa kaso-kaso ang magdumot gina.
2: Correct.
1: Pasagdaan ba sila? So, kining sistema, kinahanglan ganun siyang intervention, mga katrupa, nga istoryahan ko din sa itong gobyerno. Wa may lain ani diha nga, kwan, kining pinaka-duol yun nga maminaw. Leaders, sige po ng mga istoryahan ani mga katrupa, kay ako rabag na nalantawan katrupang Limuel. Katong gibutang ni Presidente Bongbong Marcos nga leader, murag daghay ayaw. Napa siya yung mga appointed ha?
2: Correct. Kay katong chief negotiator sa una, nga si Haji Murad Ibrahim, nga gibutang unta nga chief minister sa panahon ni former President Duterte, gitangtang Manila.
1: Gitangtang, niya gipulihan.
2: Gipulihan
1: sa kuwad to.
2: Gipulihan sa ilang manok.
1: Mau-mau na di ha?
2: Where in fact nga kini si Ibrahim mao ni ang control sa IMF
1: mao na din ha
2: naka
1: ang kuyaw kinikita ng BARM kung adunay political political interest dihang napita i-exempt na lang ni sila kay kinahanglan guna sila diha katrupang Limuel o kanang magdumala gyud nga tuuhan
2: mao.
1: Kinahanglan ng napita o magdumala ng atuhan, otherwise magka-tibulaag na po, magka-gubot na po, usa sa mga dakong problema na po sa itong nasod.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kato laging miagi lagi, tama na magingon ni mga katrupang Limuel nga sa dihang doon na gibutang leader sa panahon ni Presidente Bongbong Marcos. Murang makita na ito nga daghay na kanabang daghay mo upos.
2: Oo.
1: Normal na man ang oo, pero lisod kaayo og naay ma batyagan nato mga tropa nga naay mga muupos. Sa, ang nindot lagi diha kung maoyunan. Wa bay lain na nga makahumpit ka tropang limwil nga muuo. Pero mao lagi na leaders to leaders na ganan diyang napita leaders to leaders lagi na ang matabo diha nga negosasyon. Dili na pwede nga istoryahon na ni maning usa. Unya mauna. Samantala, speakers, mga katrupa, nanginahanglan po ito nga madungog ang ilang side. Unya, wani mo na matagaig pagtaga na impas.
0: Bullseye!
1: Ang ilang kinaiya dihang dapita, dili man sila pariha diri sa ato sa kininga sitwasyon nga naanay, ano ba, naanay matawag na ito nga proseso, unsaon pag patuman sa Kapsay Kalinaw, ang ila diha ang napita, kasagari yun diha, ang pag-negotiate sa Kapsay Kalinaw, leaders to leaders yun na, or leader to leader. Nangulo sa nangulo. Oh, kumusta mo diha? Okay ba ni atong pag-abuhaton? Okay ra mo ni ini? Nagun ni consultation. Kining eleksyon nga gihimo niya katropang Limuel, normal man na nga agi pagsunod sa atong mandato sa atong batakang balaod.
2: Mao.
1: Oo. Pero mao man lagi na dili paghihapon maniglik mga katrupa nga bisan og dunay sama ani nga pagpili, kinahanglan gihapon nga duna na siya enter connection both sides nga daling maistorya ba. Wala gyud dapat kini-kining iriyaha, wala yung dapat diha intrahan o ganang mga personal interest sa gawas.
2: Correct. Ilabi na sa national government.
1: Yes. Kay kinahanglan ginigtutok sa Kahapsay Kalinaw kay naanay istorya dihang dapita nga kinahanglan yun nga taga-agpagtagad, especially ang kung unsa o si kinsa ang mamahimo, muhawid niya na kay murag mahulog ramagundi nga kung ang mga tao nga dihang napita nga mi respeto mitoo sa usa ka leader, musunod gyud sila. Pero once gani nga di gyud sila motoo, di nila expect na gyud kadiya sa worst kay og mingon sila dili dili mi ana ginahan, dili mi ana upatoo, magkayatak-yatak na po kadto pang Limuel.
2: Correct.
1: Mao ni ang senaryo ba, mao ni dapat balik-balikan gyud kanuna ay kay dili na ingon nga bag-una dihang napita. Gihimo gani ang pag-utro sa ARMM ngadto sa BARM, gumikan kay ang katuyuan dunay negosasyon sa mga lideres dihang napita nga mahumpid o mahapsay o magkabaton sa kalinaw.
2: Ang tingwa magunta nila katropang Ray nga dunay sila independent government.
1: Usa na sa claim nila nga dapat na sila independent government. Niya, kanunay ni muna, hawiran nga apil ang nasod Pilipinas, pakialaman. Dinaod na. Usa na nga gina-claim sa una nga tagaan sila independent government. Niya, karon ma-feel na ito mga katrupa nga, oy, nalagisudlan naman po doga...
2: Control man.
1: Control. Mag-appoint na po ka diha. Aba!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Lisod, lisod. Dagong posibilidad, mahuman lagi ng eleksyon mga katropa o wala'y panang istorya ani sa both sides. Aw, mubalik na po itong nahitabo kanhi mga katropa nga madungog na to kada balita na lamang sa telebisyon, go boat.
2: Naigi hostage,
1: naigi pusil. Karon na maghapon, pero nahitabo yun gani na pariha sa una.
2: Mao.
1: Oo. Basing mapariha po na si druga ba nga sa nasud Pilipinas nga daghay mo ingon nga namali ko ng drugs. Maingon na po ng administrasyon na to nga mas dakog kalampusan na ang pagukod sa druga kuno karon. Ambot lang. Lapas sa itong orasan, mga katropa. Doon na nakita'y 1 minutong nakalabay sa Lusucho dili sa itong panaguban. Mga katropa, mabreak niya po kita. Humas panumdom. Dili sa itong Subiaan. Plus, standby. Kapi-kapi lang una, mga katropa.
0: Bullseye!
3: XFM! Exciting!
4: Exciting!
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sa una, naagoy 20 pesos, magagrocery na ko!
7: Oh!
6: So, karga na minaw ko sa X, wala ko kagrocery, oy!